0: Luano Inugdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
6: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
7: Juriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
8: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kumpuni. Panganim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lukan opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pangpito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pangwalo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pangsyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pangsampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Panglabing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Panglabing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard, Coast Guard Substation, Tuboran.
9: Maayong adlaw ang opisina sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management o MDRRMO. Magpahinumdum kaninyo kanunay na magbinantayon kita, magmatangon ug magamping sa talang panahon para dili madisgrasya. Kung galing magkinahanglan kamo sa tabang sa andam tuburan, pwede ragid kaayo mo tawag or mo text bisag unsang oras ani nga mosunod nga mga contact numbers san 0933-214-1382. Token text 0951-558-4283. Blue 0917-116-1363. O pwede na gyud mo dangop or mudiretso dinhi sa opisina sa andam tuboran. Daghang salamat ng ayong adlaw pag-usap.

0: Mga higala, kumusta? Mayong buntag. Welcome. Nausab nga kay Sunan. Tingnan itong programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan. Sa gyapon nga kay Sunan, nanukad ta live, nagsibya live from the heart of City of Tuburan Campus. Nanukad ta karoon sa 98.1 FM Bitter Radio din his CTU grounds, mga higala. Sa gyapon yung makauban kayong pumbring igsoon, pumbring silingan. Apan adunan sa respeto pagmahal sa sikingon, Jeriel Asindiente. Makiguban ko yung mga kaigsunan sa Japon hangtod ta sa alas 9 sa kabuntagon. O diya, paghigala ba nagsawigsundi, kinintibok ko sa kaoras karong nga tulumanon nga gisabak o gisapwang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Sidney Diamante. O diya, hangtod tas alas 9 kabuntagon, mga higalas, pagpanaguban na to karon, pagpadangat ning mga balita, mga higalas, pamantalaan din his probinsya Sugbo, mga balita sa Kalambuan, mga higala, rin ito galungsod sa Tuburan, pinagi ni Bro Alcer Dungog. Naman, mga higala karon sa itong paghukbit o mga kasayuran, mga Kalambuan sa lungsod sa Tuburan, pinagi mga kingsunan. Din his Tuburan Cebu the Spring of Success Facebook page, mga higala. Nagi sa ito ang Gabulispal Public Information Officer Mission May Villaronte Pagayson. Samta mga higala, sige po na ato ang pag-asawaan karon kini mga dekriyang isyu. Nga naglimin mga higala nga may labot ang haring lungsod. Ingon man ang mga isgutanan sa Kalambuan sa lungsod sa Tuburan at ang pag-asawaan hangtod tas alas 9 kamuntagon. O niya mga higala, rin samta sa inyo ang mga greetings, public service and announcements mga higala. No, atong patalinghugan usab karon ta taod, feel free lang mga kaigsoonan to type this comment section sa inyo hangga gustong ipaabot nga mga mensahe mga higala, your sweet messages to your loved ones, mga mensahe mga higala ngadto sa inyo hang mga ka-workmate, no? Kuan ninyo diha mga higala office mate, no? Kauban niyo sa trabaho, kaubas di gusyo, kauban mo karon nagpaminaw ni atong tulumanon. Kung inyong ipatimbaya diha mga higala, so feel free lang to type this comment section sa kong Facebook Live, Jeriel Bihasa Moreno Asindiente mga isoon. O sa Facebook page sa DYPS Bitter Radio 98.1 FM. Okay mga kaisunan, 8 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon sa Gyapon. Atong gasugdan mga higala, pinagis mga balita karon mga higala. Ligadlaw nga Huwebes, pizza 22 mga higala. Or Miyerkules mga kaigsoonan, pizza 22 buwan sa Hulyo, July 22, 2026 mga igsoon. So kumusta ang inyong adlaw nga Miyerkules pagkakaroon? Medyo mga higalang may inuntang paggibugnawon, no, ang sayos kabuntagon mga higala. Gumikan sa mga thunderstorms, mga higala, no? Nga nasinati na ito kagabi eh. Siguro do kabantay mo, ikaw, perti tuganin mo bro, kabantay ka? Diba, kabaga isog kayong thunder, mga higala, or dugdug, mga igsoon. Unay padayon nga gi pahibaw sa DOST Pag-asa, mga higala. Magbintaya, magbinantayon ta rin nga ito ang localized thunderstorms, kahit doon na mga patakpat ako pag-uwan o ingon man pagpanugdog o kilat mo na ito gabi mga igsoon. So kita malisang-lisang naman tayo sa Tuburangon kay doon na may insidente sa pag-igos kilat mga higala, no? Masisayas anyos diya sa barangay na lungsod mo na nga kita kugang-kugangan na gitaw tabakadungod tagdugdog mga igsoon. Pero lahi manggod po mga kaigsoonan kung atong paminaon ang dugdog sa pagkakaroon kung ang dugdog sa unang panahon. Karon mga higala mo nag medyo aduna nagi kasuko mga kaigsuunan ang kalagitan mga higala. No, nagi padungog nato mga kaigsuunan pinaagi sa usa ka thunder mga igsoon. Gumikan is mga panghitabo, gumikan ni mga higalas mga kinini ang sitwasyon na karon sa kalibutan mga higala nga nagkagrabe mga igsoon. So daghan mga higalang mga inuntang pagpakasa nga gihimo mga higalas. Mga tawhanong mga kaigsoonan binuhatan din sa kalibutan nga medyo di nagid muhao mga higala sa kabubuton mga kaigsoonan sa magbubuhat, no, na siguro mga higala binumduman ta pinagis dugdog mga kaigsoon gahapon ng uban mga higala kamatagis kakusog stingok dugdog lagi susubida mga igsoon. Magbinantayon sa gyapon paghigala ha. Mauna ang ato ang pahimangno gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office andam tuburan nga pabilin gyud nga magbinantayon kung simbako manghigala dunay mga samang insidente manghigala or panghitabo anang dugdug ug kilat. Labi na gyud adlawan di gyud gawas-gawas manghigala. Di magkupot og cellphone mga kaigsoonan, labi na gyud naka-on ang data manghigala kay sus murag mao gyud dali kindak puno ang higala sa kilat no. So rita mga kaigsoonan, balita manghigala diri sa The Freeman Banat News manghigala. Di ay gipatay sa anak mga kaigsoonan dito ni Skamutis manghigala pagka masalubon nga balita mga kaigsoonan. Amo ni kung giingon manghigala tungod sa mga panghitabo karon. Pagkagumos, mga batanos, gilindrugas, wa na naturingring ng utok, mga igsoon. Ay, panghitabo dito sa Kamutis, mga higala, patay ang usa ka sigwitay uno anyos ng inahan, human giingong gidunggab sa iyang kagalingong anak dito sa sityo Mahayahay, Barangay Sunog, San Francisco, Kamutis. Alas 10:45 sa buntag ni atong Martes, Hulyo 21, tuig 2026. Ang biktima gilangan si alias Melody, usa ka barangay utility worker residente sa Baonga lugar. Samtang ang suspitsado maos ang iyang anak ka 29 anyos nga gilang nga si alias Kyle nga residente ra usab sa Baonga barangay. Sumala pa sa San Francisco Municipal Police Station na abta nila ang biktima nga nagbuyod dito sa bakanting luna duol sa ilang gabalay samtang ang suspitsado wala na diha. Base sa inisyal ng investigasyon, nasuko ang suspitsado sa iyahang gainahan kay miadto sa RHU o Rural Health Unit aron mangayo og tabang may kalabutan sa kahimtang sa pag-isip sa baoga suspitsado. Ang matod pa sa pagpauli sa biktima, giingong gikuha sa suspitsado ang usa ka kutsilyo dito sa kusina or ang kitchen knife o gagigukod ang iyang inahan o sa dihang iyahaning na apsan. Gidunggab niya sa makadaghang higayon. Gidala pa nila ang gabiktima sa Ricardo Maningo Memorial Hospital apang gideklarar nga patay na pag-abot sa tambalanan. Uman sa insidente, gilusa dayon sa kapulisan ang hot pursuit operation nga meresulta sa pagkasikop sa suspitsado sa sityo Pagnahian na Barangay Sunog. Padayon na karon ang investigasyon sa kapulisan samtang giandam ang tukmang kaso nga gipasaka batok sa suspitsado mga higala. Kasong parisayd mga higala. Ang atubangon ining usaka wipe angod no? Nga anak mga higala nga miunay og patay sa iyang inahan. Ha? Yaw, tiaw muna mga higala. Yaw, base para babaga kaigsoonan sa taho aning ito, nga impormasyon nga nakuha mga higala, gumikan sa pagkagumons illegal nga drogas mga higala, muna yung natulibagbag ng utok ni mata. Ha? Muna itong giingon mga kaigsoonan ang panghitamo karon no? Makalungog tag mga inani sa una dito naman napis mga Manila, may natong grabe nagigay nga area dito sa Manila ba, no? Pero karon mga kaigsoonan, na namang yun mga higala sa mga probinsya. Tungon sa pagkuyanap ng gidilindrugas mga kaigsoonan, nga bisang naapas probinsya, sa paglaas bukid mga igsoon, naang presensya sa illegal nga drugas mga higala. No muna nga, makaingon ta ba sa probinsya sa Sugbo, grabe, abutas mga kalungsuran ng inyong aning klases panghitabo. Limang ka, anak mga higala. Iunsa ka pag-atiman, gikan pa lang sa sud, sa imuntian mga higala, at tiyan sa inahan. Ikaw, giampingan kagmayo ang inahan, mukaon sa insaktong pagkaon, kaya ron nga himsog ang iyahang gimabdos ng anak. Mag-amping in town sa panglihok-lihok. Dili magpasagad sa lihok, kaya tungod aron dili. Madaot ang bata nga naasod sa iyahang tiyan mga higala. Sud sa siyam kabuan na niyang giampingan mga igsoon sa itong mga inahan kita, no? Siyam ka buwan tang giampingan sa itong mga inahan, no? Diya sa sila ang tiyan mga higala. O niya, pagkatao ni mo, sus, wagi kay kalibutan. Pagkatao na itong mga kingsunan, wagi tayo kalibutan o itsabata diha sa kininiang kuan, katangkungan. Mayingon nga, wagi kalibutan, o gikay katangkungan, kalibutan ni mo. No, so inana ba mga higala? Muna, ato yutang tugkaron ba nga? Grabe naman sa doy. Ang imong kaiso, kung imong hangkwan, ato na sila yung tao, ayaw ikuan diha sa imong kogalingon, ang mismo pagyod na nagpakatao ni mo din his kalibutan, imuhang ikutlo ang kinabuhi. Sus, pati pa ita, kinitawahan na, ari man ipadoong Diyos tuminhaw. Si GMP man gini diri stuminhaw kay Kamutis man. Oh, Kamutis, aray na stuminhaw. Oh, sus, bulbida. Sa amanggod nga, kinimbalaod na ito mga higala. Nga suspitsado ka o akusado ka, ang todi ka mapamatud ang sadan, magpabilin kuno kang inosinte. Nag-abot, timo diha stuminhaw, pinangga, gihapong kay kake, pakanon, gihapong kasansakto mga higala. I don't know, mga kauban ang piniriso ani o di ba ka ni kusiyong itlog ani kay ha? Isabog gitay tao nga ganahan ani mga eksoon ay ha? Isabog gitay ganahan tao ani nga klase mga higala may unay kagpatay si mong inahan wala nga pasalamat ta no? Nga dinhi sa ato ang lugar no? Ang pagpanikamot sa mga namunuan sa ato ang lungsod mga higala since mga kaigsoonan 2010 and until now mga higala naminusan ang krimen mga higala tungod sa takong tabang sa tuang kapulisan mga kaigsoonan nga may pahigayon o mga kini ang public safety mga higala initiatives ba mga igsoon or strategy mga higala ha? Kini ang strategiyas pagpugong sa krimen no? Paghatag o sigurudad sa katauhan mga higala ini sa tuang lungsod no? Kaya kung ato lang yung tanawon mga igsoon mga panghitabo karon sa ubang mga lungsod sa probinsya Sugbo mga higala. So, kwahe tadari mga kaigsuunan sa tuwang lungsod, mga igsuon. In fairness, mga higala, nakarecord bagyada sa tuwang Municipal Peace and Order Council, mga higala. MPOC na to, matag-meeting na to, mga kaigsuunan, naagin na ang data. No, sa percentage sa criminality sa tuwang lungsod, mga igsuon, mubo lagi kayong percentage. Ha? Kung maghisgot ang murder, parricide, sa muta gini parricide, mga higala. Gini mahitabo, nidristuan yung parricide. Eh, gini parricide, mga kaigsuunan, kanang imuhang gi kanang nakapatay ang usa ka tawo mga kaigsuonan ha og kanana ang direkta nimong pamilya mga higala ha amahan may unay patay sa anak no sa aton hitabo dito sa Naga nato mga higala pareside no unay patay sa igsuon no kanang direkta nimong nga pamilya sa imuhang oh una siya pareside mga igsuon no kini siya pareside pud kay anak man nimpatay og inahan no. So muna diri sa tuwa mga higala mahitabo ningon ani mga igsuon subida kay in fairness mga higala distuburan so, naman to ay mga higala ay mga panghitabo nga idiag mga bypass operation nga nagyapoy presensya mga higalas manggamitag illegal nga drugas matigin na kalikayan no kay mo dito muna sa siyudad sa Sugmo asa nagika ng ilahang nga gidilin drugas but kung magtan-aw ta diri sa lungsod nga wa nagay nahitabo nga dunay mga resident drug pusher mga higala. Or kana bang giingon mga kaigsoonan nga naagi mga drug din mga higala sama na nahitabo tos dakwel Sugbo nga naagi dito mga higala magpatsisyon mga higala adto mo palit og drugas adto magpatsisyon no wa man adresto ah dunay mga nahitabo nga pagpanakop diresto ah mga higala but kanang mga kinini ang kanang mga dagdala-dala lagi kan to syudad no ya nag-abot-abot nang diri mga igsoon no. So inana, pero di gihapon ka, inunta ka grabe ang problema kay mapugnan man dayon mga igsuon o mga sikop man dayon mga higala, kining mga na-involved, inisama nining maong illegal nga kalihukan. So usana mga higalas, mga pamagi, nga malikayan na to ang krimen mga igsuon. Okay, di man sama sa ubang lugar nga. Yan, ora kayo sila makapalit og giling drugas, makagamit og giling drugas, mura magdapasagdaan ang ilang lungsod, no? Muna nga inig ka, tulibagbag sa kini ang drug user mga higala na muna nga makahimo gingon sama ni ining klase krimen mga igsoon. Muna ato pasalamatan pag-usab mga higala no. Ang ato diri kapulisan sa lungsod sa Tuburan ug labi na gyud sa mga namunuan sa tuang lungsod. Since before mga higala, former Tuburan Mayor Aljon Jamante mga kaigsoonan nga against gyud mga higala sa ginadiling drugas. Ug moy rason mga kaigsoonan sa kahapsay ug kalinaw no. Luwas nga lungsod mga higala. Ato man ang makita mga kaigsoonan kung sa kaluwas ang ato ang lungsod. Kamingon ba na sila mga higala kaning trending rin sa Facebook bro nga. Luwas ba bakha taron? Sa ato ang nasod? O aray mo stuburan. O aray mo stuburan. Okay, makita nyo din mga turista din mga higala. No, kuan man ta mga kaigsoonan. Kampante ta din sa lungsod sa Tuburan. Kaya itong mga turista, matong 360, ano, makakuan gyud mi. Makaparigurado gyud mi ninyo nga safe mo diri sa mga lungsod no dinhi sa pinalangga nato lungsod Tuburan. So kinsa may diganahan mga higala mupuyo og usa ka lugar nga hapsay og malinawon mga igsoon sa mga panghitabo karon Ah, mga hitabo karon saman ini dito sa Kamutis mga higala. Hitabo sa ubang mga lungsod dinis probinsya Sugbo nga grabe no. Bisa lagi dinis kasikbit na tong lungsod. Palamban, Tulido mga higala. Doon ay gipandakdakag bato nga natog. Katong ibalita to sa kwan. Ah, dito sa Tulido, katong dito sa Dumlog mga kilas Tulido nga kalipin partner no. Ipatay si ihang kapuyo-puyo no. Ihang banabana mga higala. Tungod ra mga kaigsuna sa usa to silos no. Sumula ba no nga usanas mga butang atong pasalamatan mga higala ang pagpalambo sa usa ka lugar mga kaigsunan di lang kutob mga higala sa pagpatuybo sa mga edipisyo kundi lakip na mga kaigsunan ang kahapsay kalinaw sa usa ka lugar mga igsoon. 21 minutos man kalabay las utos sa kumuntakon arita mga higala sa balita ni Bro Alcer Dungog atong kontakon mga kaigsunan si Kuya E the Captain Moves Alcer Dungog mga higala nukad live karo si Bicodos kaya doon na rin ba sila ay kinini ang kwambro, no? Doon na sila karoy, kinini ang power interruption, no? Okay, so doon na scheduled power interruption rin ba si Biko karong Hulyo 23 mga higala. Sa tapitsaro 22, ug mga adlawan, eh. So alas 5 buntag, hantod sa alas 7 buntag, duhar ka oras. No? Scheduled power interruption si mga higala. Na mo apektar mga higala sa lungsod sa Carmen, Bourbon, Danau City, Katmon, Tabuylan, Sugod, ug Tuboran. So sa Sibiko 2, yun yung mga iso, no? So, ito din yung ikuan mga higala karon na tagaan o oras sa pagkuhan na rin mga higala. Tiwas paghibaw ng mga scheduled power interruptions mga higala. Ito sa dawaton, ang report o ang balita ni Kuya E, the Captain Moves Alcer Dungog. Please come in, pare bro. Bro, no?
1: Yes, bro, Cyril, may muntag ni mo ni DJ Buan sa lungs. Program. Ano yung pwede ba? Pirmahan.
0: Okay, bro Alcer, no? Medyo...
1: Gahin sa pundo sa probinsya. Sa Republic Act No. 1315, ang CBM is usan na mga benepisyo sa mga programa sa gobyerno o masukod ang epekto sa mga proyekto sa matag komunidad. Sugod niya itong Hulyo 1, ang CBM is Coordinating Board maoy mupangulo sa implementasyon sa programa kauban ng Philippine Statistic Authority o PCE, Cebu Provincial Statistical Office. Sa Gobernador Pamela Pambariquatro maoy chairperson sa board samtang si Chief Statistical Specialist sa PSE, Cebu Provincial Statistical Office maoy vice chairperson. Imando usab sa executive order ang mga departamento sa Kapitulyo nga muhatag og suporta sa operasyon sa CBMS lakip ang transportation, communication, coordination sa pundo og pag-recruit sa mga field personnel. Responsibilidad usab sa board ang pagpahibalo sa publiko bayan sa CBMS og pagdasig sa paggamit sa datos niini aron mas mapalambo ang pagplano og serbisyo sa gobyerno alang sa katawhan. Samtang sa laing bahin, Juan Paplunan

0: Gingong tulo ka mga estudyante sa maong tunghaan, agi katahong nagdala og mahait nga hinigaban og armas. Daling gisubay sa kapulisan sa tabuylan ang maong hulga human makadawat sa maong alarma o gagipapauli usab dayon ang mga tinunan sa naasong tunghaan. Hinuon na human sa pipila ka minutos nga gihimo ang verification o nag-under control na ang kahimtang gi-activate sa naasong tunghaan ang shifting protocol o security protocols niini alang sa kaluwasan sa tanan. Gipaniguro usab ang school administration sa mga ginikanan, estudyante o general public nga pabiling prioridad kanila ang safety sa tanan. Nakigalayo na ang Juan Papluna National High School sa PNP o DSWD aron pag-secure sa maong tunghaan. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran Radio Program sa 98.1 BT Radio o nanukan na lang diri sa CB ko to. Shout out ni Boss Arlon Munaris sa Tagiya sa KL Restaurant. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcir Dungog.
1: Daghan salamat ni Kuya E. The Captain Moves, Alcir Dungog, mga higala. Nukad live, gikan sa CB ko dos, mga igsoon. Agaw, amigo, Arlon, Parilya, Munaris, mga kaisonan, may pagpaminag, may buntag na SKL, no? Karol, mga kaisapit, siguro lang opening. Gaw, sa'yo yung opening, gaw? Ibawa niya ako gawar, mga makibaw nga naa diha, nabalhi ng imuhang pisto diha dool sa sa mga napita diha gaw, kanas highway diha sa may barangay uno, no? Sa highway ka doon sa katubang iskina ilahan ni Sir Boy o ni Ma'am Divina Monterola doon ilang Kunsel Marvin Monterola. Katubang ka dito, silahan ka Kunsel Marvin Monterola, gikan ka rin sa may simbahan na slip side na diha, no? Ang bagong balhinom din na sila diha, bro, kanang mga nagtapok diha ng mga barbecuehan diha sa may ato ang simbahan, no? Kay iham din na nga luna sa simbahan. Muna nga kuralo naman din ang atong simbahan. Kabantay mo nga doon natin baga, no, mga usa tong gipahigayon diha nga mga concert, no, ya katungga dunay dinner diha for a cause, no, nga mupalit ka og kanana ang ticket, bro, nya to kam ni hapon, no, 1,000 tong ticket nya to kam ni hapon, ala kagbaw kadto sa imong kanon ang kita ato ato to simbahan para ipakural diha mga kigsuonan sa perimeter sa to simbahan, no? Perimeter fence mga isoon mo na nga kana mga namaligya diha mga barbecue tanan diha sila si Agaw Arlon Parilya Munaris, ngita na sila gasan sila ibalhin, no, ay moabot ang panahon nga papawaon na sila diha kay igo ra mapud sila diha gi panpod kita gaag higayuna ni adto, no, nga katong ato food park magito perminte siyempre ato mga kaisuunan diha mga negosyante, no, kana na ang negosyante ka, makasuway ka, labi na yung maayong dagas mo negosyo, ganahan na magigpog ka nga, mag-continue na po ba ang negosyo mo na nga. Ano, iputo sa una mga grupos kaparian na to dyan sa Decision Shrine of Sino San Antonio di Padua, no? Sila si Father Peter, kiloy ang mapugay ito sila. Motonggi, pabutang sila diha, no? But temporary lang kayo gamiton ang kuha sa simbahan, no? Na hinaot ang puta diha sa mga itong mga kaubanan, itong mga kamiguhan diha nga nag-kuhan diha. Indatinda diha, ito lang yung kuhanan na ito pagsabot, no? Kaya, kuhan magida, property na sa simbahan, no? Ya, ginahang lamang gamiton alang po na, no? Sa karindot po sa itong simbahan, no? Ginahang lang po na itong simbahan, mausap po na, ay, kining itong simbahan, lungsos tuburan. Parti ng karaana, ani, usagin ni mga higalas mahulagway na ito sa saksi po di mga kisunan sa mga panghitabo sa unas at ang lungsod mga igsoon, no? Ang mga panahon sa pakigbisog mga higala sa no, ato mga isog nga tuburano na to nahimugay bayani si General Acadio Maxilom, no? Nga panahon mga higala nga gipanalipdan ato ang lungsod, wala yung saksi na mga higala kunding atong simbahan mga igsoon. Muna nga ito ginampanggaon na itong simbahan. Lipay ta nga ito kaparian diha nga nangitag yung pagi na mapanindot ang atong simbahan mga higala. Okay mga kiksunan, 29 minutos. Uman na makalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga igson. Arita mga higala kung usbon. Scheduled power interruption. Affected areas. Carmen, Bourbon, Danau City, Katbon, Tabuylan, Sugod o Tuburan. Ugbang adlaw, Hulyo 23, 2026, Long Hoybes, alas 5 sa buntag hangtod sa alas 7 sa buntag. Duha ka oras ni brownout mga higala ugma, no?

0: mga lugar particular manghigala nga apektado mo ang Baliang, Bayabas, Binaliw, Kabungahan, Kagatlamak ug Humayan, Kambanay, Kambubho dito sa Danaw ni Manghigala, no? Kugon Cross, Danasan, Dunga, Dunggon, Ginakot, Ginsay, Ibo, Langusig, Lawaan, Likos, Luok, Magtagubtub, Malapok, Malayag, Matiha, Masaba, Nangka, Ugis, Pili, Poblasyon, Kisol, Saksak, Sanayong Norte, Sanayong Sur, Santikan, Sibakan, Santa Rosa, Suba, Tabok, Taytay, Tunugon, Tuburan Sur, o parte sa Sabang Manghigala. Kini ubay-ubay ang apektado dito sa Danaw, mga kaigsoonan. Hapit ang tikinatibok ang siyudad sa Danaw. May apektado ni sa kuwado. Run out, no? Doon na po sila ituburan dito, Manghigala, ha? Ito sila ni, ni Jail Chief Inspector. Kini ni ang M. Enriquez, no? Ilaha dito. Sorry kung ito kaduha kay gayon. Sa tuburan to ilaha, Manghigala. Sakop sa dakbayan sa Danaw, mga isoon. So sa San Remigio, apektado dehas Barangay Luyang, Victoria, Kinawahan, Busugon, Sabaa, Libaong, Kalumba or Kalambua, San Miguel ug ang Bagtik, mga igsoon. Nya yeah, sa Tabugon, apektado Branaut ug ba dehas Ilihan, Kanaw-Kanaw, Labangon, Luong, Kaduaw, Kaduan, Libho, Mabuli, Muabog, Daan Tabugon ug ang Tabana. Ya, Alang-Alang, Maslog, Pio, Poblasyon, Tapol, Kumbado, Kamubuan, San Vicente, San Isidro, ug sa Salag. Samtang sa... Saan niya siya? Ubus ko na bro. Wa may tuburan gibutan lagi. Tuburan siguro, tibuok lungsos tuburan. Wa may gibutan din nga mga lugar lang ako ano. So, ang rason, mga higala, ang Sibiko 2 personnel magpaong sa 69 kilovolts line aron na pagpahigayon sa mga sumunod musunod nga trabahoon. Pag-connect tapping sa 69 kilovolts line o source paingon sa New Maslog 20 MVA substation, mga higala. Mo ni rason, mga kaigsuonan, mga atong mga electrical engineers anay mo suwito anay nga tong gipangiskutan. Okay, mga higala, no? So kuana mo ugma pagkuana mo pagandam na mo charge mo sa inyong cellphone daan kun di ka gwantagway hangin hala inyo ang mga mini pan diha wala na kini ni ang i-charge na daan aron nga mo limutan ugma mga higala kaming naanad na sa limuot kay limuot mamig mga naong daan anad-anad lang taan yung mga igsoon. Okay, mga higala, 33 minutos na nakalabas sa las 8 kabuntagon alita sa Tuburan Cebu, The Spring of Success Facebook page, bro, no? Usan is mga gipost, no? Kining power interruption, mga higala. O niya. Okay. Okay, kini. Nindot eh, kining mong balita, bro, no? Kining. Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung purpose, mga higala. Kini ni ang 2026 graduation, mga higala. Kalampusan sa 665 na pamilyang tuburanon, mga igsoon. Okay, magkakigsuda, no? Ipahigayon, kagahapong adlaw, Hulyo 22, 2026, adlong Martes, kagahapon, dinhi sa Cebu Technological University or CTU Tuburan Social Hall, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung purpose sa ulog 2026 graduation ceremony nga nagpasidungog sa 665 ka mga pamilyang migraduar sa programa. Mitambong ang 178 ka representante sa mga graduated households samtang 53 isip representante sa Mupuli ang kami panumpa sa mga pamilyang nakahuman sa ilahang nakahuman sa ilahang inong tabag higalang panaw man. So, kuha na kayo ng klase sa kuha, no? Laglom na kayo ng klase sa kinini ang Bisaya, no? So ilahang challenge ba silbi manghigala isip membro sa purpose manghigala. Sumala sa ulog 2026 executive highlights na adunay 3,141 ka mga aktibong purpose household beneficiaries ang tuburan o 1,561 ka monitored children nga nagpakita sa padayon nga suporta sa programa alang sa edukasyon, panglawas o kaayuhan sa mga pamilya. Ang maong kalihukan nagpamatuod sa kalampusan sa pagtinabangay tali sa gobyerno mga kaabag ahinsya o mga pamilya ang tuburanon padung sa masligon o oswagon nga kaugmaon ang kalampusan bungas paningkamot paglahutay o paggamit sa mga oportunidad nga gihatag aron makabot ang mas maayong kaugmaon mga iso. Bay ubay sa sintos kapin ang nakahuman mga higala sa kinini mga kaigsuunan purpose graduate mga higala. So dito mga kaigsuunan si Mayor Christian Daniel C.D. Diamante mga higala sa siya sa mitambong mga higala mga dinapit na to mga higala sa ato ang purpose mga kaigsuunan no? So kinini ang wala gina no? Sa isintos kapin mga higala kabag kinidi ang pamilya nakagraduar sa programa mga igsoon. So na lampos na nila mga igsoonan ang ilahang kalisod pero ang kalisod mga higala na magida mga igsoon ay kita mga higala ang gitawag tagpubre kanang pubre mga higala di maningkamot di yung kaon ay man to mga higalan dato kaya katong dato sa may dato katong kuan bisag na alang sige lang katong tibok adlaw di maglisod no kita o di tamlihok lisod man kita mga igso no pero mas bintahag ito nga doon ay abags purpose no? Kaya at least man lang mga higala magkapamalit o lipstick ang inahan oh sabah di ay di ka lang mga igso makatabang no sa pagpa-eskwilas mga anak mga higala. No, so, manong guna mga kigsunan, maingon natin, malingaw ka itong vlog ni Kuambro, ni Piding ba, sa Tuburan Bayan, singon nga. Anang singan na lang, sa ito yung kingon eh, nga, na ang mawot ko nung kagong tao, mawot ko nung maaantang wa maglisod, kay puha magkikagsimod, ya bulaw pag yung buhok. No, so, ay nana, magkina mga higalay mo na nga kinini abang may naman lang kipod na, no? Nga kanana ang at least, no? Doon natin asyos ng mga uban po, doon ay asyos mga higala. E at least, maningkamot po mga kaigsuunan, ikapalit o asyos. E gawa po'y asyos, di po magkugay mga higala. Ito na'y uban, maingon nga, mas mining natin utang dong jirilke, magkugay man tagpangitag kwarta. May po na, nga klasis mindset mga isuun. Ang pagkugay, bibindis rason mga higala. Kita, nagkugay ta, kay para sa itong mga anak na maka humans pagtuon. Ang uban mga higala, nagkugay ka. Kaya dahil mo utang kag motor bro, masahiro ka kabalabal. Ang utang ta, eh, kaya aron nga maka-impas sa tag motor, maning kamot ta. Ano tayo ibuhi sa itong pamilya? So, pindi mga higala. As long as nga ang imong pagpaningkamot mga kigsunan, nakatag yung kagmain ka ugmaon sa mga anak. Sama ano yung mga higala sa purpose, no? Nga gihimo ni mga kigsunan, aron nga makatabang, no, sa may kaugmaon sa atong mga kabataan. Mo magini una gyud bag higala nga rason nga gitutukan aning programa Sport Fish mga higala nga makalampos ta makatawid ta mga higala ba kun kanang gitawag siya pantawid pamilyang Pilipino program no so makatikang ta no? Sa, at laing mga hugna sa to ang kinabuhi no sa to ang pamilya mga higala. At least, abag-abag lang po na ang kinini ang purpose mga higala. Ilan po na itong uban mga kiksunan nga, mangunta nga, agi, kuan ko, pag-graduate naman ko sa purpose, di mata ko ang pag-graduate. May na lang, kaya katilaw dyan ka. Kaysa pagkakaroon nga, doon na po pwede daghang mga inugpulipod, napipaginang uban nga mga naminyo, sayong nga naminyo niya. Way igong suporta mga higala, way igong trabaho mga higala. So, may na lang po na sa mga bago po nga musod. So, may na lang na katong uban na katilaw, na katuig mga higala. So at least natabangan, abagan sa gobyerno mga kaigsuunan, pinagis programa Sport Fish mga kaigsuunan. So atong akong usbon mga higala, si Mayor C.D. Diamante o sa mga kaigsuunan sa maganitambong sa ato ang graduation sa ato ang purpose beneficiaries din his sitio tuburan gipahigayon rin sa ato ang social hall mga kaigsuunan. 40 minutos man kalabay las 8 kabuntagon arita sa dugang gab Kasayuran, Kalambuan, Sulungsod, Tuburan dinhi sa Tuburan Cebu da Facebook page Manghigala Spring of Success. DA7 misuroy sa abot sa Tuburan 2026 Agrofair isip suporta sa mga lokal nga mag-uuma. So kita mga kigsuonan tuyuan gitag ari no sa mga kadaguang ahensya Manghigala. No, sa ato ang gobyerno sama na gis DA Manghigala kay nakita man po nila mga igsuon nga ang tanan nga mga programa o mga proyekto gikan silang opisina Manghigala wa man makawang dinhi sa atong lungsod mga igsuon. Isayod man ta unsa ang mga pagparingkamot usab sa mga namunuan diri sa atong lungsod nga makatuhop ang mga kaayuhan gikan sa gobyerno ngadto sa atong mga kaigsuonan tuburanon. Sama na pananglit sa ato mga mag-uuma Manghigala. Muna ila nakita nga muna nga sila mismo sa DA7 misuroy gyud sila dinhi sa pag abli nato des abot sa Tuburan 2026. Isip pagpakita sa suporta sa mga lokal nga mag-uuma ug sa mga inisiyatiba nga nagpalambo sa agrikultura. Mibisita kagahapong adlaw Hulyo 21 tuig 2026 ang mga kawani sa Department of Agriculture sa Central Visayas DA7 sa abot sa Tuburan 2026 Agrofair nga gipasiugdahan sa munisipyo sa Tuburan pinaagi sa Municipal Agriculture Office. Ang lima ka adlaw nga kalihukan nagpasundayag sa nagkalain-laing preskong ani mga lokal nga produkto o mga produktong agrikultural nga bunga sa kakugi sa mga mag-uuma ning atong lungsod sa Tuburan. Lakip usab sa gipasiugda ang kamahinungdanon sa pagpalig-on sa seguridad sa pagkaon, pagsuporta sa panginabuhian sa mga mag-uuma o paghatag sa komunidad o kalidad, presko o isaktong presyos nga mga produkto. Uban sa timang pagkaong inamumahan nga abunda sa kasustansya, bitamina o insaktong presyo abot sa Tuburan, ang maong Agrofair naghatag og higayon aron mas mapalig-on ang koneksyon tali sa mag-uuma lokal nga pangagamhanan og sa komunidad samtang gipasiugda ang kalig-on sa sektor sa agrikultura sa lungsod. Matod ni Flor Delisa Culiao, mag-uuma gikan sa Barangay Bag-Antoy Farmers Association, dako og tabang nila ang maong kalihukan aron mapasundayag ang ilahang mga produkto. Sigon siyang mensahe, nindot diri kay makabungat mi og presyo nga sakto, dili kay hangyuon ra dito og kuha sa amoa. Salamat yod sa Department of Agriculture kon DA kay taga-tuig mi makaapil ani dugang pa ni Ma'am Flor Delisa Culiao. Si Kent Marcel Katubes, ang Municipal Agriculturist sa Tuburan, nag-awhag sa katauhan nga mubisita sa mga booths nga gimontar sa Municipal Gym or dinhi sa itong covered court. Sigon pa ni Sir Kent Marcel Katubes, suportahan nato ni kay makapalita og barato og priskong produkto. Makatabang ta sa mga mag-uuma, so far, so good Lunes, ubay-ubay pod ang ilahang halin. Dugang pa ni Sir Kent Marcel Katubes. Ang pagbisita sa mga kawani sa DA7 nagpamatuod sa padayon nga suporta sa ahensya sa mga kalihukang nagpalambo sa lokal agribusiness o nagpasidungog sa dakong papel sa mga mag-uuma sa pagsiguro sa pagkaon alang sa matag pamilyang Pilipino mga igsoon. Pagkanindot mga kaigsoonan, no nga klase sa programa mga igsoon. Now, malagi na, no? Nindot ko doon ta mga kaigsoonan. Naging nga, himuon na siya kada, bisag every quarter lang ta, no? Upat higayon so sa katuig ba? No, kay, kung yun, dako siyang tabang sa tanan, ha? Dako siyang tabang sa tanan. Nga naman, makatabang na itong mga konsumidor nga nakapalita o siniguro nga klases mga produkto sa agrikultura. Kitibaw man tayo, yung tagi, hindi managikan mong taong. Dito nis mag-antoy, Farmers Association. Hindi managikan mong kalbasa, gikan ni ditos Tuminhaw. Gikan ni ditos Siutis. Gikan ni ditos Antipulo. No? So, nakasiguro kita, nga gikan din hiragis atua mga igsoon. Waktam, ibaw anang uban manghigalag di nagikan og unsa na dito pagproseso ng mga fertilizer kinini ang singan ana pesticide dito bro at kibaw nang grabe ka acidic na dito di nagikan ang mga utanon manghigalag wapang kay tan-aw pero grabe gi kuan nagmaayo sa chemicals manghigala una no nga karon ako nang balik-balikon manghigala basis pagduol mga higala usas mga hinungdan sa mga nagkabata mga higalang masakiton sa pagkakaroon nga doon ay bipan dialysis sa lingkod nga pangidaron di lang na tungod mga higala sa bisyo ng inom o sobra sa soft drinks o uban pa mga higala kundi lakip na sa pagkaon mga higala wata kasigurado mga igsoon tungod sa fertilizer synthetic mga higala o chemicals nga gigamit na mga igsoon muna yung mga substance nga itong gipasod sa itong lawas mga higala nga mo'y makaingon nga makapatay sa itong mga cells sa itong lawas o makakreate o mga cancer cells mga igsoon no? Kanang kitawag lang cancer cells ba mga higala? Kanang cancer, kuha ba na bro? Ditsura ba siya, kanang kuha mga cells ba siya, ditsura tubo sa imuhang kuha no? Kamingon nga, cancer sa atay doon ay cancer sa dugo bisa kung saan ba, cells na siya mga higala so usana mga igsoonan, kining mga chemicals no? Na naa makuha ni mo sa mga pagkaon mga higala preservatives no unay makakos og mga cancer cells nga mo hinungdan sa mga sakit karon nga bisan sa lingkod nga pangidaron no gi pangtugkan na mga higala dihag cancer ug uban pa diha mga higala now kung aris ato ang abot mga higala sa tuburan maka siguro kita ingon kita nga nya kanus apa man inyuhang ani no? Mingon ta kausap ni Asus ba Prisco pa kay na bago pa ginamo nang gyani. Di kay presa nang magikan tus carbon kapila na kana dito mga higala gi. Bubuan na dito hugasan na mga kanang ma-preserve nila mga higala, mga chemicals nga ma-preserve ang mga utanon. Ya imo nang gikaon mga igsoon labi nagdi no tarungon og hugas. Ah, so mo nay makakos mga higala og mga sakit mga igsoon. Mo na nga tabang ni natong tanan nga makasiguro ta ang food security mga higala, food safety mga igsoon. Sigurado ta ani moong mga programa sama aning abot sa tuburan. The same time mga kaigsoonan nakapalit ta sa barato nga presyo mga igsoon. Siyempre, kay mabalagya din na sila mahal mga higala diha nga nalipay gani na sila nga maka display na sila diha ato mga mag-uuma kay makapresyo gyud sila mga kaigsoonan dili parihas nga dito atuon ilaha mga kaigsoonan sa mga katay nga hangyoon rag barato in taon kayo. So nakatabang nato nga nakapalit tag baratong presyo at the same time nakatabang sa tas mga mag-uuma. Dako kining tabang sa mga mag-uuma mga higala nga. Dili mabarat ang ilahang mga baligya mga igsoon. So at least no, makabawi-bawi po sila mga igsoon in taon sa gasto nila mga higala ha, sa ilahang mga abono guban pa diha mga higala ang gigamit nila nga gigastuan nila mga igsoon aron nga makapanguma sila mga igsoon. Okay, sus perbida mga higala kinir ba ang taong pagpangumas pagkakaroon bro kasagaran ingon ko mga amigo mag-umas sus dinala naman ang kwitahong kahago bro. Okay kansi pa mga gani una-una ang yun sa kanangkuan kansi pa mis gasto eh pulang kahago sige na lang inala mga kita eh yun yung kamot mga kita inala pa mga higala so at least pa lang inala yung mga klase sa mga kalihukan mga higala mas dindot gudunta no or di baka katujong untang bagsakan no ing bagsakan ing mo function na na diha kay si former mayor Anjo Jamantis siya magid intay na ning kamot ana ipadayon aron ni Mayor Cide mga higala hopefully nga makasugod na gid operate diha mga higala so nindot gina siya mga kaigsoonan sama sa ubang dapit dito sa Mindanao na sila dito si nagpaminaw siguro no, si Kuya Dumil siguro nga kinini ang aligo diha karon ana ba karon abot ug karos tuburan. Okay, dito sa ilaha po, lahi po ang ilaha pamagi dito sa Mindanao. Some says is remember to somewhere in Mindanao, mga higala, or northern Mindanao na siya. Di ba siguro to sa Buanga, I don't know, asa to na pita kalimot ko sila lugar. Nga, ilaha po dito, grabe po ang ilang agriculture dito niya. Siya is remember, siya po nagkupot sa agrikultura ni Kuya Dumil. Ha? Agriculture siya bro. Tagatuburan ha? Nga ligo, dari sa tuas dito sa Mindanao nga is remember siya kung siya siya sa lungsod. Siya po'y nagdaa sa agriculture. Muna nga dito, yaming ipakita siya ang area po dito, yung ibidyuhan. Nagin siya iyang bakog yun dito. Pagkub-kub niya dito siyang humayan. Pati siya niyang kahilig siya sa agriculture po, no? So, muna nga dito sa ilaha, sama sa ilaha mga higala, doon na sila'y sama ang gitawag na itong bagsakan. Nga ato dito mag-abot mga higala ang mga mag-uuma o magbaligya, magtumod sa ilahang mga produkto, mga farm products, mga igsoon, nga mapalit sa barato nga presyo sa ilahang mga igsoonan dito. So kana, mga higala, muna'y pinakanindot o niya nga mahitabo sa tuburan, mga higala. Ha? Kung ma-realize na ginda mga igsoonan niya, nang usa sa mga damgo ni former Mayor Aljon Jamante, nga makaangkunta, mga higala. No? O kinini ang gitawag na ito, food sustainability, food security, food safety, mga higala. Ha? Kala mong ginila bing importante mga kisunas pagkakaroon. Kaya kitang tao, wagi lain vitamin sa tuang utok o sa tuang lawas mga higala kinirging kaon. Ingon ta, palit kag inerbon niya, palit kag sintrom bro, niya wakay tarong kaon. Wawagi hapoy kapuslanan. So, bahalang, di kita kamintina sa vitamins nga, tablitas, kay pobre raman ta. Ang importante makakaon tag insakto mga higala o puno sa vitamina mga higala sa barato nga presyo. No? So, kung ato na maangkon mga igsoon, hindi tama problema sa kalisod sa panahon karon mga igsoon, sa kamahal sa palaliton mga igsoon, sa usanas atong ipangandoy nga dunay lugar mga higala unya din sa itong lungsod. Ato na ito mapalit ang barato nga presyo bisag usa lang sa usa ka semana. Kaysa una ang tabo ni ato, kaduha man to sa usa ka semana, Martes o Sabado man to. Ako, kitugtabang mga igsoon, no? So, ang ekonomiya sa dato mga higala, no? Ang negosyos katawhan mo ana pod no mutuyok pod mga kaigsoonan ang ekonomiya. So mula no kining mga maong mga inisyatiba mga higala sama aning abot sa tumburan pagpalig-on eh mga igsoon no sa koneksyon tali sa ato mga mag-uuma sa community sa katawhan konsumidor o ingon man sa ato ang lokal nga pangagamhanan nga padayon mga kaigsoonan way puas. Way ko kaluya mga higala nangitag mga kaayuhan para madapat na to, no? Sa to mga kaiso na mag-uuma mga higala. So, kita yung 1 minuto sa dali, aray, 9 minutos mula na inhabilin mga kaiso na. So, ato na gisgutan kay Bonnie Osas mga na-post diri karon sa to ang tuburan Cebu the Spring of Success mga higala nga mismong taga DE7 mga higala may bisita yun din his ato ang lungsod mga iso. Okay. So, arita bro sa mga greetings na to siguro. So, arita mga higala sa mga greetings. Ako din i-shout out dihang mga aktibo o mga kugihan ng mga barangay Tano diha sa Kidini ang Barangay City. Sabi na ginagdagbantay diha karon sa Kidini ang Atubangan yun diha sa may kuambro. Kanabang entrance yun diha sa TNHS. Tindot na kay di na mapasudlan o mga motor. No, so na, sa hapsay na kayo musutan tos iskilahan. So nakita na ko nga nindot epektibo mga kaigsoonan niya di po na bahimo o di patungod sa mga aktibo na to diha mga barangay Tanons, no? So God bless nyo pirmi diha niya hinaot nga tagaan mag himsog ng panglawas pirmi kay buwan one init raba na sila po in town diha, no? Nga nag maintainar sa smooth nga traffic flow na to diha gawas gyud, no? Sa Odengso diha sa Tuburan National High School mga igsoon, no? So kinahanglan sa gid ay nga ligid pasudlan ay katong bisag kinsa lay musud ha isud ha pay kausag isud pang tricycle wa na unsa naman in tawhana giun sa mapagunahon na intawon grabe naman natrasan pagyo ko bro sus natrasan ko kay ngon ko sus bida intawon ha kung nga paghinay lang pud intawon ay kay imo ang gipasud man ani mo tricycle man katong kanang imong gipasud ito kanang BYD ha sus ipasud pagyo ang tricycle nga ug makasaghid pa mo pay masuko. So, bakasaghid ka, so, sulbida. Hindi mapiang, pero maproblema, tas gasto, anti-titanos. Mama Milita! Good morning ni Bura. Oh? Shout out na ikonosya des Uwangan 1 sa Uwangan 2, mga Pautan family. Nila ko nung Dung Jimmy Lumakang Sabog, diday Arlinda Lumakang. Yay! Nasuod sa dining ni Muday sila diha, ma'am. O si diha karon mga speaking of Pautan family, ay pagpaminaw diha nila ni Agaw Bro Rinanti Mercado mga iksor. Pagpaminaw nyo da Diday Quimley Pamplona Mercado ya, sa Uwangan karon may pagpaminaw may buntag RJ Arnejo. Hello Idol, shout out ko Deris Toril Monte Alegre. Uy, speaking of Arnejo family, may pagpaminaw ni Sir Abner Arnejo karon ang inyohang malagaron o makugihon ninyo dihang konsihal sa barangay Bulwang Tuburan Cebu. Ma'am Jima Sarlatan may pagpaminaw sa barangay Apalan. Dito karos lungsod sa Tabuylan, Boss Arli Perez may pagpaminaw may buntag diha karos Tabuylan Port. Nagpaminaw karon da ingon man si Boss Yumyum Rosende o si Dong Likyam Gulani. Good morning niyo diha karos Tabuylan Port. Si Ma'am Ina Pinka, good morning may pagpaminaw may buntag diha karon sa Punta, diha sa Lapyahan, no? May buntag ninyo diha Ma'am Ogni Bard. Kinini ang Nards Pink, no? Nga, Bibilin Binuliraw, Lianos, good morning, sir. Pa-shout out, Tio Boy, Tio Rini. Og si iyang mama, Merlin, Ronald, Resel, og Ginar, Buntibon. Og sa iya kunong Bana, Cinti, Lianos. Og sa iya kunong mga anak, Slesbia, Kian, Chris, og James. Thank you, God bless. Kanya, kisa pa man si Christine Jamante. Namayang pagpaminaw na budaditin, maayong buntagil, labi na dihas bargedos. Siyang mama, Trining, iyang papataroy. watching here in Karkar City, Cebu. Okay nya dos noybi si kani lang kauban sa Philippine Coast Guard diha karos bantayan island no may pagpaminaw niyo diha Sir Laroder Sir may buntag diha no? Kung ingon man diha karon ni Sir Bonks Pedrosa good morning niyo diha o si ato hangga Coast Guard Substations bantayan mga higala si PO First na karon congratulations diha kinapromote niya ako ang amigo eh PO First kinini ang kumahig ayong pagpaminaw ni Wada Arasir o si Catherine Halop Jaime may buntag Sir Jeriel Mary Ann Sumampong Saludar sa may buntag o ni Mambing Bagyo good morning nyo dia daghan kayong salamat sa paghibaw kabahin sa brownout ugma July 23 more power imong programa thanks sa pagbasa salamat kayo mo dia Mambing o ni Kwan o ni Sir Nonoy Bagyo o si Hill Tuki Perez good morning nyo dia kap no? Ya karos barangay Carmelo mga iso mga higalas kini ni ang Cap Hill Tuki Perez mga kaigsuna kuha ang ginis siya kini ni ang iyang ginuhuna mga higalap tungod ug alas kayuhas katauhan yun mga higala Hill Tuki Perez mga kaigsuna sus sayod tabag higalas panahon sa unas mga ha, sa mga na pagpapili paani nila mga higala doon ay mga kuha sa una pero karon mga higala tungod ug alas kalambuan sa susutuburan ni ang kuyo gidato mga higala ni si Kwan Kapitan Hill Tuki Perez mga iso una nga iyang gilantaw kundi ang Kwan man katauhan mga higala wa man siya magtanaw sa iyang personal nga interest kundi karon mga higala kuyo gid siya sa kalambuan sa tuan lungsod mga higala Kapitan Hill Tuki Perez may pagpaminag may buntag sa Karos Barangay Carmelo Greetings diya karo nila Sir John ug Mampi Ikot diya sa Barangay Dos. No? May pagpaminaw niya da Sir John. Ingon man diya karo di Bard Ali Horlano karo nagpaminaw diya sa iyahang boarding house. Diya siyang panimalay diya mga higala. Sa ilain mga kigsunan diya ngay plugs Amerika sa Philippines. No? Palibutan nag-utanon diya mga higala ng iyahang kural. Second floor na mga higala. May pagpaminaw may buntag ni mo diya karon Bard Ali Horlano. Ingon man ni Bro, Raul Alnicule, ang inyohang malagarong konsyal di sa barangay Putat, mga higala. No? Putat Glass, servisyong wagas, mga higala. Diha, no? Ni konsyal Raul Alnicule, mga iso. Kung usbon, subject mo, tanan, mga higala, taga barangay Putat, mga higala. Sa way pili niyang pag-alagad, pag-servisyo ninyo sa barangay Putat. Sama na sa mga higala. Ani, mga kigsuna ni... Boss kinini ang singanan ni Glenn Vincent Higanto no? Ni Boss Binsoy mga higala o saka private individual protagaan ganin ninyo gayunan mo servisyo ninyo das putat mga higala di gid ni kamahayan mga iso no? Si Kwan Boss Binsoy Higanto dias barangay putat tuburan si good morning ni mo da Boss Binsoy may pagpaminaw may muntag onya diha karon sa Barangay Apalan, may pagpaminaw ni Kuya Atan Dasilio, Kunsyal. Good morning ni Mura. Kuya Kons Atan Dasilio o ni Ma'am Lisa Dasilio, mga higala. Advance sa pipiesta ninyo diha, karong umabot Agosto 16. Doon ay dakong disco, mahitabo diha, mga kaigsoonan, powered by Aspi Lights and Sounds, mga kaigsoon. No, Agosto 15, mga higala, Bispiras Disco Party, mga higala, powered by Aspi Lights and Sounds. Advance sa pipiesta, Barangay Apalan, na binagyod, siya nyo hang maalagaron o puno sa inisiyatiba sa dinyo dihang kapitan buutang kapitan Kapitan Linet Armas diya sa Barangay Apalan mga higala ni Kwan Kunsyal Itil Paganas Baklay Jaime mga ikson good morning ni muda Kunsyal o diya sa Barangay Dos Kunsyal Odit Pesbitero Mampit Pesbitero may pagpaminaw may buntag ni Sir Ivan Riosa sa karon nagpaminaw diya sa Barangay Alungso diya sa Bintik Pro Audio mga ikson Sir Rinaldo o si Ma'am Punciana Pilayo Inday Rinrin may pagpaminaw ninyo diha karon sa barangay sa Sitio Matnog barangay Putat uy hapit sa piyesta nila diha sa barangay sa Matnog mahigala karong umabot pizza 26 adlong Domingo ilang pare Kunsihal Jerry Lariosa unya padagi niya mua mua chup chup kay imbitar to bro pista nila sa Adias Matnog mga higala so may pagpaminag may buntag ni Ati Mamay diha karo di Nanay Nini Nanay Nina morning ninyo diha karo sa tanan dihang Lariosa family Butal family may pagpaminog membuntag dinyo diha karos barangay Putat si Cumatok. Onyas dong upaw, ha? Pau. Roldan Tomasis akong classmate ming higala nagpaminaw po ninyo diha. Nagpaminaw po siya diha sa Matnogsan at basa pipiesta do ni mo diha dong pau. Og si isa pa man sila si Gauglin Pahes. Ay Gauglin Pahes nagpaminaw membuntag nimo karon diha gaw sa imuhang manukan no diha may kwangyo diha sa eskina landing Hilas Highway mangga manghigala kauban karon diha no unahan namligya diha kanang refreshing butong diha fresh buko manghigala ni agaw agta labandiro may pagpaminaw nimo diha agaw. Og si Boss Jai Jai Julius Lanterna may pagpaminaw may buntag diha karon sa Barangay Bagasawi ug yon man ni Mari Mary Arrado diha karon sa eskina Cads Barangay Putat Tuburan Cebu. Og ingon man manghigala ni Sir Chito ug ni or Sir Chito Isidro ni Ma'am Litlit Galiardi Isidro diha sila fishing supplies Barangay Sais. Good morning yo da sir. Si Duk Idol Garner Verano, good morning may pagpaminaw sa Bimoda Duk Idol si Ma'am Veterinary Clinic. Yes, Barangay 5 may pagpaminaw may buntag Kapitan Idol Dexter Clarity karon ninyo hang kini ni ama pinanggaon ninyong kapitan das Barangay Kugon kay Sosulbeda. Iya hangga feeding program ang higala puno sa lamian ug puno sa sustansya ang pagkaon ang higala ang giserve diha ni Kapitan Idol Dexter Claritis Barangay Kugon. Tuburan SB member Glenn Regado may pagpaminaw ug Tuburan SB member Eugenio Eugene Arigo ato ang Social Welfare Committee Chairman mga Exo no? Si Alegria Consial Titing Modikilio may pagpaminaw ni Modha Consial. Si Barangay Uno former councilor Linlin Kumahig may pagpaminaw ni Ma'am Ibyang Kumahig. Ngunon ma si Boy Ibu Horlano may pagpaminaw may buntag di Barangay Uno o inyuhang numero unong konsyal usab diha Dung Christian Ducante may pagpaminaw may buntag mga Exo. Ya sa Barangay Otso Dohilito may pagpaminaw das Nuak o ingon man mga Higala diyan ni Ma'am Lunila Bardoquillo diyan sa iyahang apart hotel Carlos Barangay 5. Good morning ug may pagpaminaw wa nagigong oras hangtod ug mapuhon sa mang taknag sa mang istasyon 98.1 FM Bitter Radio sige hapon kinyang pumbring igsoon pumbring silingan apan adunahan sa respeto pagmahal si Sig Ingon Jariel Asintiente manamilit sa kugbingon nga inyong adlaw nga Miyerkules kamuntagon magbabunghag magbalipayon daghang salamat sa pagpaminaw may buntag pag-usab
1: Jariel Asintiente servisyong way lipod-lipod servisyong way
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Radio. 98.1 BT Radio. TKX 500.
1: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
0: TKX 500. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og naosab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo, og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, giparagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, pragulay ko suba, murbanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
6: Fiber Connect IT Solutions.
5: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
7: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
8: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Original Hagkuroy Capsule.
10: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarna sa Hagkuroy Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: This is the Morning Drive.
11: Morning Drive. The Morning Drive.
12: BT 98.1.
13: Every day, every day.
14: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touched me

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alex Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla, so niya kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom, gutom ipalit ko, naulian lang akong kapuyo niya, ay na kaya akong mga lawas. Salamat ko aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw, para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika.
3: Jumpstart your day right here.
4: Good morning.
5: The morning drive.
3: Morning drive.
5: BT 98.1.

0: Buck it up.
1: 98.1 BT Radio.
0: Si Ate Pres, kunako ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer, kojic acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi ug adunay healthy and glowing skin ka. Tuni ka mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kojic Gold celebrity artista ka.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Ay ako dai si Saidi, ngayon son taga Cruxingo San Miguel. Pasalamat si ko sir kay ta wala pa na kay nang makong bata sir ba. Grabe ka tahila kay kung dugay nimo siya ati man ang bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Na lahi yang pangon bitaw sa yang dagan sa yang panlawas. Dali ra matulog, unya ayara ra siya mo mata pag tumon. Salamat ko sa Vitron Drop.
4: Vitron, subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
4: Marja Auto Parts Trading.
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
9: serpentina tabang para sa high blood pressure,
8: malunggay paligun sa imong immune system,
9: tubo natural energy booster,
8: ginger panguntra sa inflammation,
9: and of course Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
9: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
8: Lives for life.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Ipanag-iya ni Ma'am Jona Flor Montesilio Diamante. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
11: Bugas-bugas, akong katul-katul,
12: DTX 500 na.
11: DTX 500,
12: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul.
11: DTX 500,
13: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Bring health into your home.
16: Marami na ang believe sa Lactopapi.
17: Sa Lactopapi. Lactopapi.
18: Lactopapi.
16: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
15: Bring health into your home.
16: This is the Morning Drive.
19: Morning Drive.
20: The Morning Drive.
21: BT 98.1.
22: Every day. Every day.

0: 98.1 Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga.
3: Ah.
2: Mamunching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon at Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usap kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym giparigya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Jumpstart your day right here.
10: Good morning.
11: The Morning Drive.
9: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Yake naman ko, kay, di ba mati ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pag humana ko pang hapla, sir, kutin haya-haya, please ko kayo ang pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo.

0: Siguradong magpangitaka.
1: Susas ni Choy Manok and Liempo.
0: Tara na!
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang Lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tumburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kayo makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
4: Marja Auto Parts Trading.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
4: Marja Auto Parts Trading.
3: Marja Auto Parts Trading.

0: 88.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6500. Ug alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, okay, umsama ang G&D Sari-Sari Store. Naalagi din niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Vitron, subok na.
8: Jose, Marce, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog mga gabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gitulaya na inyong Vitron therapy dayon. Karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
7: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Ipanag-iya ni Ma'am Jona Flor Montesilio Diamante. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
10: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
10: Ha? Kuya,
11: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
11: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, kanindot gud na gamiton, kuya, tagay ko bi.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
11: Asa naman ka?
10: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: This is the Morning Drive.
14: Morning Drive.
15: The Morning Drive.
16: BT 98.1.
17: Every day, every day.
18: She comes from Silver Spoon, Golden Rule Private School, never miss Sunday church.

0: ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Hermes po yata nagkakabot eh.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang at ang Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte. Kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election tuloy sa Setyembre ayon sa Pangulo.
5: Headlines. Department of Transportation o DOTR may libreng sakay sa gitna ng tigil pasada ng grupong manibela ngayong araw.
3: Headlines. Malacanang, tiniyak na tuloy ang dagdag sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Ikatlong yugto ng dagdag sahod sa mga empleyado ng local government units at barangay workers, aprobado na rin ng Department of Budget and Management.
5: Headlines. Agarang tulong sa pamilya ng dalawang Pilipinong seafarers na nasawi sa Black Sea attack, tiniyak ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Headlines. Chinese Ambassador Jing Chuan ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang matapos ang insidente sa Ayungin Shoal. Samantala, Philippine Coast Guard pinag-iingat ang publiko laban sa posibleng rocket launch ngayon ng China.
5: Headlines. Mayoryan ng mga Pilipino hindi nagtitiwala sa China ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research.
3: Headlines. Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa pagpapalakas sa kapasidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
5: Headlines. At Vice President Sara Duterte bumiyahe palabas ng bansa. Samantala, ilang persons of interest sa pagbabanta ni Vice President Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tukoy na ng National Bureau of Investigation.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 10 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Araw ngayon ng Miyerkules, July 22, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo na papakinggan sa Capital 104.3. Ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang at ang Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte. Kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election tuloy ayon kay Pangulong Marcos Jr. sa Setyembre. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang at ang Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte, kung saan ay pinamahagi ang tulong sa Bangsamoro Ministries, Offices at Agencies. Kasama din sa ipinamahagi ng Pangulo ang tulong mula sa Social Civic Project Fund para sa pamahalaang lungsod ng Cotabato at sa mga pamahalaang panlalawigan ng BARM. Nabanggit din ng Chief Executive sa kanyang talumpati na tuloy ang Bangsamoro Parliamentary Election sa ikalawang Lunes ng Setyembre. Sa nasabing halalan ay iluluklok ang karamihan sa mga miyembro ng Bangsamoro Parliament upang tuluyang mapalitan ang Bangsamoro Transition Authority. Unang itinakda noong 2022 ang Bangsamoro Parliamentary Election, subalit inilipat noong 2025 at muling ipinagpaliban at itinakda sa Setyembre 14, 2026 sa bisa ng Republic Act Number 12317 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong March 25, 2026. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming in the coming September, and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: May handog na libreng sakay ang Department of Transportation o DOTR at iba pang ahensya ng pamahalaan ngayong araw, July 22. Ito'y bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may ligtas na masasakyan ng mga commuter sa kabila ng tigil pasada ng grupong manibela sa ilang lugar. Ayon sa DOTR, epektibo ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 10 na umaga at masusundan naman ang alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga ruta ng libreng sakay ang Welcome Rotonda Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo Cubao via E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Kalentong Pasig Palengke at PITX Loton at pabalik. Katuwang ng DOTR sa pagbibigay ng libreng sakay ang Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, Department of Economy, Planning and Development at Department of Labor and Employment.
2: Radyo Pilipinas.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB tiniyak ang pakikipag-ugnayan sa mga nagpoprotestang grupo sa transport sector para matugunan ang hamong dulot ng global oil crisis. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Handa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang makipagdialogo sa grupong manibela para pagad at matugunan ng kailang mga hinaing kasunod ng isinasagawang transport strike simula ngayong araw. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, bukas ang ahensya sa pakikipag-usap sa mga transport para makahanap ng pinakamainaman solusyon sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Mendoza, isa sa mga pangunahing opsyong pinag-aaralan ay ang pagpapalawak at pagdaragdag pa ng fuel discount para sa mga POV drivers. Anya, posibleng mas malaki kasi ang maitulong ng mas mataas na fuel subsidy kumpara sa maliit na dagdag pasahe. Dagdag pa niya, pinaiikting din ng DOTR ang pag-aaral sa cost-income comparison para matukoy kung mas makabubuti ang pagpapalaw fuel discount o ang pagkawatupad ng fare increase. Kaugnay nito, sinabi rin ng LTFRB chief na may pulong na ito kasama ang mga regional directors para konsultahin ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa bago magpasya sa mga susunod na habang. Mula sa LTFRB para sa Bago Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Tuloy ang 85 pesos na arawang dagdag sahod ng minimum wage earners sa National Capital Region. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos pabulaanan na sinuspindi umano ang aumento sa sahod. Una nang sinabi ng Department of Labor and Employment na ang nasabing wage increase ay ibibigay sa dalawang tranches. Ang unang installment ay sa July 25 habang natitirang 25 pesos ay sa January 2027. Samantala, walang impormasyon ng Malacanang kung may hiling ang pribadong sektor na ipagpaliban ang aumento sa sahod.
9: Wala pong naipaabot sa atin kung may nag-request ng mga private sector, pero wala pong utos na ito po ay suspend.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Aprobado ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapatupad ng ikatlong tranche ng dagdag sahod para sa local government employees kabilang ang mga barangay worker. Nakasaad ang guidelines nito sa inilabas na Local Budget Circular No. 172. Kabilang sa mga tatanggap ng aumento sa sahod ang lahat ng LGU personnel, regular, contractual o casual, elective o appointive, full-time o part-time, gayon din ang barangay personnel na tumatanggap ng buwanang honoraria. Hindi naman kasama sa salary adjustment ang mga consultant at eksperto na may kaugnayan sa specific projects, job order at contract of service workers na binabayaran sa piecework basis, gayon din ang student workers at ang mga apprentice. Maaaring ipatupad ng mga LGU ang buong salary schedule, schedule na sang-ayon sa kanilang kita o mas mababang uniform salary rates kung kulang ang pondo.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng uplift assistance para sa mga vulnerable sector bunsod pa rin ng nararamdamang energy emergency. Sa panayon ng programang Boses kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, malaking bilang na ng benepisaryo mula sa Group 1 o ang mga 4Ps at walang gutom beneficiaries ang nakatanggap tanggap na ng kanilang one-time 2,000 pesos cash assistance. Sa ngayon, ang tinututukan ng DSWD ay ang Group 2 o ang mga nasa poor at near poor category na hindi kabilang sa 4Ps at walang gutom program dahil kailangan nilang tanggapin manually ang unang bahagi ng uplift assistance, habang ang mga susunod ay direkta na ang paglalagay sa kanilang mga mapipiling e-wallet platform o land bank account. Sa ngayon, pumalo na sa 2.8 million na household mula sa 4Ps at walang gutom beneficiaries na nakatanggap na ng kanilang uplift assistance.
10: Once they receive their 2,000 pesos, ang susunod na step ay i-enroll natin sila. It's either land bank or sa GCash, kaya nandito po ang representatives din ng GCash, ng land bank, ng PSA. And we highly encourage them na i-download yung e-gov app, kasi yan, ipa-facilitate niya kasi yung verification process at madali na lang i-link up sila sa mga electronic wallets, ano? Because the e-gov app contains already essential information.
5: Yan ang tinig ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong sa pamilya ng dalawang Filipino seafarers na nasawi matapos ang pag-atake sa sinasakyan nilang barko sa Northern Black Sea. Nasawi ang unang Pinoy seafarer noong July 6 attack, habang July 19 ang ikalawang Pilipino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaalam na ng Department of Migrant Workers o DMW kung nasunod ang tamang deployment at protection protocols para sa Filipino seafarers.
9: Yung mga naapektuhan po dito na ating mga kababayan, iniutos po ng Pangulo kay Secretary Hans Rakda na kausapin kaagad ang mga pamilya ng mga apektado at siguruhin po ng lahat ng ayuda na legal ay maibigay po at maipaabot sa mga pamilya ng mga namatay na Filipino seafarers.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Hinarang ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard habang inililikas ang 200 Pilipino na nasugatan sa Ayungin Shoal. Sugatan ng dalawa matapos paluin ng CCG personnel ng Sagwan at Baton ang mga sundalo na nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Matagumpay namang nailikas ng Philippine Coast Guard ang 200 sa kabila ng pagharang ng CCG. Gayet ng PCG, malinaw na paglabag sa international law ang pananakit ng CCG at pagharang sa humanitarian medical evacuation sa mga Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na sinadyang buyuin ng China Coast Guard o CCG ang mga Pilipinong sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre sa pinakabagong enkwentro sa Ayungin Shoal, Kamakalawa. Ito po ang iginiit ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, matapos masukatan ang dalawang Navy personnel dahil sa panghataw sa kanila ng kahoy na bato ng CCG personnel. Naniniwala si Trinidad na ginawa ito ng China para mapagtakpan ang kanilang pagkapahiya sa kanilang claim sa Batanes, gayon din ang pagpapalabas ng racist video ng kontrolado nilang media na naghahambing sa mga Pilipino bilang unggoy. Hamon naman ni Trinidad sa Chinese Embassy, ipakita ang kabuuan ng video at iginiit na hindi dapat sila naroon dahil nasa lobby ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
11: Na ipapakita naman doon sila ay lumapit. So yung action ng ating mga rubber boats was merely to drive them away. And it was non-confrontational, it was defensive in nature, it was within the rules of engagements. Sila ang nag-provoke, sila ang lumapit. So what they are showing is a spliced or incomplete version of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminating against them. It will be self-incriminating.
3: Si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang si Chinese Ambassador Jing Chuan nitong Martes ng hapon, isang araw matapos ang enkwentro ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Magugunit ang sugatan ang 200 Pilipino matapos paluin ng Sagwan at Baton ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard o CCG. Nilinaw ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang pulong ay ineschedule bago pa mangyari ang komprontasyon ng CCG sa Filipino Forces sa UN Show noong July 20. Sa kabila ng insidente ito, sinabi ni Castro na patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mapayapa at diplomatikong paraan para ipaglaban ang karapatan sa West Philippine Sea.
9: Ang pinaninindigan po natin kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel padating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na isang napakalakas na mensahe ang iniwan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapatawag nito kay Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan kaugnay ng nangyaring insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang Pilipinong sundalo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Teodoro na dito na kasi inilabas ni Pangulong Marcos Jr. ang totoong saloobin ng bansa pagdating sa patuloy na agresyon ng China sa Pilipinas at patuloy nitong panghihimasok sa teritoryo ng bansa. Ani Teodoro, bit-bit ng Pangulo ang kolektibong saloobin at galit ng bawat Pilipino na maayos naman itong naiparating sa Chinese envoy. Dagdag pa ng kalihim, hindi na rin uubra ang tila pagmamanipula ng China sa mga pahayag nito matapos ang bigla ang pulong lalo't mulat na ang mga Pilipino sa taktika ng China.
12: Hindi lang mailabas ng isang head of state sa proper na katayuan ng isang head of state ang kanyang nasabi. Kaso kung babaguhin naman ng storya, kailangan siguro i-tweet natin. At hindi lang ito malakas dahil ang presidente ang nagsabi, dahil taglay ni presidente ang kolektibong galit ng sambayanan dito sa pang-aapi ng China.
3: Yan po ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Binigyan diin ang Department of National Defense o DND na scripted ang lahat ng inilalabas na propaganda ng China laban sa Pilipinas at sa kanyang at sa kampanya nito sa West Philippine Sea kaugnay ng mga inilabas na AI-generated video at editorial cartoons sa mga Chinese news and social media content platforms. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., sinabi nitong sinadya talaga ng China na isabay ang paglalabas ng mga propaganda bago at habang nagaganap ang Foreign Ministers Meeting ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN sa bansa upang ma-invalidate ang mga ipinaglalaban na bansa at mawala ang Pilipinas sa upper ground ng laban. Isa pang target ng nasabing mga propaganda ay ang hikayatin mismo ang kanilang mga kababayan sa China na suportahan ang kanilang naratibo upang kahit papaano ay mapahupa rin ang internal at domestic conflicts na hinaharap ng China sa kanilang bansa.
12: Ang China hindi gumagawa ng bagay, whether sa propaganda or sa tinatawag nilang diplomasya na hindi naman, na walang script yan, walang pakay yan. May purpose yan. Baka ang timing ay kakaiba dahil alam nila may Treaty of Amity and Cooperation Meeting and Defense Ministers. Ang maliwanag, ayaw nila magkaroon ng pagwagi ang Pilipinas dito sa konferensya na to. Dahil kaya nang gugulo sila. Pangalawa, ang kanilang propaganda, hindi news yan. Panghikayat ng kanilang mga tao.
5: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ibinahagi ng Pilipinas sa ASEAN Foreign Ministers ang maritime incident sa South China Sea. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, binanggit niya ang issue sa pulong ng ASEAN pero wala pang tugon ng ibang diplomat dahil pinag-uusapan pa ito ng mga partido. Samantala, may kanya-kanya ng aniyang pananaw ang foreign minister sa issue sa West Philippine Sea pero karamihan aniya ay tinalakay ang progreso ng negosasyon sa Code of Conduct.
13: There was a statement, of course, made on the South China Sea by me and the other various ministers. But I think what was really very emphatic about is the code of conduct. I think all the foreign ministers, almost all, have really focused themselves on the development that is happening on the code of conduct between ASEAN and China.
3: Si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Mayorya pa rin ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa China batay sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Sa survey, lumalabas na 64% ng mga Pilipino ang nagsabing hindi dapat magtiwala ang Pilipinas sa China. Mas mataas ng 9% na puntos kumpara sa 55% noong Marso ng 2026. Samantala, 14% lamang ang nagsabing nagtitiwala sila sa China habang 21% ang hindi makapagpasya. Sa mga rehiyon, pinakamataas naman ang distrust sa Mima Europa na umabot sa 94%, habang pinakamababa ang naitala sa Central Visayas sa may 47%. Ayon sa Okta Research Group, malaki ang impluensya ng mga pangyayari sa West Philippine Sea at ng impormasyong nakapaligid dito sa pananaw ng mga Pilipino tungkol sa China. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 kasabay ng pagunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Estados Unidos nagbabala sa banta ng Iran sa malayang paglalayag. Samantala, ASEAN itinuturing na sentro ng paglago ng pandaigdigang ekonomiya. Ang report natin sa atin ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagbabala ang Estados Unidos sa posibleng epekto sa pandaigdigang

0: pili itong maaasahan at pangmatagalang katuwang ng ASEAN sa pagsusulong ng seguridad, katatagan at kaunlaran ng rehiyon sa mga susunod na dekada. Inaasahan naman ngayong araw din isasagawa ang ASEAN Post-Ministerial Conference kasama ang Russia, China, European Union at iba pang mga bansa. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hinimok ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang ASEAN Foreign Ministers na patuloy na magtulungan laban sa mga kinakaharap na hamon ng rehiyon. Sa pagbubukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, tinukoy ni Lazaro ang Treaty of Amity and Cooperation sa Southeast Asia bilang pangunahing sandigan ng ASEAN sa loob ng 50 taon. Binigyan din pa ng kalihim na mahalaga ang pagkakaisa para maiwasan ang pagkakawatak-watak ng ASEAN.
3: I wish to underscore that in the current geopolitical landscape that we are in, no nation can effectively chart its course alone. Throughout human history, we have learned that the most successful journeys are those undertaken together with mutual respect and trust, as well as a shared sense of purpose.
2: Si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nag-abiso ang tanggapan ng Philippine Coast Guard District Northern Luzon kaugnay ng posibleng rocket launch ng China ngayong araw. Ayon po sa PCG, pansamantalang ipatutupad ang restriksyon sa bahagi ng karagatan malapit sa Cagayan dahil sa nakatakdang rocket launch mula sa East China Sea Launch Area sa silangang bahagi ng Shanghai, China. Nasa 115 nautical miles mula sa Babuyan Islands at 129 na nautical miles mula naman sa Santa Ana, Cagayan ang itinalagang drop zone. Pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na umiwas sa nasabing lugar at huwag lumapit sa anumang debris mula sa karagatan. Sa halip, dapat ani ay itong iulat sa mga lokal na opisyal o sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Alas 11:39 oras natin Pilipinas, magpapatuloy po ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
5: Mahiyaw naman kayo.
6: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2023, nabawi na ng pamahalan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabang.

0: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:33 ang ating oras. Iba nating mga balita. Muling tinayak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga miyembro at opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang patuloy na pagsuporta ng pamahalaan sa pagpapalakas pa ng kapasidad at kapabilidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang naging mensahe ni Pangulong Marcos Jr. sa isinagawang change of command ng AFP at retirement ceremony para kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Taus-puso ang naging pasasalamat ni Pangulong Marcos Jr. sa hindi matatawarang serbisyo ni General Browner na siyang nanguna sa napakaraming adhikain at programa ng AFP mula sa internal security operations, pagpapalakas ng presensya sa West Philippine Sea, pagpapatibay pa ng kooperasyon ng bansa sa mga kaalyado at partner nations nito at ang AFP modernization. Tiwala naman ang punong ehekutibo na isa ika-61 Chief of Staff ng AFP na si Lieutenant General Antonio Navarrete na magagampanan nito ng maayos ang kanyang trabaho bilang bagong hepe ng AFP. Kasabay nito ang panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa bawat miyembro ng AFP na patuloy na ibaling ang kanilang tiwala sa administrasyon na siyang susuporta, aalalay at magiging bukal ng lakas para maipagtanggol ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
6: I assure you that this administration will continue to invest in the capabilities, readiness and welfare of our armed forces. The command entrusted to you is great, but the purpose is even greater. To safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic. As we strengthen our defenses, we remain guided by the principle that our ultimate objective is to preserve peace, stability, and prosperity for our people.
5: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: News Nationwide.
7: Kinumpirma ni bagong Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete na kabilang sa mga marching order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghanda sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM parliamentary election sa Setyembre. Ayon kay Navarrete, pinaghahandaan na nila ang pagtiyak ng seguridad at kaayusan sa naturang halalan. Nang matanong naman kung ano ang nararamdaman niya bilang bagong AFP Chief of Staff, sinabi ni Navarrete na handa siyang harapin ang mga hamon.
8: Immediate order is we're preparing for the BARM election. I think that's one of the very near major security operations being the first parliament election. In as far as what happened yesterday, he wants us to monitor and also look into the injured personnel.
7: Yan ang pahayag ni AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Matatag na ugnayan ng pulisya at militar mananatili sa ilalim ng bagong AFP Chief of Staff ayon sa Philippine National Police. Magbabalita si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nagpaabot ng pagbati ang Philippine National Police sa bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Antonio Navarrete. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Valencio Narnares Jr., higit pang mapagtitibay ng pulisya, pakikipagtulungan at ugnayan nito sa sandatahang lakas habang nagsisimula ang panibagong yugto sa ilalim ng liderato ni General Navarrete. Nakaangklaan niya ito sa naisin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang nagkakaisang hakbang para protekta ng sambayan ng Pilipino at pangalagaan ang pambansang seguridad. Binigyan din pa ng PNP Chief na mananatili silang kaisa ng AFP sa ilalim ng liderato ni Navarrete na sa pagtugon sa insurhensya, terorismo, organized crime, disaster response at iba pang usaping pangseguridad. Nagpasalamat naman si Nartates kay dating AFP Chief Romeo Browner Jr. sa pagpapatibay nito ng ugnayan ng PNP at AFP sa ngalan na rin ng pambansang pagkakaisa. Para sa Bago Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Philippine Reclamation Authority target makapag-ambag sa National Treasury ng 12 billion pesos kada taon. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Lawrence?
3: Yes, Ched, isinusulong ng Philippine Reclamation Authority o PRA ang paggamit ng public-private partnership, so yung PPP, sa pagpapaunlad ng mga reclamation project nang walang direktang gasto sa pamahalaan at karagdagang pasanin sa mga nagbabayad ng buwis. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni PRA Chairman Alex Lopez na kabilang sa mga pinangangasiwaang proyekto sa Pasay, ang hindi bababa sa 12 tulay, 88 kilometrong kalsada, 40 kilometrong bike lane, 122 kilometers na drainage at underground flood control system at 120 kilometers utility corridor. Kasama rin niya sa plano ang 22 kilometrong coastal revetment upang maprotektahan ang mga reclaimed area at karatig na mainland laban sa pagbaha, erosion at malalakas na alon. Tiniyak ni Lopez na sa ilalim ng mga proyekto ng environmental, technical at regulatory assessment, kabilang ang cumulative impact assessment sa Manila Bay. Sinabi rin ng PRA na itataas sa 4 meters ang mga reclaimed land bilang paghahanda sa sea level rise habang hindi bababa sa 5% ng bawat proyekto ang ilalaan bilang green space. Dahil dito at sa iba't iba pang programa ng ENSA, umaasa ito na maaabot nila ang target na 12 billion pesos na taunang ambag sa National Treasury. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Tinututukan na ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagpapalakas pa sa kanilang sistema bunsod ng pagsipa ng bilang ng mga natatanggap nilang tawag patungkol sa mga insidente ng cybercrime at mga kahalintulad na insidente. Sa panayam ng programang Boses kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, sinabi nitong senyalis ito ng mas lumalakas na tiwala ng publiko sa CICC at sa pamahalaan sa pagresolba ng mga nagsulputang cybercrime na isa sa mga pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Base aniya sa tala ng CICC na sa 60% ng mga natatanggap nilang reklamo ay may kaugnayan sa financial scam o mga modus na may kaugnayan sa mga nagpapanggap na banko o financial institutions na nambibiktima ng mga inosenteng individual. Gayon naman ng CICC, mataas din naman ang resolution rate ng mga ganitong uri ng kaso, lalo't pinalalakas na rin ng CICC ang kanilang kampanya kontra sa cybercrime.
10: Mataas naman ho yung resolution rate natin dito. Yung hindi ho nalalaman ng mga kababayan natin, these are all preventable crimes po. So ang gagawa lang ho natin, hindi na natin kailangan talaga mag-prosecute, but pinapaalam natin sa mga kababayan natin, lalong-lalo na ho yung mga bagong batas na nagdi-deal with financial scams, lalong-lalo na ho yung tatawag nating Anti-Financial Account Scams Act o yung AFASA lo ho natin, Sir Alan, na pwede na natin itawag kagad sa ating mga banko pag halimbawa ho ay naloko tayo, itawag natin sa mga banko natin. And as long as mabilis ang pagtawag natin at nandun pa yung account, pwede i-hold yung transaction.
5: Yan ang pahayag ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Sa iba pang balita, hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang logistics industry players na mas paitingin pa ang kolaborasyon sa mga negosyo sa bansa na nangangailangan ng kanilang serbisyo upang mapalakas pa ang domestic trade at ekonomiya ng bansa. Kasunod ng isinagawang ceremonial signing ng third batch ng logistics players na ngayon ay parte na ng Supply Chain and Logistics Center o SCLC, umapila si DTI Secretary Maria Cristina Roque sa logistics players na ikonsidera ang napakaraming negosyo sa bansa na lalo pang lalaki sa kanilang tulong. Umaasa rin si Roque na hindi lang domestic ties ang mabubuo sa tulong ng mas malalim na kooperasyon sa logistic players, kundi mapapalawak pa ito sa global ties upang mas maipromote ang Filipino businesses. Kung mailalabas kasi ang mga negosyong ito, ay mas malaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas pa ng ekonomiya ng bansa.
11: We need to strengthen them, their sales, not just globally but also locally, kasi ang laki rin ng potential ng Philippine market, which is almost 115 million Filipinos. So if imagine kung malakas sila globally plus locally, that would really strengthen the industry. But they need to move the goods. They can't get the goods from their warehouse to the different stores without your assistance.
7: Yan ang pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Sampina para sa bank, AMLAC at tax records ni na Vice President Sara Duterte isisilbi ngayong araw. Ilang senator judges nagpahayag ng pagtutol sa sampina. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ngayong araw na nakatakdang isilbi ng Senate Office of the Sergeant at Arms o SAA ang sampina para sa mga bank ay MLC at tax records ni na Vice President Sara Duterte. Asawa niyang si Attorney Manasseh Scarpio at 19 na mga kumpanyang iniuugnay sa kanila. Gagamitin ang naturang mga dokumento sa pagpresenta ng prosecution sa Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o yung tungkol sa mga alegasyon ng unexplained wealth, false salaries, at continued business interest. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, nagawa na kahapon ng sabina pero kinapos lang sa oras kaya ngayong araw ito maisisilbi ng USAA. Nitong Lunes, nagdesisyon si Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na payagan ang hiling ng prosekusyon na ipasampina ang naturang mga dokumento. Kaugnay nito, kinumpirma ni Tunggol na 5 senador ang nagpahayag ng pantutol sa naging desisyon ng presiding officer. Nagsumite ng kanika nilang mga manifestations. Na Senator Judges Allen at the
12: usually ginagawa po, and usually it's the senator judges who appeal the resolution of the presiding officer. Now, the parties, wala po nakalagay, tama yung depensa na wala nakalagay na pwede mag-motion for reconsideration po. At kung hindi po inilalagay yung recourse na yon, then they have to find another recourse in the supplementary rules po of court regarding the issuance of the subpoena.
7: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Siguridad sa labas ng Senado, kaugnay ng 9 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nananatiling mahigpit ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Yes, Chad, mahigpit pa rin ang seguridad dito sa labas ng Senado ngayong 9 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon niya kay National Capital Region Police Office Spokesperson Police Major Hazel Asilo na may 185 deployed personnel na nakaantabay sa paligid ng Senado. Sa patala, Chad, ang sitwasyon naman dito ay nananatiling kalmado at maayos naman ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lanes na Jokno Boulevard. Sa matala, Chet, dagdag ko na lamang na nananatili ding mahigpit ang seguridad sa palibot ng PICC Complex hanggang Cultural Center of the Philippines dahil dito naman isinasagawa ang ASEAN 2026. Chet, mula pa rin dito sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa ating balitang sports, Paris Olympian Samantha Catantan pamumunuan ang kampanya ng Pilipinas sa World Fencing Championships. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
14: Sasabak mula ngayong araw hanggang July 30 ang Pilipinas sa World Fencing Championships sa Hong Kong na sasalihan ng 1,400 fencers mula 114 na bansa. Magbabalik matapos ang 4 na taon si Samantha Catantan para pamunuan ng 24-member national squad. Makakasama ng 2024 Paris Olympian sa women's foil ang kanyang mga nakababatang kapatid na sina Jana at Sofia at Marina Carbonell. Binubuo naman ang men's foil team ni Sean Nicolay Felipe, Nat Perez, Luis Shoemaker at Samuel Tranquillan. Habang ang FA team ay kinabibilangan ni Haniel Abella, Ivy Claire Dinoy, Juliana Gomez at Alexa Larrazabal. Samantala, magtutulong sina Queen Denise Dalmacio, kay Caco de la Serna, Jeline Canor at Ariana Chu sa women's saver team, Jean Miguel Bautista, Lee Erhina, Nawilito Jose at Sean Lauron sa men's epee, Christian Anthony Concepcion, Christian Jester Concepcion, Kian Felipe at Eunice Villanueva sa men's saber. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: 13 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Kaya manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing

0: Sa pambansang Bulaklak natin na Sampaguita, sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
1: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, Department of Trade and Industry o DTI nagpaalala sa mga gumagamit ng credit card na walang surcharge sa mga pinamilihan. Detalye ng balita mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nagpaalala ang Department of Trade and Industry Ilocos Norte sa mga consumer na gumagamit ng credit card sa pagbayad ng mga biniling bagay kung saan wala itong ibang babayaran na surcharges. Ayon kay Consumer Protection Division Head Dominador Alberto, may umiiral na batas hinggil sa hindi pagpatong ng surcharge ng mga establishmento gamit ang credit card. Ito ay ang RA 7394 o Consumer Act of the Philippines at ang Department Administrative Order

0: Number 10, paliwanag ni Alberto na kung ano ang nasa price tag ng mga biniling bagay ay iyon lamang ang babayaran gamit ang credit card. Dagdag ni Trade Industry Development Specialist Frances Marie Pagirigan na may mga impormasyon na umano'y may ibang kaltas sa binayarang mga napamili ng isang consumer. Mas mabuti niya na tignan ang resibo kung may ibang kinaltas sa binayaran. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kuha naman tayo ng report mula sa Visayas. Mga electric cooperative sa Eastern Visayas nanawagan ng agarang aksyon laban sa mataas na singil sa kuryente. Si Dalia Orit at Atuel ng Radyo Pilipinas, sugod sa balita.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Nagkaisang nanawagan ng Federation of Rural Electric Cooperatives of Region 8 o Freecorp 8 sa gobyerno na agarang tugunan ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente na umano'y nagpapabigat sa mga consumers sa Eastern Visayas. Sa pamamagitan ng Resolution No. 2026-7-8, mariing tinutulan ng Freecorp Elite ang mataas na generation costs at labis na line loss and congestion costs o LLCC na ipinapataw sa 11 electric cooperative sa rehiyon. Ayon sa samahan, ang mga naturang bayarin ay nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga member consumer owners na kanilang pinaglilingkuran. Hiniling ng Freecorp 8 sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na magsagawa ng agarang investigasyon sa operasyon ng wholesale electricity spot market kabilang ang pagsusuri sa kasalukuyang pricing methodology at pag-audit sa LLCC na ipinapataw sa mga electric cooperative sa Eastern Visayas. Bukod dito, nanawagan din ang samahan na panagutin ang mga kinauukulang market participants at ipatupad ang kinakailangan mga reforma at pansamantalang regulatory measures upang maprotektahan ang mga consumer laban sa mga hindi makatwiran at hindi maipaliwanag na dagdag singil sa kuryente. Iginiit ng Freecorp 8 na nararapat lamang sa mga mamamayan ng Eastern Visayas ang patas, malinaw at abot kayang serbisyo sa kuryente. Sa pamamagitan ng kanilang sama-samang paninindigan, umaasa ang samahan na magkakaroon ng masusing pagsusuri at agarang hakbang mula sa kinauukulang ahensya upang mapagaan ang epekto ng mataas na singil sa kuryente sa mga consumer sa rehiyon. Balita gikan sa Sogod Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Dumako tayo sa Mindanao Uplift Financial Assistance para sa 4Ps walang gutong beneficiaries at SSS low income earner. Asahang papasok sa kanilang ATM ngayong linggo. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Armando Fenequito.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Aasahang papasok na sa mga cash cards ngayong linggo ang tulong pinansyal sa ilalim ng United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ito ang inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa isang panayam. Inilahad ni Gatchalian idideposito na nito sa mga cash card ang nasabing ayuda para sa mga benepisyaryo ng 4Ps, walang gutom at low-wage earners mula sa SSS. Samantala, sinimula naman nitong Lunes, Hulyo 20 ang manual payout para sa mga benepisyaryo mula sa Group 2 o mga mahihirap na hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung mga near-poor na nahango mula sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Paliwanag ng kalihim na unang buwan ay babayaran sila sa pamamagitan ng manual payout, ngunit pagkatapos ito, kukunin na ng DSWD ang e-wallet account sila at dito na ipapadala sa susunod na payout. Giit ito na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, July 22, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus ug bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your home.
1: Mga pamaagi, muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani o ban sa Lactoplan. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplan? Sinatia ang mga binipisyo sa Lactobacillus o ban sa Lactoplan.
2: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutubon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
3: Ang oras sa El Nuevo Bantay Radio, alas 12:08 na sa Udto.

taliwa sa nakadaiyaw nga kasumpaki nga mga panglantaw sa mga panghitabo karon sa atong nasod. Nagkalain-lain ang atong mga baruganan. Nahulga, nabahin-bahin ang katawhan, ug langit mo resulta sa kagulian. Ani kining tulungan ron? Lantawan! Lantawan! Mupadayan sa way pinagpigan ng panglantaw sa kamatuluhan. Lantawan, tumong sa usa ka lig-on o malampuon na pinipit mong katilipan. Lantawan! Lantawan!

0: Los Jetes. Birita Team It, Libera Bit Bus. Kamu sa kamaturan, huwag kamaturan, nagatag ka ninyo, huwag kagawasan. Sugbo ka bisaya, huwag Mindanao, tibo kalibutan, kumusta mong tanan. Inaut ko mga igalangan mo kanunay sa kapiskay sa panglawas. Samtang nagpaminaw ni View. Diri sa Ilnoy Vu Bantay Radyo Cebu. Kadiin gihok apta sa dusi ka baga radio station nationwide. Usana ni ini bagay galan DYAG One Heart Radio FM sa Sambuan Cebu. Nakip na usab bagay galang BT Radio FM sa lungsod sa Tuburan. Inguman bagay galawa pa'y labot sa mong social media accounts ang Bantay Radio Cebu. Adlaw kar bagay galag nga Miyerkules. Pizza 22 na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Sama sa gyapon. Kinigapong ubos nyo igala sa kahanginan. Fail asinjente mga kabantay. Hoy makikuban kining usa ka oras kadto lumanon nga magisgot nga may labot ang lungsod. Mga expose o korupsyon sa gobyerno. Dinilang mga higala sa gipakusgang sibyaanan ang Ilnoy Vu Bantay Radyo Cebu. Naguna mga higala sa itong isgutanan mga kaigsunan. Magpalahi ta mga higala kahit kung magsige na lang taaning impeachment. Murag magalibog magaigala ang mga katawhan. Gumika niining padayon nga impeachment magaigala ni Sara Duterte. O niya, magpalahi ta mga higala. Kay ang sukbo mga kaigsunan nakasinati kini magaigala o pagbunok sa makusog nga awan. Sa nagkadayang dapit magaigala dini sa tua dakbayan o lalawigan sa sugbo mga kabantay. Ang problema mga higala kay ang mga lugar sa sugbo maglunop o ingon man makita o matino sa katawhan nga nanlangoy. Labi na ni mga higala ang dakbayan sa Mandawi. Pila na katuig mga kaisunan ang naitabo. Ang ato ang presidente's nasod magaigala nga si presidente Bongbong Marcos. Nagpaygayon mga kaigsunan og uplan kontra baha. Apan wa gyud mga higala makontra ang baha. Karon tantaw datong isgutan mga kabantay. Samtang lain na to mga kaigsunan ang isgutan. Kini mga higala bang paggara-gara sa China ba? Ha? Ang paggara-gara mga higala sa China niining ato ang teritoryo mga kaisunan sa ato ang nasod Pilipinas. Partikularmente na mga higala sa Ayongin Siol nga diin tuwa dito mga higala ang trupa sa Sierra Madre o kining mga grupo mga higala sa China Coast Guard naggara-gara ang mga kanahan. Wapay labot mga kaisunan na itong mga nangagipong mga senaryo. Nga mga kumusyon mga kaisunan. Gi bumbahan mga higala, pinagis water cannon ang Philippine Navy mga higala. Although, wa magpada ang Pilipinas, wag yun mga higala maggubat. Karoon na sa bagko mga kaisunan, wa na. Nabukol yun mga higala ang ulo sa usa ka Philippine Navy. Human kini nga gilampurnas, gibunalan sa bunal mga higala sa China Coast Guard. Anong naitabo kini og kinsa man gyud mga higalay mabasol ni ini karong tataon mga higala to isgutan ha. Samtang kini mo ang porsyon mga kabantay. Iatod ka ninyo mga higala sa ASEL Laboratories Incorporated. Ano na mga produkto sama sa lactoplant biofertilizer, gasa soil ameliorant, antika. Ining antika bagay gala, usa kini ka fungicide and bactericide, icon, organic insecticide, 3SA, sewage sticker, lactovit, animal nutrition. So kato bagayga lang mga kayupan nyo diya nga way klaro ga vitamina. Alagamitin ining lactobit pafigro. Inguman may sa di bagayga lang sa baboy. Umikan kini mo imo paligon sa immune system sa sud sa baboy bagahigala ang lactobet pafigro inguman bagahigala kon gireklamo mo sa iyong silingan dia umikan kay way klaro nang inyong septic tank sa inyong baboy labi nagmanimaho pero sa nangaon lang ron gamitin ninyo bagahigala og Enzomo Plus. Ang Enzomo Plus usa kini ka disinfectant and odor control nga diit bagahigala. Huwag tangyod ang baho magkakaisunan kung kini inyong gamitan sa Enzomo Plus. Katong namuhi po ng mga bantres diha sa nagkadaya magadapit nili sa Tuan Nasod, Pilipinas. Sabi na itong tuas bukid, ala gamitin ninyo ang Enzomo Plus. Aron po di mo reklamo mga kaiglan. Kahit pang produkto baga kabantay ang Acel BioF Biofertilizer. Ining fertilizer magaigala nga usa ka organic sa Acel. Kuni angay magaigala gamiton sa ato ang mga mag-uuma. Sa nagkaday magadapit magaigala dinhi sa ato ang nasod Pilipinas. Ay kining gamiton magaigala sama sa Siling Labuyo, Kamatis, Bombay, Utanon, mga Utanon. Kini magaigala Kalabasa, Upo, Ahos, Sibuyas, Dahunan, Pitsay o uban pa magahigala dihag inyong mga gipananom. Importante magahigala dihang doon na mo higa organic fertilizer baga kaisunan. Kaya importante ka na nga aware mo o nasayod yun mo kung saan paggamit nining o mga produkto magahigala sa Acel Laboratories Incorporated baga kabantay. So kung gusto mo mo order, pinagi sa mo ang door to door bagay gala mo touch lang mo sa mo ang link ang El Nuevo Bantay Radio bagay gala o baka Acel Laboratories Incorporated aron maka order mo mga gala pinagi sa Shopee o Lazada. Ini baga kaisulan sa ato ang pag order nga kining ato pong klaro na kining Enzomo Plus aron gusto mo nga dugay bahurot no gamite og container mga gala kay kining container sa Enzomo Plus tag 13,129 pesos lang ni mga igala. Acel Laboratories Incorporated mga kabatay. Lain pa mga igala ang nagpaluyo mga kaigsunan. So katong doon ay problema das panglawa sama sa kidney, rayuma, arthritis, sakit ang tiil, baho ang baba, sakit ang ngipon, dysmenorrhea, aiblaron, anemic, ug uban pa magaygala gani kung nadunay masamad mo puni gamiton magakaigsunan ang Lactopafi magaygala kawas nga kini daghan na kayo ga ni gamit niini Proven Antistid na magaygala. Lactopafi is a popular Philippine based probiotic health drink and supplement rich in beneficial lactobacillus bacteria, natural ingredients like soy milk and molasses plus vitamins, minerals and amino acids designed to boost gut health, improve digestion, and strengthen the immune system. It's promoted as a natural way to support overall wellness, helping with issues like high blood pressure, diabetes, and infection, and can be consumed directly or mixed into drink, but not hot liquid, to preserve the live bacteria. Matasana kanunay magigalang paggamit ni mong produkto, ang Lactopafi Food and Supplement. Atong iklaro bagay gala nga ang Lactopafi mapalit mga kaigsuna na sa nagkadaib butika parmasya dinhi sa Dakbayan sa Sugbo inguman lalawigan sa Sugbo. Mapalit po di bagay gala ang Lactopafi available Acacia Pharmacy Sambuan Public Market, Lucitas Cutana Store Sambuan Public Market, Gaisano Grand Toledo City, 360 Pharmacy Toledo City, Rose Pharmacy Toledo City, Sinyang Pharmacy Balamban, Gris Longgakit Store Balamban Complex, Gaisano Grand Mall Balamban, Country Mall Balamban, Crystal Pharmacy Pinamungahan, 360 Pharmacy sa lungsod sa Tuburan Cebu. Ingon man bagay gala ang Rose Pharmacy Nationwide. Ya kung order mo magay gala pinagi sa Shopee Lazada Alang gamitan mga kaisunan ang door-to-door nga pamaagi mga kaisunan aron pod maabot diha sa inyong tukaran. Kaya maong mga produkto bagay gala sa Lacto Puffy. Atong i-clarify ninyo ha nga, mapalit po ni sa tanang mga grocery store sa supermarket sa Robinson mga kaigalaan. Tanang Robinson supermarket mga kaigalaan. Inguman, lain pa mga kaigalang nagpaluyo ni maong programa. Ang Maximus Buffet. Ang Maximus Buffet bagay gala na may mutang diya sa Salinas Drive, Laog. Mga syudad sa Sugbo, mga kabantay. Kung gusto mong mo kaon, pinagi sa Eat All You Can. Lunes ni hantod da Domingo. Pero nindot magigalang Sabado Domingo kay Unlimited Litson. Ang Maximus Buffet mga gala. Lamian na barato pa mga kisyon. O angayan kayo nga atuan dito. Ugali man doon mga birthday party mga gala. Maximus Buffet!
1: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat All You Can kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa Unlimited Humba, Unlimited Lechon Manok, Unlimited Lechon Kawali, Unlimited Baka, Unlimited Seafood, Unlimited Fresh Talaba, Unlimited Kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 ka lain-laing putahe. Unlimited Lechon Baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.
0: Hoy na tong oras magigala alas 12:21 na mga kaisunan sa udto. Now, magpalahi ta magigala kay murag nabunog na mga tao ron sa nagkadayang radio station. O ilang giskutan mga higala ang impeachment kalabot mga higala ni Vice President Sara Duterte. Onya kay nagpalahi man ta mga kaigsoonan og imo bang subayon. Sakit biya ni nato mga higala bang magbubuhis sa nagkadaiyang dapit sa tuad nasod Pilipinas, Maluzon, Visayas ug Mindanao mga higala. Partikularmente na mga kaisunan ang Sugbo. Ano na kayo na naman ta mga igala? Kay bisan asa na pita mga kaisunan sa tuwa Sugbo, lakip na usab dito sa Mindanao o Manila, pulos mga igala maglunop yun o gugali mang mag-uwan. Wana ba di ay solusyon ani baga kaigalaan? Pabilin bang mag-antos sa kalisod ang atong mga magbubuhis mga kaisunan? Kung walang mga igalay kurakot, hayan mga kaisunan nindot ang dagan sa ato ang pagpakabuhi, sa ato ang paglakaw-lakaw, sa atong pag-uli sa nagkadayan atong kabalayan, nga ugali man bisan og mag-uhan, di good mga igala magbaha. Apan ang uban mga kaisunan ang gipasanginlan, kini ko nung magpataka laglabay sa basura. Ako rin nakaingon mga kaisunan, pero ang nakaingon, kinipod mga higala mga negosyante. Kasagaran mga higala na nakaingon ang mga negosyante nga naman. Kay kung magtukod mga kaisunan o mga nagkadaiyang edipisyo. Nagkadaiya mga higalang edipisyo, makuha man na sila mga kaisunan clearance. Asa sila makuha clearance? Una at tos barangay. Kay magtukod sila mga kaisunan dito og obandia kanang naay call center. Obandia mga igala naay mga bar. Ang obandia mga kaisunan naay butanganan mga igala og kanang mga patay. Ang uban pod mga igala diha mga kananan. So datay mga kaisunan nga magtukod, partikularmente na mga igala ang dakbayan sa Mandawi. Ha? Partikularmente na mga igala ang dakbayan sa Mandawi? Kay ang mga lugar mga igala sa dakbayan sa Mandawi, pipila na katuig ang nakalabay. Di lang tayong on pipila, porti ng daghan ng tuig ang nakalabay. Wag ini masulbat mga igala. Ha? Wag yung masulbad mga kaisun nga naman. Kay gagmay kestanan ang mga kanal mga igalang agianan sa tubig baha. Padung sa dagat mga igala. Gumikan sa nagkadaiya mga kaisunang edipisyo nga gitukod. Anig tukod bagay gala kay siyempre. Ang engineer palaw man maginagmayong mga kaisunan. Kay delikado man og mabungkag og ugali mang dunay linog. Nagmayo. So doon ay mga feasibility study, mga higala, how to butang mga higala sa kinibitong pagpalig-on mga kaisunan sa mga edipisyo, mga kabantay. Unya karon kung emo mga kaisunang subayon, so pagtukod na mga higala daan, ang kanal sa una, dako kay kana. Ha, gumikan man kay naigo ang kanal pagtukod, wa mabantay sa barangay, wa mabantay sa DPWs, wa mabantay magaigala sa City Hall mga kaigsunan. Hinungdan nga naingon na kay siyempre ni kuha clearance o butanaw dito, okay man mayo man ha, unya ni kanto sa City Hall labi na mga igalag doon ay ingon na to by padangog. So madayon yun mga igala ang proyekto. Labi na sab kining ang DPWS, kining DPWS, Department of Public Works and Highways, kon DPWS. So, muagi mga igala diha, ibutan to, Butuanon River. So, ang Butuanon River, mga igala, ang mga kasikbit nga barangay, ana, mukuniktar na siya sa gitawag o ganang dike, bitaw ka ng flood control. Okay? So, doon ay gikunik mga igala. So, pila man ka, kining Butuanon River, pila man ka mga barangay ang nagkunik. Mukunikta ka na mga kaisunan ngadto sa dako kayo mga higalang flood control mga kaigalan. Aron maoy mo may tigit, muagi mga kaisunan ang tubig baha. Aron ang baha mga higala nga nagkunikta sa dako kayong agianan padong kini mga higala ngadto sa dagat. Apan makunsa man mga higala o gipagamyan ang kanal. Sa ato pa laktod ka pagkaistorya, mubaha yun mga kaigalaan. Mga diaman mga kaisunan, nang hambog mga igala ang barangay kapitan sa barangay Banilad, Mandawi City. Kaya kining Banilad, duha man eh. Nay Banilad, Cebu City. Napoy Banilad mga igala, Mandawi City. Kaya ito kung paminahon bi, ang pamahayag mga igala sa barangay kapitan nga si barangay Captain Greg Yap.
2: Ati nasa bewang yung baha natin. Sa ngayon, nasa talampakan na lang po. Maraming salamat.
0: Barangay Captain Greg Yap.
2: Ati nasa bewang yung baha natin. Sa ngayon, nasa talampakan

Yeah, ipakita itong nanlutaw, engineer, ang katong kuha. Nanlutaw ang katong auto. Be, ipakita ko itong gapon, be, nga, purbida, ha? Bura naman itong tagatian to. Kung ayaw mong subayo na, tanawa, magay ka la, o dito na sa esporto na, o kita ka na, ha? Kita ka na magigala sa is, portuna na magakaisunan. Unya, ang kini, habig ni sa kuan, habig ni sa flyover. Mm. Ani, abot ni mo sa unahan, magigala, to iskina mo, left turn ka dito, mo agi ka magigala diha sa ingon na to is, portuna. So, kanang dapita magigala, basta magkusok ang uwan ang sukbo magigala, labi ng kusok ang bunok sa uwan dito sa kabukiran, nga dili kayo masarang kaya sa Butuanon River moawa sinungdan nga magbaha. Unsay pangambog mga igala sa kapitan? Matod niya mga igala, set aside. Nasa talampak ka na lang ang baha. Nasabot mo mga igala, talampakan ka na bang kiting ba kiting sa tiil? Unay nakabahog tik-tik diya magaigala. Karon ang pangutana mga kaisunan, pilay gastos gobyerno. Ni gastos magaigala ang gobyerno magaigala sa Pilipinas o gani gilusad ni atong tuig 2025 ni Presidente Bongbong Marcos dito po magaigala si Gobernador Pamela Baricuatro. Lakip na usap ang inyong congresswoman diyang maing laki. Nga si Lollipop Uwano Dison o si Junkie Uwano. Ha? Uplan kontra baha. Ang pangutana mga igala, ngano hantod garon nag-antos ang kinabagang katawan diha sa Mandawi City. Sa ato pa, useless lang day kay itong mga engineer nagkadaiyang mga construction firm nga diin magahigala ni trabaho mga kaisunan aron lang paghatag nga dili na magantos ang publiko nining paguan-uan mga kaigalaan. Although dinisas dakpensok po mga kaigalaan o garipog ka sa Bulacaw paingon dito sa Talisay City, ah, may na lang mga higala magpalit ka og ganang jet ski po. Sabi na kari ka magaigala sa kining tabada mambaling. Grabe. Oh. Ari po kagkulon magaigala, purbida, magluno po. Ari kag manalili, magluno po. Nga no mangingon ana kada gumikan kay ang mga nagkadaiyang establisemento mga higala. Nagara-gara ang mga kanahan, inungdan nga, maigo ang kanal niya, paundaya na lang kay maguba man po ang ilahang feasibility study. So, di adapita punto, hinungdan nga, ingunana ang pag-andos sa katawan mga higala sa tuad nasod Pilipinas, particularmente na mga higala ang Sugbo. Inon, you know, dito po mga higala sa Davao City, napoy flood control dito mga higala, ah, nanlunob sa sila dito. Unang makaingon ta mga kaisunan nga ang Pilipinas, madugay, magsakay na lang ta anig pambot. O baka magahigala batil. Tampaita mga kaisunan, tiyaw mo na. Drainage and waste issues. The city's drainage network is frequently overwhelmed by the sheer volume of water improper. Waste disposal by the public frequently clogs and leaks and canals, preventing water from subsiding rapidly. Sa umanani mo magahigala, ha? The pipeline. To address the situation, Mandawi City and the Department of Public Works and Highways, DPWH, have been aggressively pursuing flood mitigation. This includes constructing large culverts, continuous drainage

0: improvement projects such as Dos Along, AS Fortuna, and Lovisaina streets, and establishing joint intercity flood management plans with neighboring Cebu City, mga higala. Makaingon ta, mailang mo, sige, og atik-atik, mga kagwanga mo. Unay punto niya, mga kaisunan. Kuno ay mga higala, nagpakabana, pagpangitag paagi, na bisag kinsa pa, mga higala, nga mga kontraktor, mga kaisunan, nga mo trabaho sa nagkadayang kanal. Apan, kung ugali mang doon na kinigitawag na toy kurakitoy. Ayan mga higala, ingon ana ang sitwasyon, luoy ang mga katawhan. Di masulbad mga higala. Kaya nga naman, kung ugali man mga kaisunan doon ay project, maingon man kina mga higala ang hitong ng opisyal, wako mo tumbo ka o kinsay na nang wartas mga kanahana pero sa maigo lang. Kasagaran mga higala sa politiko mo pagawas mga higala sa ilang alokables. Binilyong salapi ng alokables. Kuhaan kunuhay pinagi sa DPWH aron makaproject kaya aron makapaldo ang mga kanahana. Kasagaran na mga higala. Bisan pa dito mga higala sa Bourbon, dito Scottmon, dito mga higala sa gatuan ni Doc Presco, agay! Kasagaran mga higala sa congressman, tungod sa dagko kay nilang alokables kayo, di nasad sila mo hatag o project, di po sila mailhan sa katawan. Unya. Eh, sad sila mga higala magkakuha o sa ilang o doon na mangana. Kasagaran mga igalas politiko magpagawas mga igalag mga project ang mga kanahan kay aron makapaldo kay nga naman huwag imong basihan na si Panpilo Lacson iyagang giinan si kini ang Alan Peter Cayetano nga ang pangayoon ko nung Alan Peter Cayetano nga tos Taguig City tag 25 nga tos 30% karon kung ang usa ka congressman nakapagawas kini mga igala o 2.92 bilyones. Labi na sa mga higala, nga diin, doon na siya 30%. Daku as iyahas ka na hanoy. Purtin dakuha mga higala, 876 milyonis ang masood sa iyang bulsa. Ah, makaingon po ng mga bungi. Samutan na mga higala, des butuan ng river. Unsa may gisulti mga higala ni Sara Discaya. Og ni Corley Discaya, mahiya naman kayo. Hindi lang kaming mga kontraktor. Sumunod lang kami sa aming trabaho nga ma-standard ang aming trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, malaki ang kanilang kinikikbak. Muna'y kasagaran mga higala. Kahit kung wala mga kaisunan ay kurakot, ay hayan mga kaisunan. Wa gyud mga higala untay ingon aning sitwasyon. Kaya naa man na, di man na mawa mga higala. Kung saan saan yung standard operation procedure, di ka mawa, naa man gyud ni mga higala. Naa kina mga higala ang standard operation procedure mga kabantay. Muna'y nakapait niya, ha? Muna'y nakapait niya baga kaisunan nga. Diin, kung ugali pa unta mga higalang sitwasyon mga kaigsunan nga kanabitaong walang gyoy kurakot, hayan mga higala, nindot ang dagan mga kaigsunan sa tuang paglakaw-lakaw kung ugali mang mag-uwan. Apektado man ka! Apektado ka mga kaigsunan. Number one, kung magbaha, doon ay nasamad ka, delikado at tanawap. Number one, punto por punto mga higala, kung nasamad ka sa imong tiil, nilabang kagbaha, delikado ra ba kayo sa leptospirosis? Oh. Nga naman, kaya ang mga ilaga, mga igala, magpatakala, nagpangihi, sus karon kay naigo ka, o niya, musintumas na ka mga kaisunan o kanabitong, hilantan ka, panugnawon ka, o niya, mukalit lang ka din, kirig-kirig, mura ka mga igalag, napaakan sa kineng is, kanang butitis baybayon. So, ingunana mga kaisunan, ingunana kapait, unya kamong mga magbubuhis sa nagkadayang dapit sa tuan nasod Pilipinas, Malusun, Visayas ug Mindanao mga kabantay. Bida kapait. Ha? Pusin paita mga ikala. Tanawa lang mga kaisunan dito sa Bin District. Oh, di ba bang baha po dito? Nga puting tuwa dito, dako kayong gibubo ng alukabuls. Nga diin, gisaw, matot pa mga ikala sa Triple E. Muna'y punto diya mga kaisunan. Bisan asa mga igala din sa ton nasud Pilipinas, gumikan kaya mga katawan mga igala, mga politiko, ana-ana silang panumduman nga, mau papili yun kay aron man makapaldong mga kanahan. Karon mga igala, kinsa may makaluluoy. Ha? Kinsa man mga igala ay makaluluoy mga kaigsunan. Muna'y pait niya. Ha? Kinsa man mga igala makaluloy, ang makaluloy ang mga katawan. Kaya nga naman, nagbayad kang sagtong buhis, anigsood ni mo magaygala sa nagkadaiyang department store o baka mga tindahan, mga igala na aman ay kargang bat. Value added tax. Ha? Gikuhaan na ka mga igala o tax. Sa ato ba, laktog na pa kaistura, pagkuha ni mong tax niya, nagbayad na kang buhis, wapay labot sa imong sindo. Wapay labot mga igala kung ikaw usak ka negosyante. Kuya, sa ingunanang sitwasyon, manlutaw ta. Ha? Wala ba dahil solusyon ang atong pagpakabuhi ng kalibutan ng mga kabantay? Nga din, bisag kapila pa mga igala, gilusa niya ang oplan kontra baha. Why na himo mga igala dias, Mandawi City? Ha? Unya, narabay congressman niya mga igala, ayay, makiktapok-tapok pa dito sa Manila, kuno, na ikuno ha? Makiktapok-tapok mga igala dito sa Manila kay gikuyog ang mga kontraktor. Yan, ang dapit na punto, mga igala, doon ay hidden agenda. Ha? Ha? Unya, nangutana lang ta. Wakay kickback. Suma, ni atong bagyong tino, mga igala, diha sa Butuanon River. Inay unta to, mga igala, kabilya ang gibutang. Bisa na lang ta to, mga igala, 10mm o baka 12mm o 16mm. Sus, ang gibutang, mga igala, kining guod nga kawayan. Uy, nagsilbi mga igalang bukog-bukog kay aron kunuhay mga igalang makapugong sa simento, pastilan. Unya, di mo mauwaw dia? Ha? Di ba mauwaw mga igala ang atong mga politiko mga igala nga naigo sa komentaryo? Nga sige na lang mga igalang pangikbak. Unya, ganahan ba mo? Usawa mo po di mga igalang mga katawan. Nga kung makakita bagay galag kwarta, dahil man mo buka ka ang kamot. Ha? So, nga to, mudaog yun mga igala ang nagpapili. Muna nga, kamo hapit na magyong 2028 election, pilia ang tarong. Pilia mga igala ang dili membro ni Lulong. Kinsa mo na magigalas, Lulong, katong dako kang Buayas, Manila.
1: Aray ko.
0: Uy, na itong oras, magigala, alas 12:43 na, mabalik tao man lamang. Nining may nundanong kayong pinundong, please stand by.
2: Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient, sustainability, and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya, mag-lactopafi araw-araw. Natural ang galing.

sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay ang Tika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!

0: Bueno, itong oras, mahigala, alas 12:44 na magkakabantay. Panay mo nagpaminaw, nining tulumanon ang lantawan. Inigay pong ubus yung gala sa kanginan, Phil Asinjente, baga kay galan. Nagpaminaw sa doon bagay gala, kung manghod, si Bernie Asinjente. Ngayon man si Alan Rosetti, good afternoon, magkakabantay. Oy, naminaw po dahil bagay gala, si Bro Jeffrey Brunyola. Ngayon man bagay gala, si Rodrigo Agasita, musta migo. DYEJ Sambuan. Good afternoon, Ma'am Gigi Sanchez. O Sir Kinon, ingon man Sir Phil, lanog-lanog na tangari sa Sambuan, Cebu. Aminaw sa road bagay gala ako, mga bro. Sila si Bro Kenneth Romero, Bro Lispo Elmo Yanson Rosales, Bro Beatriz Chris Satina, si Renato Alan Estrebillo. Ingon man sa iya mga anak o asawa bagay gala. Aminaw po doon si Johnny Sayabok, ang tag-iya sa MBS South Korea, nalulo dito sa Ilotungan Batayan Island, Cebu. Iuman bagay gala si Glenn Situy, Manny Sanchez. Iuman si former barangay captain Ripak Lebar sa Ilotungan Batayan Island, Cebu, bagay gala. Aminaw po doon si former barangay captain Bobby De La Fuente sa South Poblacion, Naga City, bagay gala. Kinsa iyang zone si Winley De La Fuente. Orba ko rin mo papili bagay gala pagka congressman sa permerong distrito sa Lalawiga, Subo. Uingo na lang mga igala ni si Ria Gulyas o si Samsam Gulyas. Magpalayo na lang kami. Napaway lang sa mo eh. Usawa po na pati sa pagka nagana pong bulyaso ato yung flood control ay. Aminaw sa rupa kay gala akong mga ikagaw. Aminaw sab si akong amigo bagay galang negosyante og horse saddle si Rinaldo Calob o Boyet Leathercraft. Ikaw bang mga ikala si Lemuel Dila Paz mga ikala. Naman ako mga ikagaw sa nakinaya pag napitin sa Tual, Luzon, Visayas o Mindanao. Nagpaminaw karon bagay gala sa programa sa El Nuevo Bantay Radio. Now atong oras mga gala alas 12:46 na sa hapon mga kaigsoonan. Now niadto bang milabayng adlaw, ipakita ra gutoy engineer katong pagara-gara bagay gala sa China Coast Guard, nya ni sakay bagay gala og rubber boat ang kining Philippine Navy. Sus, my god bagay gala ang pagkaigo mga kaisunas ulo eh. Yagi na to ni kataw-katawa bagay gala pandinilalim, sakitan po biyata mga Pilipino. Ah, sakitan jud ta bagay gala mga Pilipino. Gumikan kay atoa kining teritoryo ang Pilipinas, mga kaigalan. Kanusa man na itabo nga ang West Philippine Sea na iya magaigala sa China, mga kaigsoonan. Kanusa man na itabo? Wagi ni may tabo, mga igala, sa nagkadayang administrasyon. Gawas lang atong pagpuli, mga igala, sa giingon nato'y ngilngig nga presidente. Puntala na itong ngilngig magigala. Ako, ganaan magkumpod ni Presidente Rodrigo Rua Duterte nga naman. Napaminos magigala ang krimen, dagang mga nangamatay nga mga drug pusher. Ang uban po noon, dagang po magigala ang ingon na ito'y sibilyan nga naamong. Kunya, magduda mga igala ang katawan nga nung nagara-gara kini mga kaisunan ang China Coast Guard. O nga nung mga igala ang nakatukod kini mga igala diha sa South China Sea. Nga teritoryo mga igala, ang West Philippine Sea o South China Sea, naman sa nasa teritoryo noon. Pero ang boundary na mga igala naman kini boundary. Pero ang boundary mga igala sa Pilipinas, nga iya unta mga igala sa Pilipinas, gitukuran og nagkadaiyang edipisyo. Kita kurang mga kalagi di pisyo. O nya, sadiang matod pa ni Presidente Rodrigo Rua Duterte bagay gala ni atong siapay Presidente na kung mananalo ako, maglagay ako ng flag dyan sa West Philippine Sea at South China Sea. Nawa man na may tabo. Suod sila pagkala sa presidente sa China nga si Xi Jinping. Munang nagduda pagkala ang katauhan, wa kay hukus pukus ni ini. Wa kay hukus pukus pagkala. Kay ngano man? Unsa may natabo na itong pipila na kabuan ang nakalabay? Ang Navy Coast Guard pagkala sa Pilipinas. Nagpatrolya dito sa West Philippine Sea, dool sa South China Sea, unsa gihimos mga kagwang, gi-water cannon. Ang mga mangingisda, mga igala, nga unta, mabuhi ang ilang taksa-taksa ka pamilya, nga daghan ko ng mga trabante. Wa, mga kaigsunan, luoy kayo, naguba ang barko. Daghan mga igala ang injury ni ato sa pag-water cannon sa China Coast Guard, mga kaigalan. Pero nang naitabo, dito mga igala sa Ayong Insyol, ang lugar mga igala sa West Philippine Sea, nga din atoa manunta mga igala ka ng maong teritoryo. Nagara-gara mga igala kini mga Chinese. Diremos Pilipinas mga igala, labi nato subo patinagan ng mga inchik diri. Ha? Nang negosyo mga igala, kaya ka na sila nilayas na sila to China. Kay og diis la mulayos patyon man sila kay sa una panahon ni Mao Zedong kabantay mo tong katong leader sa una China mangigal sa Mao Zedong may bawaan gani kadaghan kay kag anak patay gani mo mga anak uban. Kay na man magigal limitasyon sa una panahon mo tong nanlayas mo na ambot ra kabantay mo la Henry C tag IAS SM sila si Chong Bian ana o uban pa na rin nagukong wi mga gika na bagay gala sa China nang layas na mga gala ngadto sa China mga kaisunan. Og dirin ni diribli mga kaigalaan ang ilahang pagnegosyo gumikan kay gihangop siya sa mga Pinoy. Pero ni ining sitwasyon mga gala nga din ang ato ang Pilipinibi mga gala nasamdan na mga gala sa ulo dili po siguro mayo. Kay matod pa mangingala ni Rear Admiral Tariela sa Philippine Navy mga kaigsunan, dili na maayo kining gihimo ha nga komosyon gihimo magaygala sa mga sakop sa China Coast Guard. Nganong naitabo kini magaygala? Ha? Nganong naitabo kini? Gibaligya ba ang Pilipinas ngadto sa China? Panahon magaygala sa administrasyon ni Rodrigo Rua Duterte nagingon. Wala pong naibinta o naisalang batas na naglilipat ng pagmamayari ng ating teritoryo sa China. Ayon sa gobyerno, ito ang mga nangyari noong nakaraang administrasyon. Oh, i-google ni mo mga igala, magawas ha? Gentlemen's Agreement. May pinasok na verbal na kasunduan ang nakaraang administrasyon sa China para sa status quo. Ibig sabihin, hinayaan ng Pilipinas na walang gawing pag-aayos o pagpapatibay sa BRP Sierra Madre. Kapalit ng umano'y hindi pag-atake ng China sa mga supply boats natin. Pagtahimik sa isyo, nagkaroon ng defeatist stance o palisiya na hindi ipinapaalam sa publiko ang mga pananakot at paghaharang ng China para mapanatili ang umano'y magandang relasyon dahil sa mga liming o dahil sa mga lihim na usapang ito munay nakabahog tik-tik mga higala. Unya di ata mga higala mga senador? Ha? Unsa gyud mo mga higala sa mga senador? Pila ni kabuok mga kaisunan ang senador? Nga wa mupirma mga higala kay nag binirmahay man to mga kaisunan matod pa there are zero Philippine senators who explicitly favor China regarding the West Philippine Sea. However, out of the 24 senators, 9 did not sign a January 2026 Senate resolution condemning the Chinese embassy criticisms of the Philippine officials. Those who did not sign the resolution were kinsa ni magatawahan na magaygala? Naguna magaygala ang kontrobersiya karon mga kaigsoonan sa Taguig City matod pang Ping Lakson. Kinsa magaygala ang wala mo pirma? Mao mga kaigsoonan si Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, Francis Chis Escudero, Christopher Bungo, Rodanti Marcolita, Amy Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva. Unsay ilahang puntong ano kuno? The 9 senators maintain that their decision not to sign was strategic, preferring to de-escalate diplomatic tensions, focus on back-channel dialogues, or avoid polarizing rhetoric rather than an endorsement of China territorial claims. The remaining 15 senators actively signed the resolution in solidarity with the country's sovereign rights, mga higala. Sa ito ang soberanya, mga kaisunan. May panibagay ka lang kinsika, Senator Magahigala. Rhodesia, mga kaisunan. Wa mo pirma, nga naman. Kay kuno, maukunoy ang ilang rason, maukunoy makaingon sa tensyon sa China. Pero ng punto, mga kaisunan, tanawa, nga nung nagara-gara ni mga higala, mga China, kusgat. Kaya giangko na mga igala ang maong dapit. Kaya di ay matod pa mga igala kung imong i-google diya sa imong i-google mga kaisunan sa Facebook, doon na di ay hidden agenda sila. Kansa ka mga igala ang mga senador nga nakadawat ni ena? Ay punto dia. Muna nagara-gara mga kaisunan kini mga China kusgad mga kaisunan nga bunog. Nya usaw man pud nato bagay gala kung magubat ang China Pilipinas kinsa may alkansi. Ang ila la mga igala mga reserve army mga kaisunan sa China putindagana. Ang ilang mga igugubat putindagana ang ato adre mga igala ang ato igugubat wakwak lang litos naga og sa tuburan. Wakwak lang mga igala mo itong ikontra. Niyan ang mga nagkadaya mga igala ang mga abyon igugubat mga kaisunan nga kung ugali magugubat ang China at Pilipinas. Muna'y nakapait niya. Unsaw man ni nato karon? Ha? Unsay sulbad mga igala sa ato gobyerno mga igala sa Pilipinas. Niining pagantos mga kaisunan sa katawhan. Nga din ang mga Philippine Navy mga igala ang mga mananagat nga din buot unta magaygala makapanagat sa mga lugar nga iyas Pilipinas apan giangkon as mga yabag. Duna bay solusyon ana? Ha? Duna bay solusyon? Ambot sa langaw pilay edad sa ok-ok. Unay nakapait diha mga kaisunan pur binang paita. Ha? Luoy kay bagaygala ang atong mga sakop sa Philippine Navy, mga nay katong ni Agay. Ha? Do na to bagaygala kaning mananagat. Ingon ning ang Coast Guard. Ay, panlayas mo diri kay dili ni inyo. Remove this place. This is not your territory. Ingnan bitaw sa Coast Guard nga ingon ang China Coast Guard ay, you're a monkey! Kursing sukuha mga igalang Tariela kasi Rear Admiral Tariela bagay gala, porti sukuwa ay. Ha? Nya, ingon po to nga. Di po to'y Pinoy ni sagit-sagit nga. Kamo mga Chinese Coast Guard! Mga pisot mo! Pastilan paita bagay gala nini sitwasyon diya sa West Philippine Sea. Amot, usaho na lang na. Ha? Usaho na lang bagay gala na kay kung mo react ang atong presidente. Nya, mingon siya nga. Ah, gubato na lang ni natong China. Nya, unsa lagi inyong igubat batok sa China. Pastilan pa ita mga igala eh. Bueno, wala naman tayo oras mga kabantay. Oh, kita ka na, ang ulo, hapit mabuak. May paning ulo ni Rex Fernandez. Huwag muna yung mabunalan sa China Coast Guard. Di gini maigo, di gini mabuak mga igala. Heligo ni siya ulo. Bueno, wala naman tayo oras mga igala eh. Antod sa sunod edisyon pohon sa Adlong Sabado. Alas 11 ngatos alas 12 sa Udto. Inilang mga igala sa Gipakusgang Sibianan ang El Nuevo Bantay Radio Cebu. Sangan sa kinatibukang fuerza sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Sangan sa mong President and CEO, former board member sa Tercero Distrito sa Lalawigan sa Sugbo, Engineer Griselda Gigi Sanchez. Nakip na sa bagigala sa mong Vice President for Admin, Attorney Michael Zabaliero. Akong partner di Speakers Lawak, si Kinon Zinesa. Kini si Phil Asinginti mo ingon. Ang kanunay nga pag-ampo, may magiyakan mo nga ikaw, adunay padulungan. Dagang salamat o maayong hapon, Pilipinas!
1: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Kutin hayayak, please ko kayo ang paminaw sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga tan insurance services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang tan insurance services, babahibog magunta nga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsap ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
8: Marja Auto Parts Trading.
9: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
12: Namiaoy.

0: Set Desk Devonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang lab chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong lab chem na ko. Ako si George Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
1: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya, nga

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang tudling sa mga garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napo tay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napo tay produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napo tay Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa syrup unya napo na siyay kini ni ang capsule. Mao na nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Gihanduraw ko gantong matamis tang kagahapon. Gadiin gisauan ta ang tumang kamalipay. Tamis nga pagmahal kanako imong gipabati. Nagpabiling buhi o ang akong gipakamiti. Nahinumdom ka pa ba ni adtong dito kita sa Dublin sa baybayon. Kadtong gibilanggo ko ikaw sa akong mga bukton. Kinitimaan sa gugmang atong gipanumpaan. Kung gimanggad, gimahal, gipangga ko ikaw sa hilabihan. Sa akong pag-inusara, ikaw dahi gisinggit ning akong dughan. Larawan mong mapahiyumon, mapasumbing kanunay ning kaisipan. Kadili ko buot nga mahilayo sa imong

kiliran ug di ko namahan dun pa ang tanan. Napansad akong kahikurat ikaw nahanaw sa akong pananaw. Ipangita ko ikaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Sa dakong kahikurat may taho akong nadawat. Nga ikaw dahi miuban sa laing minuman. Daw mitabon kanako ang tumang kangit-ngit. Nagkurog kining kasing-kasing nagpingit sa tumang kasakit. Hagiton ko ang kuko sa kamatayon kay wa ka na sa akong kiliran. Nga ako iyang dagiton aron sa akong lubnganan makalimtan ko ang tanan. O ning matamis tang kagahapon alang kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Alang to kaninyo tanan mga pinalanggang di Paminaw. Atun kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Lifecare Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud pug kahilig ka nang gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kananay something imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Tingin ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Kinsa gani ini pag-usab?
2: Si Kuan, Apolonia Arnado ma'am sa Dampanan, Lapitan City.
1: Oh, ikaw nag-text sa atong akong nadawat, nagpasalamat sa atong Huwander Herbal Oil.
2: Yes ma'am, nag-akong kubag nga, dire sa akong paa na lagom nga. Gahi kayo rin akong sisingan o Huwander Herbal Oil. Unya kay katulong lagi na akong hitid siguro. Nahumok din, nawala ang yang lagom. Din akong epektibo gida kayo ng Huwander Herbal Oil. Din akong anak, nagkasakit po. Unya kay di kaburi man, di naman makasuga ko o lakaw. Din magkuha ko gininit direk. Pagkakan ako herbal oil, utong pagpainom na ako ma'am, wala rin pala kaminuto na. Ulian siya, nakalakaw na ma'am. Salamat yun guys sa inyong Huwander Herbal Oil ma'am. Dagan kay salamat.
0: Ngon anak kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana po nga tong Huwander Animal Vita maay po na ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyo mga kahayupan. Labi na kanang baboy kay baligya man na dapat bugat ang timbang. Unya nipis kayo kanang tambok baga ugunod mong kunay lamis karne gud. Lami po ng karne sa hayop kon ang imong gihimo nga vitamins Huwander Animal Vita. Unya kanang kabok kay daruhan man na ipainom nag Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa o, na itestimonya nagamit ni sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Ikaw man tong nag-text no kalabot sa Animal Vita.
4: Ako to sir.
3: Kinsa itong pangalan gani sir?
4: Ako si Oliver sir. Oliver taga Barangay Rio del Pilar, Sikyo, Kalinay.
3: Unsay itong ika-istorya sir kalabot sa Animal Vita?
4: Kuan sir, nga vitamin sa hayop sir. Nalipay kay mi sir nga nakadungog mi karon sa imong product nga gamito ng Animal Vita bahin sa mga kabayo sir.
3: Unsay imong gigamitan sa Animal Vita sir?
4: Ning kabayo na ko sir, og ning bakit ning napoy nga barkada sir, nga barkada na ko nag damit sa og Animal Vita sir. O, nangutana ko siya ha nga asa ka ka na nagapalit anak kay ang Animal Vita karon sir, ni itik ang pagtubo sa kabayo.
3: Dali lang ni Dako.
4: O, dali rin Dako niya, ulay puwa sa kapusog niya sa kiling tarito.
3: Kusog na siya mukhaon?
4: Oo, kusog na kayo siya mukhaon sir. Mga bitaw na karoon nga, nagpasalamat po ko nga na ay karoy product ngayon anak bahin sa tambok sa kabayo niya. Kusog kayo mukhaon sir ba? Mga karoon sir nga, kung invite po ako mga kauban rin nga, mga daghan po nito rin sir, mga puro may nga tibalay rin karoon nga ay mga hayop nga mukhaon niya na, mumuha niya na.
3: Salamat kayo!
4: Oh, bye-bye sir, God bless you.
0: Nana kanindot no, produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na ito na yung mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Indot man kay Huwander Banaba Plus, ang plus ano niya mangustin. So, effective ni para sa itong mga kaigsuunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kanang imuhang bato niya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
3: Anya, kumusta man ang imong paggamitan ng Huwander Banaba Plus?
5: Nahira sa uban ako ng tilawaloy.
3: Bago pa ka naggamit ng Huwander Banaba Plus?
5: Bago pa. Naamo ko tilingan po naman nga naggamit ba. Nangay man sila kay wapo ko raw. Sulayira ko ng Huwander Banaba Plus nga alas magsalitan ako. Sulayira lang kay maayo dyan ang tambalan ang.
3: Oh. Nga nung naggamit man ka ng Huwander Banaba Plus, kay?
5: Ay, ang ako nga. Sakit kaya kung likod. Ako likod yun akong hibate. Sakit yun. Ayun, huwag akong mga paa. Maunang mag-exercise. Exercise na lang kung ko kay kerti masakita kay 64 na biya akong edad. Tama ko ikuan ka ng UTI.
3: Naka-UTI.
5: Sakit na likod akong batang akong silid.
3: O niya, imong gigamitan aning Huwander Banaba Plus. O niya, karon, kumusta naman?
5: Wala na. Nangihi po na ako. Nidaga na.
3: Nindot yun kayong magamit ang Huwander Banaba Plus yun kanunay. Kinsa ni pangalan?
5: Juan Sir, binbinida, nida akong anan Sir, nida padli, taga Mukas, Kulambogan.
0: Nana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpaminaw. Kuya Cards, pag-aray ko akong maguwang si Irlita, nagpag-aray Judith Regina Matt Isorigao City. Aray ko sa Castillo o sa Kabansay Manggubat o Gurot Family, request kong song kuya matod nila. Aray si James Castillo kuya. Pag-aray ko kuya dari sa Bislig Airport at Lawans Family, salamat. Aray kuya sa akong partner, akong mga anak, si LJ, Claire o Christine Rose Bulak. Pag-aray si Inday Ristubod, Tambilisan del Norte. Aray ko taga Kinura, mag-request ko kanta matod mo Arnold ni salamat. Pag-aray ko sa pamilyang Rinduan, pamilyang Insidan, Pamayli o Gansalaw Family. Si Daddy Rinduan na ini from Sinakulan, Carmen Cotabato, request ko songhain ang utlanan, salamat. Sintoy ni Kuya Card sa may Arte Lim sa Buang Sibugay. Pag-aray Kuya Card sa mga taong pasaway kung makainom. Nagit o gaway, undangin na ninyo ng kapalahubog ninyo ay maluoy na lang tayo. Garay kuya, tananaminaw, dali be safe, kamarin, kumalarang, sa Muzor, nagpag-aray kuya Carls Lisa Dimasuhi. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagyutong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mo ni ipainom gyud. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawan ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
3: Kesa ganini ma'am, palihog?
6: Si Joanna Yaris Leni, taga Alihal, Carmen Davutin Norte.
3: Ah, sige, sulti Amy, unsa ka epektibo ang Vitron Drops?
6: Epektibo gyud kayo ang Vitron Drops kay sukad pagpainom na ko sa akong anak, lagsik na kayo ang lawas, niya ganahan na pagkay siya mukaon, labi na ka ng bisan, wala gyud kay sedan, mukaon gyud siya niya. Sa una, nga wala pa siya ka-pikog Vitron Drops, ginagunalan din ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, niya masigit po siya sakit-sakit, niya wala pa siya ka-take kanang Vitron Drops, bisan duha lang ka butilya ang nahurot, okay na gyud kay siya niya. Hyper na pag kayo siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuhanan, dili kay maminaw, bisasara mo, kuhan ba, kay tungkol sa yung ka-hyper. Nindot yun kay ang Vitron Drops sa mga ubang diha nga wala pa yun ka, kuhan sa ilang mga anak, mag-Vitron Drops na yun sila. Kay nindot yun kay ang Vitron Drops.
0: Unana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon para din sa ito ang mga kaigsuunan nga naay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pa yun kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
7: Ako dahi si Herilyn Flores sa Badlab, taga Upper Sumilong Payaw, sa Buanga, Sibugay. Sa una, kay kanalagi akong mga anak, sir. Nga kanang dali kayo mukha inig patulog maudtod. Dali ra sa pamaton pero sa dihang nakainom na sila yung mga kwanto lang gani wala pa isa ka bulan ako sila gi painom.
3: Wala pa kabot og sa ka bulan. Pilay edad sa imong bata ma'am?
7: Ang kaning panganay nako 6 years old tapos ang kaning ikatulo mag 3. Mo to akong gitistingan. Okay na kay okay na ilang tulog ganang inig matulog lagi ako matulog maghapon-hapon og mata tapos inig magabi sa iyo matulog tapos masaya, mas kuhanan na lagi, adlawan na, usap mo mata.
3: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
7: Okay, okay na kayo. Kay dahil sa una nga, wala pa nakainom. Banat na yung kaon ba?
3: Mubanat na sila yung kaon karon.
7: Oo, tapos ang katong ihang style bito, sir nga sa kung gitext nga, kuhan, sakitan siya or unsa din na makuhanan, muutong dayon.
3: Unsa may rason nga nung muutong man na ang imong bata?
7: Amo ningi ko ang gi-try upang tanang murag tay diferensya sa kasing-kasing gamay ba.
3: Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
7: Katurang Vitron Syrup.
3: Onya, kumusta na naman sa karon?
7: Makasukol-sukol na taon siya nay mga kuan sakitan dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take pero kani ra gyud nga vitamin may among nagpistingan nga okay gyud siya kay sir.
3: Okay.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet, kay epektibo ni para nila, labi na gintong limtano na, wanay ganang mukaon, ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet, yung katapatan at...
8: Ako sila ulit kapasyo.
3: Taga?
8: Liplahan. Sa Sambuanga, Sibugay.
3: Sultimi, kung unsay gigamitan nimo aning pagtumar sa Vitron tablet?
8: Patilamiha, Kuya Carl. Patilamiha, Vitron tablet, kailamiha na kaya akong tulog. Salamat po, ako naman isa sa balay ko niya. Lali, kayo, Kuya Carl, kaya ka nang, ako rin ito isa ka na matulog ko rin. Makainom ko, okay na kayo, makatulog ko na yun. Tapos, pag unan ako, kwan, pagkamunta, makamata ko sa insaktong pag-uras.
3: Sa una, kining wala pa kang nagamit, wala pa nagsuway aning Vitron tablet, kining dugay dahil ka makatulog.
8: Ay, dugay. Dito pa ko sa Sinigaw, Kuya. Dili niyo ko makatulog. Balik na lang ko sa Bakan. Mag-unsay akong trabaho. Pero karoon na, niyan akong dresi gaulan. Mayan akong tulog.
3: So, kan nga nakasuway ka o tumar aning Vitron tablet?
8: Vitron tablet.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Hodnon Kuya, pag-aray ko ako mga anak nga nangaon, si Yanyan, si Winzy o si Maya. Nagpag-aray si Mayan Pires. Ang Papa Junar Daminaw ni Mugaron na sa Paragon nga Sikyo ang nagpag-aray Joshua Kulalo doon sa Palayan, Ulingan. Mamatina Papa Narding Nasilia, akong Bana Mario Cabarde o among bugtong anak si Choy Choy Cabarde o among mga silingan na minaw karon nagpatudling sumagaray Tita Cabarde sa Romarate, Aurora. Salamat Kuya. Karay Kuya Carl sa Insignales Family taga Mamingis Camilon Inita. Sige kami paminaw nimo. Salamat kayo nimo Kuya Carl. Thank you. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitaong kwan kanang kape nga nindot po ning kapiha kay bisan og herbal po din lang to ba kanang Wonder Herbal Coffee minang kapiha o niya stevia ang gigamit pagpatamis anak mo na dili gyud ka magpalpitin niya di po mutaas imong sugar dili po magaslom imong ginhawaan kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang ding pamina lamina o tistingi suway lamina mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot gyud. Kanang Wonder Herbal Coffee. Pero kung nakay almuranas o di ba ka colon problem, kana po nga to ang Wonder Hemo Aid. Okay, mo man ay atong gina-introduce gyud kanunay ninyo. Basin bag kanang imong almuranas mapay pagsugo di pa kay grabe, di pa siya subject for operation. Pwede na gina nimo gamitan og Wonder Hemo Aid, pero grabe na kaayo. Ayaw na po gisalig sa Wonder Hemo Aid. Ay, ato na po nag-doktor para ang doktor na yung mag-desisyon kung sao na, ha? Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Hemo Aid niya. Napo kay kulon problem. Pwede po ng Wonder Hemo Aid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang, sana, dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay dahil din kang kasuko pati ni mong dali ka ayaw nga kanang muinit imong uba kahit taas kay ka o blood pressure maka kaon gani ka kanang gahuboy-huboy nga humba wana aksyon nag-ungot imong tangkogo ba aksyon nag ka, di mo na ungot kanang aksyon na o kanang gahi ang imong tangkogo ba wanya mura na ka una-una kung gini blood pressure taas gini ano no maghinom ka o Wonder Cardio Care para i-lower ng imuhang taas kay nga blood pressure ha atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Plito gina mga pinalanggang tigpamina niya kana po nga tong Wonder C Plus sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kana bitawang wala na bitaw tay kwan wala bitaw tay kana bitawang vitamin C sa mga pagkaon nga tong ikaon adlaw-adlaw na ba nang wa nakakakaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C kinanglan jud ka mag-outsource munang namugna ng Wonder C Plus sa mga bata nga 2 to 12 years old naisira para anak naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old niya napod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas ang pangalan Wonder C Plus ayaw kalimot sa pangalan pwede ka maglibog ang pangalan Wonder C Plus maunang pangalan ha para nga hindi ka magka problema ini mga ngutana ka sa tindahan Wonder C Plus naisira para sa 2 to 12 years old yanapon na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. Pag-aray ko akong bana si Paul Sawalan diha sa Mountain Pines ang sayang mga kauban ng mga security guards ang sayang head guard Genesis Bayok kung mga anak Colin Francil Christie James o kay Brown Hort di pa makamove on, nagpagaray si Lani Daginlay sa dahilayan kumaykay. Akong pagumangko na minaw ni mo si Ruel Texter Rosemary from Sambuangita, Negros Oriental. Shout out sa akong apo Ivan Escobidozina, Adlaon Princess Iron, Reyes Kitkit Adlaon, Lian Adlaon, ang akong mga anak family Bautista, Raga family. Abaw, salamat sa pagbasa Kuya Cash Dolores Tandugon Abaw ni Prok 5 Hayang Gabon Kaver. Special greetings to Rosana Almonte, my love, sa Masbate City, coming from Luloy Anida. Anahon Maramag Bukidnon. Atong hatagag pagtagad ng entry sa balak nga pinada ni Leonardo Mingo taga Victoria San Remigio Cebu. Ang title siyang balak, content creator o ang bangaw. Uy, ayaw wad-a ang paglaom. Bisa naman sa wagang dagom. Mula bayra ang mga kasakit, ang kahayag mo pakita sa imong langit. Way undangay, aginod lang ato sa unahan. Mabalintong og matuali, bangon lang. Kung magkaabog ang imong kalawasan, papaikini og singgit nga di kagyod mo undang. Ang wa mo agwanta na hanaw na sumapa. Karon wa na igdungog ambot og haina. Mao nga ikaw ang tinguha mo padayuna. Ang imong pagka-content creator mahala og pangga. Lahutay og kupti ang gaway sa kadasig. Kung gamay ra og views ayaw pagpakigindig. Ang una pa nimo tagay sa imong pagbulig. Himuang lamdaman gasahi sila sa imong mga pangdaig. Kung si boss mita kanimo mo pahalipay tungod sa pagpaningkamot mo og mga pagpangabudlay. Lukso og ipakpak nimo kamot sa kalipay. Kaya niya miabot na ang katumanan sa imong pangindahay. Karon pasalamati ang mibulig kanimo. Ang mga followers mo nga mga buutan kaayo. Mga star senders, mga igsuon o mga amigo. Silang naghatag ginabuhi sa pagka-content creator mo. Padayon o ipunting ang imong pananaw. Dito ni Adtong layong unahan nga imong gilantaw. Content creator imong gidamgog imong gianduraw. Karon pagmaya kay miabot ka na sa tiilan sa bangaw. Tawne kang Leonardo Mingo, Victoria San Remigio Cebu, content creator og ang bangaw kuyawa no. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Ting paminaw. Pero madto na ko. Ano mo kayo oras? Salamat kini ninyong tanana sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Strong. Subok na.
1: Doon sa Yandong, sa Basak. Takot sa Lantapan, si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
1: Oh, dili. Karon, kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa ka tuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron! Subok na!
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
5: FiberConnect IT Solutions.
4: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
6: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o third tanyawan kapsul. Nigamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan kapsul. So, Norvin Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, Iti.
0: Basta bukol-bukol, isa't Panyawan Plus mo na! Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
7: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Ipanag-iya ni Ma'am Jona Flor Montesilio Jamante. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Nawad ano ba ka og gana sa kama?
9: Masinug.
8: May diabetes ka?
9: Ang DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Adunay powerful extracts
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants
8: nga gigan sa palaya
9: ug the sugared sugar cane
8: mga organic compounds
9: nga effective
8: batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500. Samantika.
10: The Best Buy, imuang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
11: Dog Dreads Vinegar.
10: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
3: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
12: Sa Lactopuffy.
3: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
13: Bring health into your home.
14: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga?
11: Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo.
12: Susa's Lechon Manok and Lepo.
11: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
12: Susa's Lechon Manok and Lepo.
11: Lamian na, barato pa.
12: Lamian na, barato pa.
11: Susa's Lechon Manok and Lepo.
12: Siguradong magpangita ka.
11: Susa's Lechon Manok and Lepo.
12: Tara na!
14: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuboran.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching, Monching, Monching yung mga hangga.
3: Ah.
2: Yung Monching nito.

0: Sige, salamat sa tayo ngayon. What's up, ma'am? Munching?
1: Munching.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulin na. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ko padayon og inom. Nagababa na yun siya. Nibaba siya 145. Karo gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
3: Sid Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sid Marketing Incorporated.
5: Ang gikahugupan sa tanan, aniana, gikan sa Sed Marketing. Ang tig-apod-apod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa Sed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo. Ning 5 kaminutos ng impormasyon o kahibalo, dalit ka na to sa Sed Marketing. Aniana karon, ang Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News. Ug karon, aniana, ang atong magsisibya.
6: Mga kaisunan, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na po ninyo atong tulumanong sa maayong panglawas. Hatod ka na to sa maayong kamubuton sa Sed Marketing. Aniya na karoon mga kaisunan, kining atong mga minugbong balita. Hatod ka na to sa maayong kamubuton sa Sed Marketing. Ang tigama o tigapunapun sa nagunang mga produktong herbal nga adunay katanyag na kayuhan sa atong mga kalawasan. Mao ka na ang atong Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga adunay duhaka variants. Ang green nga adunay garlic. Kung usap kaning atong red nga adunay gahom sa mangosteen. Napamatud-an karoon sa mga tauhan mga kaisunan ang pagsaka sa kayuhan nga ilang natagamtam kung sila mutumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o usab muha plus sa Sed Panyawan Liniment Oil. Napamatudan sa labing ulahing balita mga kaisunan nga adunay pagsaka sa mga nagkadaiyang mga tao nga nakaangkon sa kayuhan silang mga balatian gumikan kay nigamit sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o usab niha plus sa Sed Panyawan Liniment Oil. Matud pa sa labing ulahing balita mga kaisunan, ilabi na kato mga tao nga adunay hypertension, high blood pressure, adunay mga diabetes o usab kaning constipation. Apil na niini mga kaisunan ang paghatag og enerhiya sa mga tao nga niabdan og panahon nga gapangluya. Matud pa sa ato ang pinakalabing ulahing balita mga kaisunan, adunay mga tao nga nakaangkon og kapangluya gumikan sa pag-utro-utro sa panahon. Diin mamahimong muinit sa adlawan og mukalit lag-ulan sa paggabi. O baka mga kaisunan, mismo sa tibuok adlaw makasinati ka og kalit nga pag-ulan gumikan sa pagbag-o-bag-o sa temperatura nato sa atuang kahanginan. Matud sa Sed Panyawan na pamatud-an nila nga pinaagi sa atuang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus kung kanunayon lang kininimo og inom makatabang kini og dako aron ikaw dili katagaan og problemang panglawas susama sa hilana, trangkaso, ubo og sipon. Ang upat ka mga matang sa mga balatian mga kaisunan na pamatud-an nga prone kaayo alang sa mga taong ubos og resistensya. Ang Sed Marketing nagkanayon nga kung panalitan mo palit kita og Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, katabangan kita aron mapalig-on kining atong immune system og dili kita kataptan og mga nagkadaiyang mga balatian. Matud sa Sed Marketing mga kaisunan nga kung panalitan mo palit kita og atuang kaugalingon nga Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, kanunayon nang yun atong pangitaon ang tatak nga Sed Marketing. Gumikan kay nahitala karon mga kaisunan ang pagdagsang sa mga nagkadaiyang mga klase sa mga panyawan nga mapalit lang nimo sa bisan asa nga mga parte sa atong lugar. Adunay mga ginabaligya sa mga merkado ginasuroy sa multika bisan pagaling sa mga Agora kun IBJT nga atong mga panyawan ang gigamit nga pangalan. Matud pa sa Sed Marketing nga kung panalitan gusto kitang makasigurado nga ang atong mapalit makatabang sa atong mga kalawasan, paningkamutan nato nga ang paliton mga kaisunan katuyong yung tinuod nga adunay resulta nga kayuhan sa atong mga kalawasan, diin aduna kinaitatak nga Sed Marketing. Upat ka letra lamang mga kaisunan ang atong pangitaon, mao ka ng SCED. Ug usab mga kaisunan, kung panalitan gusto ka nga tinud-anay nga kayuhan ng imong matagamtam, palita lang gayod katong tinuod og original sa tanan nga mga panyawan. Gipahimangnoan usab ang mga katawhan pinaagi sa ato ang Sed Marketing, ang atong mga consumers nga kung pananglitan makakita kag tindahan nga adunay tatak nga Sed Marketing or baka posters nga gikan sa Sed Marketing, diha ninimo mapalit ang ato ang mga produktong herbal. Ug usab pinaagi niini mga kaisunan, maangko nimo ang hinanaling kayuhan sa imong mga balatian o baka makatabang kanimo sa pagpakusog sa imong immune system aron ikaw dili katatag nagkadaiyang mga sakit-sakit o mga balatian. Gikan sa newsroom sa Sed Marketing, mao kini ang imong tigbalita. Kapanyawang Kuya Rick P. nagingon kung pananglitan ikaw aduna manggali kay balatian pag Sed Panyawan. Mao kadto ang nag-

0: ng mga balita.
1: Hatod ka na to sa SED Marketing. Pinaagi sa SED Panyawan Healthline News.
2: SED Panyawan Healthline News.
1: Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Ang tig-apod-apod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic o Mangosteen. Ubusap sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. SED Panyawan Healthline News. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Basta Panyawan gani, kanang adunay tatak SED Marketing lang gayon. Tatak SED Marketing. Ayaw kong pagpamataka og palit og dili sigurado. Ang atong paliton kanadyo makatabang sa tumpang lawas. Luwas, siguro og epektibo. Mao ka na ang makuha nimo kung orihinal nga Panyawan products ang imong paliton. Kanadyong naitatak SED Marketing. Busa, alang sa masimsog ang panglawas, palita lang ang Panyawan Plus Herbal Capsule o Panyawan Liniment Oil. Adunay tatak SED Marketing. Basta Panyawan, SED Marketing lamang.
4: 2016, atong labati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagasoy.
5: Pinahinay siya kong kwan sa Ginoong akong sakit. Tabangan siya ko sa Ginoong lang ang akong gibati. Pinahinay siya kong nawala.
4: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok, og nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagasoy karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian. At ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasoy nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka ato sa SED Marketing.
6: Ang SED Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Coaching Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
7: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
8: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
9: Usa ra gyud ang sulbad ana, Jenny. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
7: No! Dili imitan niyang bruha. Ngano ko?
9: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
7: Ermitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos na kong karbo, Tomas. Manong arugante ka pa man gihapon?
8: Nagkakita ka ini?
7: Oh.
8: Uwat kini siyemong gibuhat kani ato. Tungod siyemong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apa lang ang makalagot. Kigisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kini sa mara ang way kayuhan.
7: Ako lang ba? Nga na ikaw? Huwag ka ba sa makapasakit ako? Ha?
8: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
9: Jenny!
10: Tam and Jerry! Uy, katsoy! Sa'yo! Tam and Jenny!
11: I like your eyes, you look away.
10: Mga pagbati pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam ug Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny. Tagsulat Teresa Tirol Soria. Direktor Alan Nakorda. Spinner Jeffrey Gabunala. Editor Randy Tayan. Soundman Jude Buhanis. Kintanan dalit ka na to sa SED Marketing.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga lig-ong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan og Tom and Jenny.

0: kapatid plus imong gibati. Mo na. Pero kung dili si Tomas, kinsa man sa? Magkalagot ka, Tomas, ka. Anong giingon man ko ni mo ani? Kinsa na?
1: Jin?
0: Si Tomas.
1: Kumusta ka diha? Pwede ko naman mablihan?
0: Oh, musod siya? Niyapag siya?
1: Okay lang ka diha? Hinahinay ng uwan. Pwede rin ka mong gawas. Pasig, gusto kang magbir.
0: Oh, kaya agad pa kong iinom sa amaw.

0: Tengale sa hair kay Wattman mo to bag.
1: Basin?
0: Uban na lang gihapon ta ka, sir.
1: Ayaw na. Pahoy na lang. Gabi na kayo. Huwag. Napugo sa batikag painom.
0: Unya-unya sa man. Okay ra ka din is gawa?
1: Okay na.
0: Ay, usara naman sabgoy kwarto aning cottage. Noon, may lingkuranan man din is gawas nga pwede mahimong higdaanan, sir. Kani ay, paborito ng lingkuranan na ni lolo ni mo. Pero ma-adjust ang sandiganan, ane. Pwede ni mong ipahandag o gamay. Mahimo siyang higdaanan.
1: Mo ba? Sige, dinilang ko, noy.
0: Ay, unya, papandaman lang tika uglan ni Tunya din ni sir. Kaya to lang unya na ako, ha?
1: Oo, palihog lang unya ko na eh.
0: Sige. Huwag ko kaliot, ha?
1: Nakatulog na tingin rin maldita eh.

0: inay ng uwan, ma.
1: Oh, maayo noon.
0: Buknoy, di pa mo mamauli. Pamauli na, ma. Oh. Hinay ng uwan.
2: Oh,
3: hinay lang ni mo, ma.
0: Wow, hinay na ko hinay ng uwan.
2: May nainay na lang may aginol ba doon sa amo, ma? Nagduka na kaya kong amo.
3: Bilaw eh, nagibati na kong duka eh.
1: Nasige, dali na lang may maghawid ninyo kay gabiin na baya.
0: Anya, ang imong apula. Aula, ma, kuhaon patunay mo buknoy ang ako anak?
2: Gabiin naman kayo, ma. Nagarama kay matikbalang di sa gianan. Madlo ko mo balik sa farm. Anya, hinahina sa balik ang uwan. O, napayo taligsik, o. Oh.
0: Dili ka ganag, tikbalang?
2: Dili ko ganag, tikbalang.
0: Ganahan ka. Bitaw, o, nabalak ako sa kong anak. Asa naman in tao ni si Jenny?
2: Oy, ang ako marong rington. Oy, ang ako yan, oy. Ay, si Dong Tommy man eh. Hello, Dong Tommy? Kumusta na ka diya, Dong Tommy? Ako ka mo si Day Genie di ay. Nagkasinamot mo, Dong Tommy.
4: Apa mo kayo, Buknoy. Titawag ko, kaya pasig. May na yung kagari. Nagkatawag naman ko si Genie.
2: Ha? Gipakatawag ni mo, Dong? Sa imo bang mga paa? Usar may kwarto di ha? Nagdog mo, Dong Tommy?
0: Onsa? Kinsay nagdog, Buknoy?
5: Nagdog boy, ikaw gid. Paduga itong malditan ako.
4: Oo, sa man dahil nung Tommy. Si na Jenny, asa naman niya ay ha?
5: Tapos Jenny, talas kwarto. Diyan ako sa gawas.
4: Oh, daa ka sa gawas? Gila mo ka niya. Pag-aplas ang panyawan din naman ito. Well, kay dipinsa na si Dinky.
5: Oo, nangaplas dito ko. Nangaplas na ko dali.
4: Di ay ba?
5: Okay na ko.
4: Okay na ka niya, ha?
5: Oo, okay na ko. Paakog damok, basta dili lang si Jenny.
4: Wee, nadutla na yung kadong.
5: Bitaw, ay lang pagkari ha? Gabihin na ba kayo? Di ko na saan tugawon ang maldita. Siya pagkatuhog.
4: Aw, mas mayo na yun kay Mingon Dong. Di na kumanha. Kaya na pala, kabiya taon rin inahan ni Inday Genie. O bahin siya ang anak, basing unsay ni Tabo.
5: Hindi na palihog si Nang Imak. Nga-okay na si Genie dali. Gipailis ka na siya mga sinina sa mga caretaker dali. Tuanas kwarto. Among gituktok, kapan, wa man matingog. Natuhog na gitingan dito.
4: Nakukunang kalipay doon, kay hadlong sang kumubalik niya doon, kay dangog kayong daan, unya gabi kayo, unya dangog ang dalan, madisgrasya niya pa rin doon ko, unya talisik pa man sa gudong.
5: O, mausap, Dri. Maong, ayon na pagkari, ha? Ayon na pabalak si Nang Imak, o silang ipang kang Jenny.
4: Sige, dong, binditahin lang na si Jenny sa puti mong bindita.
5: Ha?
4: Ay, kuhan kay.
5: Si bindita ba?
4: Wahoy, nasayon man ko, di man ka may pusla noon sa gayon, di ba?
5: Unsa?
6: Si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
7: Sige, magkuan ang radyo, kanang tig-istorya atong panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dyan po atong panyawan na, na yung magkagamay niya, korta, balitong usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dyan ang akong paminaw karon. Kanang panyawan dyan, nakuan dyan ako nga, maayo dyan na dyan, alibyo dyan, maayo dyan kaayo.
6: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019 hatod kanato sa SED Marketing. Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita hatod kanato gikan sa SED Marketing. Ania na karon ang SED Panyawan Healthline Report. SED Panyawan Healthline Report. Ug karon ania na ang atong magsisibya. Mga plastik sa kadagatan hinunggan sa kamatayon sa ubang mga marine animal. Matod sa labing ulahing balita, mga kaigsoonan, nga dunay daghan kayong mga marine animals ang nakabiktima sa mga plastic nga atong inalabay nga dosto mga kadagatan. Apektado niini, mga kaigsoonan, ang mga seals, ang mga pagong, mga pawikan, ug usab, mga kaigsoonan, ang mga gagmay, mga dagkong, ang mga isda, mga mate, usab, gumikan niini mga plastic nga atong ipanglabay sa dagat. Matod pa sa labing ulahing pagtulunan, mga kaigsoonan, adunay 90% ang mga seabirds ang makatulon sa plastic ug adunay 10% niini, mga kaigsoonan, ang nangamatay na. Matod pa nila, mga kaigsoonan, nga moabot og 8 ka milyong tulinada pesticida ang ginalabay sa mga tao ngadto sa kadagatan. Matud pa sa Department of Environment and Natural Resources dinhi sa Pilipinas, nga usa sa mga nakitang solusyon ini mga kaigsoonan mao ang paglimita sa paggamit sa mga plastic, ilabi na ang mga plastic bottles ug mga cellophane. Matud pa usab sa DENR nga tagdugay ang maong epekto sa maong irresponsibleng paglabay sa mga plastic ngadto sa kadagatan.
8: Health Report.
6: Health Report. Sa laing bahin ng pagkaligo sa dagat makahatag og dugang kahimsog sa atong panglawas. Kini na pamatud-an pinagi sa pagtulun-an nga ang 30 minutos nga paglangoy-langoy sa dagat makahatag og kahimsog kanato. Ang swimming usa ka maayo nga ehersisyo nga makakusog sa atong kasing-kasing ug matud pa makatabang usab kini sa pagpakusog sa atong lawas. Maayo usab kini sa pagpakusog sa atong baga. Busa buhata ang maong swimming sa dagat at least kaduha matag semana. Ang said marketing usab nagkanayon nga ang ehersisyo kung ubanan og pag-inom sa said Panyawan Herbal Capsule Plus na koy katabang nga magmaayo ang imong lawas. Gumikan kay angko niini ang mga bitamina ug mga minerales nga napamatud-an na sa taas nga panahon nga makahatag og pagpakusog sa atong mga kalawasan.
8: Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa said marketing pinaagi sa said Panyawan Healthline Report. Said Panyawan Healthline Report.
6: At ani sa samantakna og samang sibyaan ug pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas hatod kaninyo sa said marketing.
9: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
10: Sige dong, sige dong. Babay na dong, ha? Kay manguli na sa Miss Lolo ni mo. Kay dai. So, saan gawin? Nidiwalwal ang dila. Kaya gaduka. Alay na. Hindi ako may tao rin silang ipang. Si Lolo ni mo. Oh, nagtuong laway. Paabot lang may buto ang uwan, dong.
11: Natural ng Lolo.
10: Ano?
11: Oh, sige, sige. Bye, bye.
3: Hingahan ko, no?
10: Natural ko nun ni mo. Magtuong imong laway.
3: Mangunay man.
10: Sige dong. Love you. Mama. Chup-chup. Chup-chup-chup. Chup-chup-chup. Chup-chup.
3: Kulain ba? Nayabag na kaniya buhay. Nanugong nag-I love you magkanya. Chup-chup sa akong apo.
10: Ay, kaya nga naman ikaw. Ganahan ka, may love you, chup-chup.
3: Eh, tong-tong dako. Dako.
10: Hindi na pwede. Naunsa.
12: Ay, pasulti ako.
10: Ah, sige, sulti niya.
12: Unsa na buhay.
10: Ay, natuog na kong Regine ng imak.
12: Oh?
10: Oh, nga, nagipakatuog ni Dong Tommy.
12: Ha? Kisa ingon? Ingon siya? Uy, nagdugod ay sila sa akong anak buhay.
10: Ay, waoy. Padung ka di ay tong mangpadung tong imong malditang anak ha taon sa kong amo ang butang. Tuwa man sa kwarto kuno scooted si Nay Jede. Oh, o si Dong Tomas naas gawas. Og nakatuog naman kuno si Nay Jede sa cottage.
12: Cottage
10: ko unsa man ka.
12: Sulisuro man kinabuhi ay.
10: Kay wa man mo tubag sa diyang gitok-tok sa caretaker kuno dito.
12: Ay kay dili caretaker. Ay, karitakir, ha?
3: Kabaw.
10: Lisa-lisaron, gini mo na kay.
12: Oh, niya, niya.
10: Ah.
12: Mabalaka dyan ko ini. Ha, mabalaka dyan ko. Kaya kung nausa sila dito, mabalaka dyan ko.
3: Ay, kabalaka lagi.
10: Ah, bitaw. Ay, nagkabalaka
1: na
10: kay.
1: Mauna, delete na kay mabalaka sa akong apo ay makay. May mga kauban masabday sila dito. Niya gabiin na sab kayo ay. Hustos Boknoy, Hustos Boknoy. Dangog ang dadron kay gikang nag-uwan-uwan kuyaw sa motor.
3: Kung maul na, manguli na lang niya sa amo, eh.
1: Na, sige, sige.
12: Pagdalang uli amog payong, Noy. Kay may taligsik pa baya.

0: Nailom naman sa gawas. Wanang ka-istorya ni Tomas. Gibiyaan ka ko nilang maurang usa din, hi. Kabuang ko nila kung gibiyaan ko nila. Akong tanawin sa gawas kung nakapapas sila. May nga hitaanan. Kaluoy ba yas amaw? O sa day, Ani? Di may mamauli. Oo, mataro iyang habol. Bugnaw rapat yas kawas. Akong tarungan. Nana, natarong ko ng iyang habol. Wapo ba yas ang mauwi? Pero, tili lang ko. Ay, Tomas. Abi na ko, ugsama na ko. Nagpaabot ka magkakita patapagpalik. Manguagid ko mo entertain sa mga gusto manguyab na ko. Pero ikaw?
1: Mukhang sabday ka na ko.
0: Nagmata ka pa?
1: Kamabalik ko mo arti nga. Natuog na ko.
0: Ugta.
1: Uy, kuso ganun mga pakoy.
0: Amaw ka magkaha.
1: Kamaos ko. Gituktok ti ka ganina. Huwag ka mga bli. Nagtuos ko, nakatuon ka.
0: Iyabag yung tumasa ka sa? Masa man dita manguliani?
1: Dili na. Gabi na kayo.
0: Masa? Uy, di mahimo ko eh. Mabala ka to silang mama o glula na ako.
1: Itawagan ko na sila. Nga, dili nga mabala ka na to din eh. Nagtuos ko kung nakatuon na ka. Mga kong giingnan nga, nakatuon ka na. Dili lang tigkatugawon. O dili ka sa palang nato. O nandibuknoy. Nga mo biyahe ta. Gamit ang motor. Kay gabi na kayo. O dangog ang daan. Kay di kang naguan. Gitugno ka? Iko po rin habol o.
0: Ayaw na. Mabalik na lang ko sa kwarto.
1: Basi gusto kayo mag-coffee. Ngipada nag-appeal ni nang tunya o thermos din eh. Nga may init na tubig. Doon nga sa pagdaan niya nakuog habol o gunlan. Og nasa slice bread. Og peanut butter. Naibaw ko. Paborito ni mo ni peanut butter. Kita ko naman sa una. Masikag kaon ni... Masikag kaog man ni. Ah, kanit ha? Kuha di kag sandwich with peanut butter. Oh. Oh. Ang habol eh oh. Iko po ni.
0: Ah, ako na.
1: Ah, ako na, ako na. Okay. Okay. Nakuha po na ng mga habol ha? Muna na kag-ghost at itong salida nga akong nakitaan.
0: Kapangan lang gid ko ni mo sa?
1: Kanit ha? Ang imo din sandwich. Kanit. Oy, may gatas mo po dito rin. Asa may mo, gatas o kape?
0: Ako na ikutaw, bi.
1: Ako na, ako na. Pasig di kong silbihan di kakaroon na. Kay... Kay...
0: Kayon sa?
1: Kay... Amo ka bisita din sa farm. Oh.

0: Oh, nalimong kapi. Miss Maldita. Mateo, init na.
1: Gisilbihan ko ni mo. Tungod kay bisita lang ko ninyo din, he. Di ba?
0: Gusto kag klaro nga tubag?
1: Kay may gitaguan kapag gudayang laing katarungan? Ngano?
0: Tungod kay... Talagsaon na rin higayon nga magkasulti ta.
1: May lain pa. Nahibaw kong may lain pang katarungan.
0: Ha? Huh? Unsa man pa lang dito? Ha? Huh? Jenny?
1: Oh. Ha? Huh?
2: Dosmil 16, Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
3: Nandiyo ko'y paglaom nga, dugtungan pa akong kinabuhi. Matunga, nangyok ko atong panyawan. Sila ko ginom, pasalamat ko anang kambala. Alangan ningin na po din sa Ginoo. Kanang mangurugan eh, oh, sige lang kong takid. Kung ako'y paglaom ato, kaya kong paminaw nga, kabangan po sa Ginoo.
2: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinagi sa gahom sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing nagkamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol, dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan ng natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit doon kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Di kay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak. Seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa seed panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa seed panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang seed panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka Jesus, subalit ang buwan ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod yung kuson sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
6: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
8: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Hinaut nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
8: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
9: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
8: Oo.
9: Baka, kabaw, kabayo, ayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
8: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
9: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
8: Correct.
9: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og mighty C.
8: Mauna.
9: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
8: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
9: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug mighty C kung sige mang yung kagkaon og karne, aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
8: Correct.
4: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
9: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon og other sources.
8: Pwede ra.
9: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang mighty C og DTX 500.
8: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
9: Na, kining tanan Sir JP makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
8: Pwede ra di ay utan ano.
9: Og mga nuts, nanay sing, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom pug kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B complex. DTX na lang sila Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na or pwede nga dili na gid mo kaon mag DTX 500 o mag Mighty si Sir JP.
8: Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Og kinasab si Doc Ramil oi sing maayong panglawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oi. 98.1 BT Radio. 90s, 80s
3: and now the home of real music. 98.1 BT

0: Oh, luya nam lagi ka bay?
1: High cholesterol mangud ko bay? Matod bas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka dagana na ko squirt. Gihangat ra kog maayo.
0: Uy, delikado na bay? Mobile ra ba high blood pressure na? Dai said panyawan mi garlic bayo. Makatabang gini sa dunay high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako na suwayan bay.
0: Ha, kusog nam lagi ka maduwa bay? Pura magagwa ka puya? Pura magagdimakina?
1: Tungod di sa said panyawan with garlic bay. Tinuod, epektibo gyud.
2: Said panyawan with garlic. Gikama sa Said Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550, ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Sa DTX 500 malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney og pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500 protektado ka. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
7: Marcia Auto Parts Trading.
6: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
7: Marcia Auto Parts Trading.
6: Marcia Auto Parts Trading.
8: Original Hagkuray Capsule.
9: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumar sa Hagkuray Capsule.
8: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Bring health into your home.
12: Marami na ang believe sa Lactopapi.
13: Sa Lactopapi.
14: Lactopapi.
15: Lactopapi.
12: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into

yang sayang-sayang, time check guys. 27 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And this is BT Musikahan, Musika Chikahan. Together with DJ Rans, ang DJ ang dali guwapo pero macho. Alright, kumusta, kumusta, kumusta muna Luzon, Visayas, and Mindanao. It's now 22 of July 2026. Sa mga nag-birthday niya karoon, happy, happy birthday. Again, happy, happy birthday. Adlong Miyerkules. Yes, kumusta yung adlong Miyerkules diya mga sukin di paminaw na to diyan. Nung napaminaw karoon. Kumusta mo diya, oy? Diya karoon sa Tuburan Public Market, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kutub sa mabot nini katong pagsibya karoon. Oh, kumusta mo diha mga langga? Palihog ko sa inyo nga mga greetings sa pumunta na kasugod og live, no, kay nagbinuang man niya to ang Facebook. Karon ha, what?

0: Chika, karong hapon na. So, mamalihog ta sa inyo ang mga mensahe. I-comment lang dia sa atong comment section karon. Mag-live da karon tiod-tiod, no? Siyempre, atong pasalamatan ang atong mga sponsor niya. Shoutout niya karon sa Marcia Auto Parts Trading niya karon sa Barangay 8, Tuburan, Cebu, National Highway. And also sa atong ang Mena Health, Beauty and Wellness. Way lain na karon dia sa second floor. Arias Rigado Arcade, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Shoutout diha ni Ma'am Junafor Montesilio Jamante. Oh, ato na nga, kung ano no, ato ang mga products diha, karong tiyod-tiyod. But before the price na, ato sa ni parang ato ang mga pahinom dom. Please stand by until 5, kawan diha po si Israel, ang DJ nga tri guwapo pero macho.
1: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack sa kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo'y labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Panyawan Garlic Capsule. Sed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
2: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay 8, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with a 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Vitron, subok na!
3: Ang madami sa Vitron, kuya, kung ikagaw si Juno, tungunta yung anak na may kansiro sa Vitron sa dugo. And may tayo palitan namin yung Vitron, no, kaya nakukuno kayo nagkatapang sa bata ng tulong. Vitamins for youth sa bata. Pakaon na mo tayo ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. One week lang, kuya, nakatarong nga siya baklay kay kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmata-mata.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Imendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mo cater sab sila o inasal nga baboy para sa inyo.

0: ng mga okasyon.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug
2: pagpamhinod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
1: Karun na yun.
3: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
6: serpentina tabang para sa high blood pressure,
5: malunggay, paligon sa imong immune system,
6: tubo, natural energy booster,
5: ginger, panguntra sa inflammation,
6: and of course, Hagunoy, natural pain reliever, o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
5: So kung gusto ka nga ligon nga immune system, o energize every day,
6: tumar na
5: sa original Hagunoy Capsule. This for life. 90s,
7: 80s, and now, the home of real music.
8: 98.1 BT Radio.

0: Sayang, saya, saya, time shark. 35 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And you're still with this Rans Antisha dari Guapo Pero Macho. And we are now live at DYPSB to Radio 98.1 FM. Wala tagkatan o dari mga lengga. Alita dari mag-chika-chika dari. Oh, sa ito ang Facebook karon. Facebook page, DYPSB to Radio 98.1 ha. Yan pala tag-share diha, katong wala pa naka-share. And pala tag-follow sa katong wala pa naka-follow. Aron di tamong palopalohan eh. Joke pa. Ay, joke rahe. Kung padak-anay, unsa may dako ni mo. Sarap maling topic kasi napadalaan ni oy. Anyway, so sa katong ginahan di magpadala sila ng mga topics sa ay kaagi ng di makalimtan na panog lang ay magkawo share diri send the insurance no sa yang akong account nga Raniel Santiago karto ng pagkasawaan rin sa program karo no sawaan na to oh, bahaw bito sawaan kanipakahan topic ra. Pero pala tag-share niya malangga kay Arto ng pasangon sa Uni Air sa itong program. Karon shoutout also ni Sir Renz. Maano diya karon sa Antipulo Tuburan. May hapon tanan niya sir. Maayong pagpaminaw. Then also si Arlinda. Good afternoon. Arlinda Luligas. Good afternoon ni Madam Ma'am. Good evening. Oh, good evening, boy. Good afternoon. Siya shoutout ko rin ng Remeh. Diha sa Purok Rumahan o sa Tanan Taga City Abad. Usa ko ang igsoon ni Ahore Tomar sila sa Quezon Province. Siya request kong song Big Boom. In the room, hot dog, kabung kabung. Ako talaga ng kanta, hoy. Pero may hapon ni Madam Ma'am Arlinda Lurigas. And also shoutout nga to ni Ma'am Ana Moral. Hi, this is Raz Guapo. Nanajun ka. Yes. O grabe sa pipila ka adlaw. No, grabe ka busy. So mo nang nawag talang tagamay. Nawapon mo di ha. Asa naman to? Ang ato mga listeners and viewers diri sa ito ang Facebook Live. Mamalihog na diri panggawas sa mo. Ay! Ha? Ayaw ko ako na si Dizran. Manood nag-iw si Dizran ninyo ba? Pero ay atong pasalamatan ng atong ang sponsor karong hapon na ay ni Ana ang pangpaputi, pangpagwapa, pangpa-slim sana oil. Uy, nangita mo niya pangpa-slim, pangpaputi or pangpahamis sa inyong kutis. Ni Ana ang Mana Health, Beauty and Wellness. Iliin ang inyong kahimsog, katahom o kayuhan na mao ang among prioridad. Kung nangita mo quality ng health, beauty, wellness products sa pisyong abot kaya. Or gusto ba rin mong Muslim, maputi o muhamis ay mong kutis? Tara na sa Mana. Kaya sa Mana Health, Beauty and Wellness, available ang ato ang mga products sama sa Collagen Coffee. Una na sila yung Collagen Coffee ha. Sa itong mahilgo niya coffee, hala, natay diabetico insulin coffee, slim and sexy juice. And dapat sa ay whitening and brightening beauty. Na ay Kojic Soap, Kojic Serum, and Glutasop, Glutasaran, Kojic Lotion, Gluta Lotion, and 4-Hour Active Aging Beauty. Tapos sila yung Collagen Soap, Collagen Serum, and for Dark Spots and Melasma Treatment, tapos sila yung Niacinamide Soap, and also 4-Hour Sunblock. Oh, tapos tayo pang pangundra sa adlaw. Labi na yung karoon nga mahiling kumundihag, laag-laag, soroy-soroy. O muna, no? Natay Sun White Protect, no? And also, nabutay Inguinal Whitening Cream, Sulfur Soap, nabutay mga humot nga scents, toothpaste, no? Mana Toothpaste. O nito kinalahang nga toothpaste deha kay grabe kay pang paputi sa ngipo, no? And gawa sa puti, humot food ang atuang kuain, ang atuang baba o mugamitaan ini. And nabutay Mana Powder Detergent. Sa katong mahiligon niya kuhaan na binagay sa ato ang mga misis niya, ang mga laba. Ala, ato ay na ang Mana. Kaya naasal ay Mana Powder Detergent. And also nabutay Multivites Health Fusion. No? Na ay Vitamin C, Age-Defying Maxiderm. And also nabutay ay Apple Cider Vinegar, Virasol, katong mga disinfectant sa spray gani. Oo, naangato ha sa tanan ang ato ang mga products na sa Mana Tuburan, no? Which is malocate ni diri sa ato ang Barangay 8, No, again asa ang ato ang Mena Health Beauty and Wellness na sa ano sa nanimutan sa second floor Arias Delgado Arcade Barangay 8 Tuburan Cebu, owned and managed by Ma'am Gina Flor Montesilio Jamante. Busa unsa pa ning gihuwat adto na ta og bisitahan ang ato ang Mena Health Beauty and Wellness Tuburan para sa iyong paboritong health, beauty and wellness product. Guys, sama na inyong kagwapo o kagwapa ilang prioridad sa presyong abot kaya. Mana Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Pagdagang salamat diha ni Ma'am Juna Flor Jamante and Sir Ignacio. Mayang hapo yung tanan niya, Sir and Ma'am. Oh, diha karoon sa Mana Tuburan ay sa iyang mga staff diha. Karoon nga, tuan kayo ng namiking smile inig sulod pa lang niyo. Ha, doon na sa Mana, guys, no? Kung gusto magpaputi. Shoutout ya sa to mga viewers nga nitan ako karon. Shoutout ni Nuni Kihano Malahos. May hapon din sa shoutout lang ko. Ikaw, DJ. Miss you na din sa siya ako sa akong pares nga si Josephine Hondos. Uy, sa akong amigo si Neil Gonzaga sa Lapu-Lapu City. God bless din sa Rans. Uy, God bless na mo diha. Dalihan nyo hanga mga greetings. Inyo hanga mga... sa itawag ani mga song request no kay ato na basahon diri or i-play sa tong program karon no ya yeah, shout out also ni Nunoy Kiano Mayar Sierra man asa naman tong uban mga viewers na to niya oy busy na mga langga na ako lang bahabuli sa lahat sa akong kalimuat Malahos family Kiano family salamat kay ayo DJ gikan na lang sa sitio Sudan Bagasawi and also si Ana Moral mingaw sa minimo kung dili ka makatingog patukar nag big boom in the boom hot dog kabung kabung ay bitaw niya to sa huwato ng uban madam ha on kaya nagtuo man ni silang asa na po ni si DJ Lance Gold na po ni ka-onboard so ako ni kung ano nga wata ka-onboard natay daghang nakaw in town busy naman si DJ Lance o so, matatamulan sir hi DJ Lance o may hapon sa nebo da marabal ay laing kuan diha no sa kuan ni Gross wait ala si kuan Agnes Rosiana hindi siya may hapon siya ako sa kuang mama ko Stan Papa Gaspar din sa kuang kapag-isoon Cornelio Gerald Wald Criselisa also Ana Lisa o oh, isa kuang partner Gerald Tarzuna usa mo ang mga usak anak si Jaren Tarzuna o oh, sa tara na lang na DJ request kong song Nayong naman eh ngayong nandito ka by Divo Bayer salamat sa pagbasa DJ Rans watching live from Paniagan ni Gross Occidental okay thank you so much for listening ma'am oh may hapon niya Agnes Rosiana anyways again ha sa katong ganahan niya mong message niya walay ika kuan walay ika text no ika text ika tanaw sa live pwede kayo mong message DJ Rans no pinagi sa kong official account Raniel Santiago at ito na tagapagdagadari sa program okay sige 44 minutes past the hour of 3 o'clock sa patang po Brian sa tuang mga shoutouts and greetings ato sa ipalangat ang atuang mga sponsor yan na ang Mena Health Beauty and Wellness
1: nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Ipanag-iya ni Ma'am Juna Flor Montesilio Jamante. Mena Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mena, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Vitron. subok na.
3: Sarita, Mendoza, Gantia, Barangay Matke, Kagua at Sorga del Toro. Pag ako nakuha ng Bitron Syrup, nakatry na gayog ko. Ngayon kay ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Mm. Ngayon na siya mukaon.
4: Okay.
3: Abtik na siya. Abtik na siya mulihok. Ngayon na siya mudula niya. Nibuyag ko daw.
2: Bitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
5: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
6: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala ang taon. Iwan ko, hoy, salamat dun sa said liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag-76.
2: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
9: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
10: Monchita Fortis.
9: Usa, Monchita?
10: Monching
9: yung mga hangga. Yung Monching, nitangas gamit diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
10: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, nang-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
9: Kasi una, kapuyon dahi ka?
10: Oo, kapuyon to.
9: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
10: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
9: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
10: Okay na.
9: Oh, sige, salamat. Ito nga lang sa ma'am, Monching?
10: Monching.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
5: your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
11: Sa Lactopapi. Lactopapi.
12: Lactopapi. Sa Lactopapi.
5: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

All right, ang saya-saya time check. 49 minutes past the hour of 3 o'clock. At 11 minutes before damo patighog sa karong hugna sa tuang oras karon. Abiti musika, musika chinghain. Hello, shoutout ni Marabel Anores Labrador Busing. Good afternoon. Shoutout ko sa akong family. Usa ko ang pamangkin nga naa diri si Sibel Labrador Bindoy. Then, oh, sayang baby nga Sperty Kabuloyagon Chonshi. Og sa tanay na lang nga naminaw ni mo boss Ragoskog song Simpleng Tao by Glock 9. Thank you, boss! Okay, you're welcome. Yan na may hapon, idol Israel nga guwapo siya ako ni Tia Erna. Erma, nga taga-tipo, nga nagahatod og paliya. Salamat ka, ayo din siya, idol. Shoutout sa nimo diha, no? Idol, no? Wala mo ni pangay. Di mo kabasa, di mo pangay. Lisag yung pangay. Wah, mari kena irinsik. Syarat emosi idol ha. May hapon sa Tero Rinal Gonzaga. Shoutout ko rin sa lahat sa ako ang palangga sa Bagasawi. God bless. Sana all na yung palangga. May naranta mo. Tanan, tanan. No? Tubagan na niya Marabel. Ikaw ron. Pakasama ka rin. Pakasama rin sa insurance. Ha? Gerald Tarzun, ha? Good afternoon. This is Rashad ko sa akong Papa Rico. Again, Papa Rico, Mama Villan, din sa akong mga isoon, Geraldine Tarzuna, Garnel Tarzuna, Irene Rinaline, Jane og James Real. Then, to my beloved wife, Agnes Roshana, request kong song, Born for You by David Pomeranz. Salamat sa upas sa Israels. Salamat mo na, Cheryl Tarzuna. Wa na, kompito na kita yung adlaw kay Kuan. Sila naging duha ang naadri. Ihaya ninyo diha, ay wak may trabaho. Wak may trabaho, Cheryl? Cheryl Tarzuna. Shoutout niya ni Kuan. Amelita Potan Jimenez, alas siya. Mahal naman to. Rizrans, malingaw ko sa imuhang komensisyon. Ay, nako. Pita, salamat ka. Ayan ni mo di, Ma'am Amelita Potter Menes, no? Tiri sa ato ang comment section. Ay, sa kuan di, eh. Vlog di ito, Ma'am. Oo, sa ilang parayan ang sa pagpaminaw o pagtanaw ni Rizrans. Always money si Rizrans. No, naaman ni Hantod sa Biyernes. Lunes, Santos sa Domingo, okay? Naatay disco na apod tayo chika-chika diri, no? O, sa katong ganahan niya mo request, hana, diri. Dool na mo sa program, no? O, kaya naatay daghang produkto nga, yeah. Introduce para ka rin niyo. Sana, oy. Hay nako, ato moras! Stress with those na sa kapon noon. Ato ning ipadayon ato ang mga song request, no? Kaya... Managhanap po ni sila. Shoutout ni Master Jay Abunda. Shoutout mo na pre. Relax, relax lang DJ ba? Sana oil. Yahaya na mo na Gerald Lloyd. How to be you po. Ay, nako. Hey, Brenda, itong oras 3:52. And the song is coming from DJ Olam. Shoutout niya ni Arlinda Lorigas. This song is for you, ma'am. Maying hapon na mo niya. Big bomb.

Alright, that was Big Bomb. Salamat itong tinguga. Salamat itong tinguga di Jerans. Di na kaya. Hello, it's my hapon. It's Jerans. So, sa imong kauban, di hamay hapon ka ninyong tanan. Pasyaal ko sa Ilihan Mercado, sakop sa Tabugon. Nila ni J.I. na J.V. Jade. Og Hanilin, LG, Trisha. Trisha May, usa ko ang asawa nga si Joan Nunez. Si Vincent Nunez, din di sa nag-turnout sa imong live diri sa Riyadh, Saudi Arabia. Salamat sa upas di sa God bless. Salamat kayo na, Sir Vinci, ha? Always kaya siya nakakuha, no? Nakamonitor sa tuwa. Salamat kayo na marami niya, Sir. Amping nga, permi ka sir, ha? Then, amping o gampo lang, no? Para kayo na panglaban sa tuwa mo, OFW, or residence na sa laing nasod. Mga kita panglaban na money na support ang atong pamilya, no? Ay ato ang naghatag og kusog, so ato po silang pasalamatan. So okay, so padayon yung tadri sa atong kuan wala man eh. Uy, balik ta, no? Ang ato ang mga shoutout niya and ato ang mga tubag sa topics at ano basahon and ang kumain ini mahinandanan ka ayong pahinomdom. Please stand by the SST Trans 98.1 B2 Radio, the home of real music.

Alright, dan saya. Hey, welcome sekarang orang satu bersama kerong BT musikal musikal cika hanya 7 minutes for seven. 7 minutes past the hour for o'clock. Anyways, no shalat sa toyo mga viewers niya nga mga late. May hindi sila pang kasabaan o mga late man. Di mo mugikan. Ma'am Evangeline. Pero salamat kayo ninyo diya, mama. Joke na to ko, away. Anyways, this portion... Portion? 4-7 ang atong oras. And this portion is brought to you by March Auto Parts Trading. Ang March Auto Parts Trading na amol case sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya sila ubang klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multi-cab, auto, truck, o heavy equipments. And napod sila yung klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, truck, o heavy equipments. And also klase-klase nga brake pads. And also brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa mga dagko. Also nagbaligya po sila mga ligid sa motorcycle. Oh no, mga klase-klase nga ligid sa motorcycle. And also multi-cab, auto o truck. They also nagkaroon yung piyesa sa mga sakinan gagmay hantong sa dagko. Nasa rin baligyan na ha, mga piyesa sa sakinan gagmay hantong sa dagko. And also muhatag sila ga presyo nga pang masa. Daghan po sila ga mga papremyo, no, sa ilang mga customers kung gisa to'y mupalit o ng kantidad o 1,500 pataas na sila yung papremyo ni Ana. And also naabot sila freebies nga ihatag sa mga customers kung gisa to'y mupalit dito, no. Oo, basta na alam mo yung mapalit nga to. Yeah. Taga-aral lang previous. Basta ang kandidad mula pa sa 1,500 and 1,499 paubos na sila yung mga previous na. Okay nga. Shout out niya karon sa ato ang March Auto Parts Trading, sa ato ang mga kuan niya, no? Ato ang mga employee and mga staff. And also, ang March Auto Parts Trading, maunsang ang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Then, ang gustong mo send, mo message, no, sa ilahang page, mo ang March Auto Parts, naara na sa Facebook. Pwede mong mo text or mo call sa ato ang cellphone number sa Globe 0927-2751904. Again, sa Globe 0927-2751904. And sa Talk and Text 0946-1635-495. Anyway, shout out di mga diha kuan Amelita Pauta na balas, no? Mo asa man dapita rin siya. Okay, ang ato ang main na Health, Beauty and Wellness na ana malocate sa Sikel 4 Arcade, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Glen Regado Arcade, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Naroon na diya sa kung ano ikaduhang andana. So, ato na tamo mga kung gusto tamo pa slim, magpagwapa, magpaputi, no? Sa ato ang mga kutis. And gawas ana, naputay ang ato ang healthy lifestyle, no? Ato ang ma-maintain tungod sa ato ang men health and wellness diya karon sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Oh, bisitahan lang ito kuan Arlinda Lorigas and Amelita Pauta na Malas. And sa ito ang mga viewers diha, no? Ganahan mo ato sa itong mana. Ato lang, kay free na kayo mong visit nga ito. Shoutout din ni Mary Ann Sumampong Saludo. Shoutout din siya sa kuang mama Toria Ognoy Alex sa Barangay 2. And also Grace Bersal. Good afternoon mga mama ha. Problema raman siya ang nagdako na kurundisrans. Yes. Parihata o eh. Nga naman problema magkang parihata. Nga naman yung problema sa tao, di mo mawala. Ay, tabangi. Parabangi niya, Michelle! Wala ilaki ba sa Michelle? Musyakit yung kukukidi ni. Hindi basta-basta. Masyakiton yung daan eh. Butar na yung mistingo kaya ha. Michelle Ortega Rico! Aba sa topic ni Sirans Ulo Ray Gadako karong panahon na. Wala yun. Gadako na nitong ulo. Siguro na sa ito ang mga problema. O sa'yo, sun anon. May mene sila diri kaya wala na problema, no? Ang
dako kay Agta. Ay pangigo dia Marian. Marian sumampong sa lodar. Pwede ba request din sa kung sakali by Michael Pangilinan? Pwede kayo ho. Charot ni Sir GR, basta tas malarong na akron sa Baraka 8, Baran, Cebu. Nahihapon ni Sir Charot kung sa kong uyuan manager, malarong na minaron din sa punta. Nga, tayon ako request din sa good afternoon, DJ. Request kong song 8 letters. Thank you, DJ Rans. Mwah, mwah, mwah. Mwah, mwah, too. Ama kita to. Ama tika to. April Jane, good afternoon, mo niha. Kada ba sa tabi, DJ Rans, utang ligid ang nagdako. Padak asa dahin yung problema diha, aron na utang. Ha, Agnes? Agnes Roshana. Good afternoon, mo niha. And also shout out ni Evangeline Kyo pala may hapon ni Israels. Nagpaminaw ko ng perme dire sa Barangay 2 kusog kaya mong radio sa akong tindahan nga gamay. Salamat kayo sa pagbasa rin siya. God bless you always. Salamat kayo. Ding Jin Jero Shana di ana. Atong kuano listeners diha nga tigbantay sa kalibutan karon nagsige na siya kalita. Ano yung kasabaan? No, may nagkasabaan kayo. Siya ako nitig banta. Hello, Nizalas. Good afternoon. Shoutout na ako akong family Roshana. And this is coming to family yung nakakalo sa CTO Paniagan na Barangay Bagonbon. Then, parakwas kong song Torified by Catherine MacPay. Salamat, Nizalas. Watching San Carlos City. Salamat. Then, good afternoon, Nizalas. Nakalanta na siya ko sa imong live idol. Akong utang din siya may dako. Request kong song Hanggang sa Huli by DJ Boom Boom. Salamat kay Amelita Bautan Hamanas. Maraming nag-inquire na sa itong man na. Shout out ni Juan. Grabig tiyo abot mas ma. Ay, nako. Ito, parahin na muna sa inyong tingong. Ay, sige, parahin na sa itong song request. Shout out ni Agnes Roshana, dapat mo sabay ka sa kanta. Ngayong nandito ka. Good afternoon.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Bungisong Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, siyang sagreklamo, sakit yang kalawasa, kung yung kutu-kutu, sa kabuyon, akong asulay, may kaplaso, tawag mga 5 minuto, siya lah. Nindo ka kung kuha niya plaso, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil, ay, mamatay si Tibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, anda mo sab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550, ug alang usab sa nagita ug mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
5: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
6: Ever since nga nakatry ko, ana, naanagid kayo ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilig yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
5: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapo-dapod sa Sed Marketing Incorporated.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
3: 80s, and now. The home of real music.
4: 98.1
5: BT Radio. Yes, welcome back. Welcome back sa itong program karo BT Musika, Musika Chikahan. Again, this is DJ Ran sa iyong nabatian karon sa iyong tasatag sa kamang radio. Alright, kumusta mo na sa itong mga listeners? Kumusta mo diha, oy? I-play niya ako request DJ ha, kaya katagsar ako makalanta sa mong live. Ayoy, naamanay ko ay, naamanay kapalit Roy. Uy, mom, ako na bang giganid? Unta, di ka masuko, ha? Di mo play. Good afternoon, yeah, my friend. How are you today? Everyone, happy Wednesday, July 22, 2026. Request ko, digi-digi-di. Igani, ma'am, mercy lo, nga to ang magbabalaod. Nya, gikan po ni ma'am Aram Munares, di yung saras mo. Shout out, kun Arlene Dalorigas, di Ronald Gino Uhan. Kung nadanda ko sa mong line, nya, request ko, love heart. Salamat, di yung saras. Love heart. Dawan, again. Terus awan ni mo alat ni pagawa oi. Pariente gua pa request kong song sa isang sulyap mo by 143 of Tapo Play ni Yud Nemo. Thank you Dizrans Pariente gua po. Salamat kayo naman the birds ha. Oo. Mara gini siya ay kung ano buutang tao nga tigtugan sa tinuod. Yoy. Ilahad yung kamatuuran birds no. Gua po Pariente Dizrans. Pwede request kong song sani The Ghost sani Ghost of You by Michael Ernst Rex. Salamat kaayo ng marami. Yes. Makin siya pangan yun. Eh, butang ko nung ipangani mo. But, di ko mo promise nga ma-play yun na kay atong oras na kuhan. Dagan ang atong oras, God niya. Sala po rin these runs. Dugay kaayo ni onboard. Kamu po niya. Dugay kayo mo ni comment. Ni comment pa mo dayo. Pero, akon pa rin haon, ha? Ako manigganit, God. Shout out mo na, Agnes. Salamat sa play, Dizrans. Welcome. The Ghost of You, Dizrans. I-play na niya ito akong music, Dizrans. Kaya mo balik pa kong bantay sa kalibutan. Ay! Kamuronhan. Sige, balay na ito mo. Sorry, Quest. Atong oras, alas 4 by the size na sa hapon nun. Ano'y balay ng song? Ipangay ni Ma'am. Shout out to Bunya Kuan. April Jane, this song is for you. Why Don't We by 8 Letters. Good afternoon.

0: Alaniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayo nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
1: Betron, subuk na! A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Tatay Loy sa Litson Manok, Litson Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Nawan ana baka og gana sa kama?
4: Masin og
3: may diabetes ka?
4: TTX 500 na.
3: Ang TTX 500
4: adunay powerful extracts,
3: no phytochemicals,
4: ug antioxidant,
3: nga gigan sa palaya,
4: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500
3: sa butika.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
7: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
6: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
6: Ha? Unsa di na aana, kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
6: Hala, ganitot ka na nang gamiton, kuya. Pwede ko, ana?
7: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko bi.
7: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
6: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
7: Ma, asa naman ka?
6: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio. Alright, avali, that's the program ng BT Musika, Musika Shikahan. Shoutout niya ni Boss Maribel Norris Labrador. About sa topic, Boss, ako dako, Boss, kay Bilbil Rayon. Yung kanindot ang taong Bilbil Rayon. Wala na siya kanang si to gani kanang monay naghatag og kaanyag otro bug Pariente guapo, shoutout ko si ni Father Zachary Zacarias o Father Expedito Torbs Torrevillasa. E Adrian Kasabuy na Gitget na Louis Cinco Wellron Nangi Roger Culemar Choi Ogni Choi, Carl Steven Navarro, Brad Patrick Jacoba, Clyde Shane Brigoli, Heaven Estrelon, Kuya Ernie Santiago, Isabelo Pepito Alias Biloy, always gila sa naminaw ni Modiri sa Simbahan Public Church. Thank you, pariyanti guapo. Ambing pirmi ko na yung pariyanti.

guwapo. Sama kay boss sa kuan niya, no? Guwapo board sa guwapo parilya. The ghost of you, Daddy Jai. Salamat kay mo diya, kuan. Washing-shing. Washing-shing na lang. Ay, sige, parahin. Das to mga song request dali. 35 minutes past the hour 4. Yan ang song request, sir. GR Bastatas Malarong. Girl version ni Sir Hake, humana ang boy. Okay, may hapon bro, sir. Kung sakali man by Angel and Kento.

casa. Consta, Kali, não é xerau de rainha. Sergi, arbas tatas malerong, also ni sir, ani ma'am. Nesel, bako na dur malerong. Xerau de tanan niya, ma'am and sir, no? Teka, sebagai itu berain. Masamaya to aling ngaw de hakroin. Boss na, anak adanto, naku sa imo live. Ako ang yang request, ha? Ya lagi kapalit lagi. Special out yung tanadya boss sa sitio Tugas sa barangay Bagun Boss San Carlos, no? Akong ipanengwa ang iyo ang mga request na nga mapay. Pero huwag dili madala, sorry. Utang. Utang is wavy. Hello, shout out yung karoon ni Sir Glenn na Pahis and Ma'am Jeannie Pahis na karoon sa Mangato, Buran, Cebu. And then also ni Pre Master Jai Abunda, shout out yung tanadya. Yung karoon sa ako ang mother and father, no? Ada pamilya sa barangay San Juan. Shout out ni Papa Osirito Santiago and also ni Mama Dila Santiago. Then sila si Daddy Lynn, Manoy Lando, Kuya Bubong, ni Joy Choi, ni Bosing, ni Joyce Me, and ni Kadeh, og ni Dodong Ian, and also ni Jessa. Shout out sa nandiyo, may hapon. Always sila naka-tune in sa ito ang program ng BT Musika, Musika Chikahan. Sa ito program sa BT Radio, Sarang, Proud Family. Born for you! Yan ang sa request. Gerald Tarazuna, Born for you. Good afternoon.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako si Marcy Villar, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron serap. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maay naman sila mga tulog, maay na sad mukaon.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa paing gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Gipanag-iya ni Ma'am Jona Flor Montesilio Diamante. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
0: Sa DTX 500.

0: eksperto.
1: GTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
3: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
4: serpentina, tapang para sa high blood pressure,
3: malunggay, paligun sa imong immune system,
4: tubo, natural energy booster,
3: ginger, panguntra sa inflammation,
4: and of course, Hagunoy, natural pain reliever, o papabaskog sa lawas. No chemical, no worries, purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
4: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: This for life.
5: 90s, 80s, and now
6: the home of real music.
5: 98.1
7: BT Radio.

ang saya-saya 48 minutes past the hour, 4 o'clock. Shoutout Evangelist Everald Cabasi. Shoutout Eko sa pinakagwapo nga sa Kristan nga si Board sa Parilya Gwapo. Gwapo gini ay. Tapos salamat kay Ayo no niya. Agad na palay mo na pamilaw sa DYPSBT Radio 98.1 FM. And my name is the Userans. So may hapon Userans, gwapo watching here in ICFC Church. Sa ako ang tubag kay. Sa ako ang pagtanaw ang pinakadako. Gayod nga ako nakita karon. Mao ang daghang gugma nga gugman Jesus. Ang gugma nga walay kondisyon, walay limitasyon o dili mo sa bisan unsa pakita. Yes, sakto kay Sir Evangelist Everald Cabasi. Salamat kayo sa espirituhan ng kuani mo no, tubag. Salamat kay Sir and maing hapon ni budi ha. Shout out na lang po do sa ICFC members nilang Sir Pastor Alchon Hoybisano ug na Sir Nick, Pastor Nick Hoybisano and Ma'am Michelle Hoybisano. Shout out Gerald Dalzona. Thank you to China Prinigyod. Yes, you're welcome. Pariente Guapo, shout out ni Kiara's family sa Parilia family. Thank you, Pariente Guapo. Yes, thank you so much. Pwede mo niya pa board sa Parilia. Then, there is a lot of greetings. Oh, okay. But right, that's the most request. At ang sigmayo ni Maribel Lanores Labrador. Shout out to Jensen Roshana. Palagko kusab si Mohang song. Kay humana na play, okay? Kung naminaw magkakaroon, wala. Oh, goodbye. Ito, ay, palagko kusab mo ha. Simpleng daw, wiglak 9. Good afternoon, Maribel Lanores.

was simpleng tulad mo. Wala tayong oras, guys. Salamat kayo sa Pagpaminaw, Luzon, Visayas, and Mindanao, Sometimes by Britney Spears. Uy, sa katong mga nag-request na, pasensya kayo. Ako lang itong utangon ha, ni Sir Kuan diha, kaning washing-shing, wa may pangan. Good. Ito request o Kuan, Ghost of You, and the boards, ako ang Kuan diha, pariyante guwapo. Mikey Learns to Rock, no? Ghost of You. Ako na nang i-play ugma kay Don Ron basa na ako. Sa katong mga nag-request again, ugma na lang po na kay ato nang ipadayon. Amelita! And also ni Kuan diha no ni Sir ni Aramunares. Okay? Wa na tayong oras. Hando na po na po sa susamang dagna 3 to 5 p.m. Siyempre, kauban niyo ang DJ. Ang DJ nga dali guwapo pero macho. Manamilit na lang ko. Salamat kayo sa station manager Angel Fernando Manguba Jr. O sa program director. She is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sintianti Bahaw. And sa kong kawan din si DJ Buddy. My name is DJ Lance. I'll be signing off. And ibilin ko ng song ipangay ni Jensen Rochana, Sometimes by Britney Spears. Good afternoon. Bye bye.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: Good afternoon. It's now 5:45 p.m.
1: 5:45 p.m.
2: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Kasi nga lang na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Monching yung mga nga. Mamunsing, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
3: Kaysa una, kapuyon dahi ka?
4: Oo, oh, kapuyon to.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
4: Okay na.
3: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa mga ma'am, Monching?
4: Monching.
5: Turn your volume up. And this is...
6: ETV Radio.
5: You are now tuned...

ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Iba't ibang tulong at serbisyo ng pamahalaan inilapit pa sa mga residente ng BARM sa pangungunan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ng insidente ng pananakit ng Chinese Ghost Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, ambasador ng China, ipinatawag ni Pangulong Marcos Jr. Bagong talagang AFP Chief of Staff na si General Antonio Navarrete, sinigurong nakahanda ang mga sundalo na protektahan ang teritoryo ng bansa. NBI Director Attorney Melvin Matibag muling sumalang bilang testigo para sa pagpapatuloy na ikasyam na araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Iba pang mga kaganapan sa Senado, tutukan! Kamara, tiniyak na on track pa rin ang mga mababatas sa pagpapasa ng LEDAC priority bills ng administrasyon kahit na gumugulong pa rin ang impeachment trial. At official trailer ng upcoming Avengers Doomsday film ipinasilip na sa publiko.

0: Awat Bayan makikinabang program sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
1: Huwag ninyan, binigyan din ng Pangulo na makakaasa ang BARM sa suporta mula sa national government para sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
2: Sa kanyang talumpati sa 6th Infantry Division, Kamsyong Koawang Dato Udinsinsu at Maguindano del Norte, binigyan diin ni Pangulong Marcos na patuloy na makakaasa ang BARM sa suporta ng pamahalaang nasyonal sa pagpapatuloy ng kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon.
3: It is one anchored on mutual trust, shared responsibility, and the firm commitment to our people. Together, the Autonomous Region of Muslim Mindanao and the National Government of the Republic of the Philippines, we are advancing a shared vision of a more peaceful, prosperous, and inclusive Philippines, guided by the belief that the strength of our nation rests on the well-being and the dignity of every Filipino.
2: Isa sa mga itinampok sa programa ang National Government Bangsamoro Government Convergence Program na naglalayong pag-isahin ang mga serbisyo at proyekto ng ahensya ng pamahalaang nasyonal at ng pamahalaang Bangsamoro sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Mahigit 3 bilyon at 4 na milyong halaga ng mga proyekto, serbisyo at ayuda ang ipinagkaloob sa ilalim ng National Government BARM Convergence Program upang ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa Bangsamoro. Kabilang dito ang livelihood, mabahay, scholarship, health, agrikultura at disaster response na pinangungunahan ng 1 bilyong livelihood assistance para sa mga former combatants. Sa kabuuang halaga, halos 2 bilyon at 9 na milyong piso ang mula sa BARM government at mahigit 433 milyong piso naman ang mula sa pamahalaang nasyonal. Isa si Benladin S. Uday, estudyante ng Cotabato State University at scholar ng programang Mujahideen Assistance for Science Education o MASE ng Ministry of Science and Technology o MOST BARM.
4: Nagpapasalamat ako sa MOST dahil nabigyan kami ng opportunity na mabigyan ng scholarships na program ng BISASE. So nagpapasalamat rin kami sa Pangulo natin na si Ferdinand Bongbong Marcos dahil nabigyan kami ng opportunity na makapasok talaga sa scholarship na to at makatulong sa amin, makapag-aral namin. Thank you po.
2: Tumanggap naman ng 230 milyong piso, 900,000 piso, si Lano del Sur Governor Mamintal A. Adyong Jr. para sa financial assistance sa ilalim ng socio-civic projects.
5: Sa ating mahal na Presidente, gusto po namin magpasalamat in behalf of the province of Lanao del Sur sa biyaya na ipapabot sa lahat ng barangay ng BARM at lalong-lalo na sa Lanao del Sur. Maraming salamat po.
6: Tayo po'y taos-puso nagpapasalamat sa mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpunta niya dito sa Bangsamoro upang ilunsad ang National Government Bangsamoro Government Convergence Program. Mabuhay po ang ating Pangulo. Maraming salamat po.
2: Hinikayat din ng Pangulo ang mga mamamayan ng BARM na makilahok sa kauna-unahang regular na parliamentary elections ng rehiyon. Anya, mahalagang maging pagkakataon ang halalan upang malayang maipahayag ng mga Bangsamoro ang kanilang mga boses at hangarin habang lalong pinatitibay ang demokrasya at pananagutan.
3: We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming in the coming September and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
1: Ilan lamang yan sa mga proyekto, assistance, frontline government services na opisyal na ipinagkaloob sa Bangsamoro Government sa ilalim ng National Government Bangsamoro Government Convergence Program. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
0: National security. Dito sumentro ang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese Ambassador Jing Kuan matapos siyang ipatawag sa Malacanang kahapon kasunod ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Malinaw din ang bilin ng Pangulo sa bagong liderato ng AFP na protektahan ng teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Kinaulat ni Kenneth Pasyente.
7: Yan ang pinakahuling insidente ng panghaharas ng Chinese Coast Guard nitong Lunes sa mga tauhan ng Philippine Navy na pinaghahampas ng sagwan na nagresulta ng pagkasugat ng dalawang tropa ng Pilipinas. Nagpupumilit umanong makalapit ang CCG sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, kaya itinaboy sila ng mga tauhan ng Philippine Navy. Kasunod ng insidente, agad na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Chinese Ambassador Jing Kuan sa Malacanang kahapon ng hapon. Ayon sa Presidential Communications Office, sumentro ang kanilang usapan patungkol sa national security. Wala nang ibinigay pang karagdagang detalye ang PCO hinggil sa napag-usapan ng Pangulo at Chinese Ambassador. Pero sa kanyang pagdalo sa pagpapalit ng liderato ng Armed Forces of the Philippines kahapon, isang araw matapos ang insidente sa Ayungin Shoal, malaman ang naging direktiba ng Pangulo sa bagong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Navarrete. Yan ay protektahan ang soberanya ng Pilipinas.
8: The command entrusted to you is great, but the purpose is even greater. To safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic. As we strengthen our defenses, we remain guided by the principle that our ultimate objective is to preserve peace, stability, and prosperity for our people.
7: Tila may pahaging pa ang presidente sa kanyang pagbibigay diin na patuloy na susunod ang Pilipinas sa international law at isusulong ang kapayapaan. Pero hindi anya bibitawan ang dangal ng Pilipinas.
8: We adhere to international law. We are a respectful nation that conducts itself with dignity, restraint, and professionalism. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity.
7: Nitong buwan lamang, ginunita ang 10th anibersaryo ng paggawat ng Arbitral Award sa Pilipinas ng Permanent Court of Arbitration kaugnay ng sigalot sa South China Sea. Sa desisyon, sinabi ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa South China Sea. Kinilala rin nito ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
9: Kinontra ng Philippine Coast Guard ang sinabi ng China na may hininging permiso para sa medical evacuation ng dalawang sundalong Pilipino mula sa BRP Sierra Madre na nasugatan sa engkwentro sa Ayungin Shoal. Katunayan ayon sa PCG, tinangkang harangin ng China Coast Guard ang medevac. Yan ang ulat ni Patrick Desu.
10: Attention all ships. Security.
11: Mula nang umalis sa Puerto Princesa, Palawan, pasado alas 11 ng gabi noong Lunes, patungong Ayungin Shoal, kada 30 minuto ang ipinapadalang radio announcement ng BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard kaugnay ng isasagawang medical evacuation sa dalawang sundalong Pilipino mula BRP Sierra Madre na nasugatan matapos ang naging engkwentro sa mga tauhan ng China Coast Guard kasama sa medevac ang isa pang barko ng PCG na BRP Malapascua.
10: Any obstruction of this medical evacuation places human life at risk will be your full responsibility.
11: Bago mag-alas 7 ng umaga kahapon, sa distansyang 14 nautical miles mula Ayungin Shoal, isang barko ng China Coast Guard ang nag-radio challenge para sabihing babantayan nila ang medevac sa kabila ng humanitarian consideration.
12: Your operation is required. You will bear all the consequences. Over.
13: This just goes to show that China thinks that they are above the international law and they do not care about the preservation of life ng ating mga tao, no?
11: Apat na barko ng China Coast Guard ang namataan sa gitna ng medevac. Isa sa mga ito ay naglunsad ng rigid hull inflatable boat at nagtangkang harangin ang ibinabang rib ng PCG 1 nautical mile mula sa entrada ng Ayungin Shoal. Sa kabila nito, nakarating sa rendezvous point ang rib ng PCG para kunin ang mga sugatang sundalo mula sa BRP Sierra Madre pasado alas 11 ng umaga kahapon. Inilipat sila sa BRP Melchora Aquino at ginamot ng mga doktor at nurse sa barko kung saan isa sa mga sundalo ay may head trauma dahil sa sugat na abot sa 8 sentimetro. Alas 8 ng umaga nitong Miyerkules o matapos ang halos dalawang araw, nakabalik sa Oyster Bay, Palawan ang mga barko ng PCG at itinurn over ang mga sugatang sundalo sa AFP Western Command para sa karagdagang atensyong medikal. Pinabulaanan ng PCG ang sinabi ng China na may hiningin permiso para sa medical evacuation.
13: This is just a propaganda spin of the China Coast Guard claiming that they have given us permission, that they have allowed us to do this. Again, we never asked for any permission because we believe that there's no need for us to ask anything from the Chinese government.
11: Muli ring nanindigan ang National Task Force for the West Philippine Sea na ang tangkang paglapit ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre ang pinagmulan ng panibagong tensyon sa Ayungin Shoal habang nanatiling profesional at alinsunod sa rules of engagement ang ginawa ng mga tauhan ng Philippine Navy. Sakaling maulit ang insidente, tiniyak ng bagong talagang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Antonio Navarrete na handa ang mga sundalo na protektahan ang BRP Sierra Madre na isa pa rin commissioned vessel ng Pilipinas at nagsisilbing military outpost.
14: We have to stand our ground. Atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there.
11: Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Tiniyak ng National Maritime Council na patuloy na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng mapayapa at legal na hakbang para mapangalagaan ang mga Pilipino at may pagtanggol ang mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Kasunod ito na nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Ayon sa NMC, bagamat may naitatalang coercive at aggressive actions mula sa China, hindi nito nababago ang mga karapatan ng Pilipinas sa lugar. Alinsunod sa arbitral award na nagpapatunay na walang legal na batayan ang historical claim ng China. Kaugnay nito, patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng maritime domain, awareness at koordinasyon ng AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang ahensya para mapatibay ang seguridad sa karagatan.
15: We are not abandoning Ayungin Shoal or even a square inch of our maritime area. We are not abandoning the West Philippine Sea. No? Patuloy nating pangangalagaan ang ating sovereign rights at jurisdiction at gagawin natin ito bilang isang responsabling bansa na naninindigan sa international law as a peaceful resolution of disputes.
9: Mga mambabatas na prioridad nila ang pagpapasa ng mga panukalang batas lalo na ang red at priority bills kahit na nagpapatuloy ang impeachment trial. Yan ang ulit ni Vel Custodio.
16: Accomplishment by the numbers at target by the numbers. Yan ang nais marinig na ilang mga mambabata sa State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, pagtutok sa basic needs kagaya ng agrikultura, edukasyon at pangkalusugan ang inaasahan niyang banggitin ng Pangulo sa SONA.
17: Yung gusto ko yung numbers na like yung accomplishments by the numbers. Yung mga short-term plan po na very crucial for the past for the next 2 years, yun ang talagang tinitignan ko. At syempre yung sector po ng agrikultura saka turismo saka health saka education.
16: Pagtuon naman sa tumataas sa presyo ng produktong petrolyo, ang nais ni One Rider Party's Representative Rog Gutierrez na tugunan ni Pangulong Marcos Jr.
18: It'll probably be laying out yung legacy building, but for us, hopefully, tumataas ulit yung presyo ng gasolina. Hopefully, oil deregulation is part of the conversation. Hopefully, maisama sa LEDAC yung MC taxi bill po namin. I mean, transportation related, sana po tuloy-tuloy na po talaga.
16: Samantala, kumpiyansa naman ang mga mambabatas na on track pa rin ang Kongreso sa pagpasa ng LEDAC priority bill sa administrasyon. Sa ngayon, 26 sa 52 priority bills ang lumusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara.
17: Kailangan mas tutukan ngayon, kailangan mas mas siguro damihan yung frequency ng mga meetings namin together with our counterparts in the Senate. I think we're on track naman, pero kailangan po syempre we've always taken pride na na-check po namin yung majority o karamihan po buo yung LEDAC measure. So kailangan po maghanda again, it is with the leadership as well na to steer us with the speaker and the majority leader na kasama po namin dyan.
18: As a member of the rules in our agenda, always we discuss about yung sa LEDAC priorities that always gets the priority in the yung schedule setting. But everything seems to be on track, and as far as I know po, not only in the rules committee, even yung sa various committees to which the LEDAC priorities have been already referred to, gumagalaw rin naman po.
16: Kasabay naman ang pagbabalik sesyon ng Kongreso, tiniyak ng mga House Panel of Prosecutors na mananatili silang present sa mga committee hearings sa Kongreso kahit na may gumugulong na impeachment trial. Anila, time management is the key para balansin ang tungkulin nila na magpanukala ng batas at bilang impeachment prosecutors.
17: At least naman po, medyo mas may flexibility kasi may schedule na. Kumbaga time management na lang po, but siguro makikita natin na medyo mag-overtime po ang House of Representatives lalo pag nag-start na po yung session.
16: Vel Custodio, para sa bayan.
0: Binasahan na ng sakdal si Senador Dante Marcoleta sa kinaharap na kasong plunder at maging sa umani paglabag sa Presidential Decree No. 46. Kinangulat ni Sheila Natividad.
16: Sa muli niyang pagharap sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, naglakad na lang papasok si Senador Dante Marcoleta kung saan naghain siya ng not guilty plea para ito sa kasong umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o pabor mula sa mga pribadong individual anuman ang okasyon. Not guilty rin ang inihain ni Marcoleta sa kasong plunder kaugnay ng umano'y pagtanggap niya ng 75 million pesos na cash donation sa kampanya sa pagkasenador habang miyembro pa siya ng House of Representatives. Sa kaparehong kaso, not guilty plea rin ang sinambit ng kapwa-akusadong si Joseph Espiritu sa korte. Habang sa hiwalay na dibisyon naman ng Sandigan Bayan, not guilty plea ang inihain ng dating mambabatas na si Mike Defensor para sa kasong plunder. Nitong nagdaang linggo, dinala si Marcoleta sa Sandigan Bayan ng naka-wheelchair para sa hiwalay na pagdinig sa kasong plunder. Nasa kustodiya na rin siya ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas matapos ipahayag ng doktor mula sa Philippine General Hospital sa anti-graft court na hindi na siya nangangailangan ng hospitalization. Sa muli niyang pagharap sa korte, binawi rin ng kanyang kampo ang nauna ng inihain na motion to quash sa kasong plunder. Ayon sa kanyang abogado, mas mabilis na uusad ang pagdinig kung babawiin ang motion. Nang tanungin ng hukuman, kinumpirma ni Marcoleta na voluntaryo ang kanyang pag-withdraw ng motion to quash. Paglabas naman ng korte, ito lamang ang naging pahayag ng senador.
19: Kumusta kayo?
16: Itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division ng August 10 para sa pre-trial ng kasong umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 46. Bago ito, kailangang dumalo ni na Marcoleta at mga kapwa-akusado sa pre-marking of exhibits sa July 28, 29 at 30 bilang bahagi naman ng paghahanda para sa paglilitis. Sheila Natividad, para sa bayan.
9: Tuloy-tuloy ang ginagawang manhunt operation ng Philippine National Police kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulla, on track ang PNP at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagtunton sa kinaroroonan ni de la Rosa. Sa kabila nito ay hindi muna ibinunyag ng kalihim ang mga detalye ng operasyon para hindi ito maapektuhan. Aminado naman ang kalihim na mahirap matunton si Senador Bato at dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag dahil pamilyar ang mga ito sa mga proseso ng law enforcement. Dahil dito gumagamit na anya mga otoridad ng iba't ibang estratehiya at hindi lang ang mga nakasanayang pamamaraan para mahanap at maaresto ang mga wanted. Huling nakita si De La Rosa madaling araw noong May 14 nang umalis ito sa Senado kasama si Senator Robin Padilla matapos dumalo sa sesyon.
0: Hindi lang pagpapabuti sa drainage system ang naging hakbang ng pamahalaan para matugunan ang problema ng baha. Dahil inaksyonan din ito ang problema sa basura sa pamagitan ng pagkakaisa at pagbabayanihan. Yan ang ulat ni JM Thompson.
19: Mahalaga para kay Amelita ang ginagawang tugon ng mga ahensya ng pamahalaan para mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. Critical kasi anya ang epekto nito sa kalusugan ng kanyang pamilya, lalo na sa siyam niyang anak.
20: Siyempre, number one, mga bata na ano, sa baha, nalalayo. Tapos, yung sa araw-araw, laging walang manin, daanan mo. Walang tubig, walang... Basta yung ganun, mahalaga talaga sa amin yung ganun na hindi laging pinapa.
19: Ganun din si Daisy na halos tatlong dekada nang nagtitinda at ilang bagyo at baha na rin ang pinagdaanan. Kahit papano'y may pagbabago sa kanilang lugar dahil sa ilang ginagawang drainage improvement. Anya, importanteng ipinagpapatuloy ang mga paglilinis sa mga estero para makaiwas sa baha at sakit na dulot nito lalo na ngayong tag-ulan.
21: Mahalaga talaga, sir, kasi ngayon, kung ang daga lumabas lahat, umihi lang sa mga estero, wala na baha na. Dapat yun ang pinagtutuunan ng pansin para hindi na lalong bumaha.
19: Kahapon ay nakaranas ng ilang mga pag-ulan ng ating mga kababayan sa Metro Manila. Pangamba nila ang posibleng muling pagbaha sa kanilang lugar. Hindi naman ito hinayaan ng MMDA at tuloy-tuloy ang kanilang paglilinis sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa pagtutulungan ng MMDA Flood Control Team at Dole Tupad Workers, nagsagawa sila ng sunod-sunod na clearing at declogging operations sa mga drainage system sa Metro Manila. Malaki kasi ang epekto ng mga basurang nakabara sa mga kanal sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. Mga burak at basura ang kanilang nahakot sa Muntinlupa City kung saan 1.75 cubic meters ng basura at burak ang kanilang nahakot. May mga nakuha ring basura sa Paranaque City at San Miguel, Manila. Hindi rin pinalampas ng MMDA at Tupad Workers ang pag-alis ng mga basurang nakabara sa May Romualda Street, Paco, Manila. Nagtulong-tulong din sila upang linisin ang 5 manholes na may habang 50 metro gamit ang ilang minor tools. Nagpapasalamat naman ang ilan nating kababayan sa ginagawang aksyon ng MMDA kontra baha. Hindi man kasi instant ang epekto nito para tuluyang mawala ang mga pagbaha, nararamdaman naman nila na mas mabilis nang humupa ang tubig baha sa tuwing maulan. Bagamat pabugso-bugso na lang ang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Metro Manila, tuloy-tuloy pa rin ang mga operasyon ng MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa Metro Manila. Hinihingi naman ng MMDA ang kooperasyon ng ating mga kababayan na ugaliin ang pagtatapon ng mga basura sa tamang basurahan. Ika nga nila, ang maliit na basurang itinapon mo ay may malaking epekto sa buhay ng kapwa mo. JM Thompson, para sa Bayan.
9: Maging ganap na bagyo ngayong gabi o bukas ng umaga ang low pressure area. Ang LPA nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility at tinatayang lalapit ang potential bagyo na yan sa kalupaan sa araw ng Biyernes. Tatawagin itong bagyong Quiapo. Posibleng daanin nito ang Cagayan Valley, Cordillera at ang Ilocos Regions. At sa Sabado ay nasa West Philippine Sea na ang bagyong Quiapo. Sa ngayon, nagpapaulan ang LPA at pinalalakas ang habaga sa malaking bahagi yan ng ating bansa. Pinakamabigat na pag-ulan ay mararanasan sa araw ng Biyernes at ng Sabado, partikular sa Ilocos Provinces, Abra, Apayao at Cagayan Province. Tinatayang aabot sa 200 mm ang ulan sa loob ng 24-hour period. Ibig sabihin, mataas ang chance na makaranas ng pagbaha at pagbubo ng lupa. Makararanas din ng above normal na buhos ng ulan sa La Union na lalabing bahagi ng Cordillera Region, Isabela, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Island. Samantala, bukas sa Luzon, fair weather sa umaga at hapon pero may posibilidad muli ng panandaliang pag-ulan. Samantala, nagpapaulan naman sa Southern Luzon o Bicol Region at sa Romblon ang trough o yung buntot ng LPA habang apektado ng habagat ang malaking bahagi ng Palawan. Sa Visayas naman, mas maulap at mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Silangang Visayas dala ng trough ng LPA. Kalat-kalat na pag-ulan din ang dala ng habagat sa bahagi ng Kanlurang Visayas, Negros Island Region at sa gitnang Visayas. Makararanas naman ang maulap at magpapatuloy ang pag-ulan sa Mindanao dala ng habagat. Nagpalabas din ng heavy rainfall outlook ang pag-asa para bukas, partikular sa Zamboanga del Sur at Zamboanga, Sibugay, Tano Provinces, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. kasama na rin ang Negros Island at Antique. Makararanas ng above normal rainfall hanggang bukas ang mga lugar na yan at posibleng makaranas ng pagbaha o pagbuho ng lupa. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood. At abangan, Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang pag-aksyon para maibsan ang epekto sa bansa ng tensyon sa gitnang silangan. At official trailer ng upcoming Avengers Doomsday film, inilabas na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bawat Pilipino, muling ilalahad ng Pangulo ang kalagayan ng bansa. Ngayong July 27, buong puwersang magbabantay ang inyong People's Television mula Batas at Pambansa hanggang sa iba't ibang remote points sa Pilipinas. Sama-sama nating tutukan ang mga pangyayari sa telebisyon at sa lahat ng official digital platforms ng PTV. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Dito sa inyo, People's Television. Susunod sa Schoolmates. Time out muna sa debate at pag-usapan natin ang ASEAN Chairship ng Pilipinas ngayong 2026. Kasama si National Youth Commission Chairperson Yusek Jeff Ortega.
5: Being a chairperson of the ASEAN Chairship this year, sobrang dami mga programa at oportunidad na pwedeng pagkakitaan ng ating mga kabataan dito sa Pilipinas na nasasama sila sa mga diskusyon ng mga regional activities.
4: At kilalanin natin ang firstborn twins ng Lord of Sets na si Joel Cruz, na sina Prince Sean at Princess C.
22: Yeah, my dad's very supportive. He told me one time, whatever you want to do, do it because I'll support you in that. He told me like, do what you love to do.
4: Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.

unang ginamit ang katagang State of the Nation sa 1935 Constitution, kung saan inaatasan ang Pangulo ng Pilipinas na i-report sa Kongreso ang State of the Nation. Kasunod nito, ginamit ni dating Pangulong Manuel Rojas ang message on the State of the Nation bilang pamagat ng kanyang talumpati sa Kongreso noong January 27, 1947. Bagamat hindi na inilagay sa 1987 Constitution ang katagang State of the Nation, ang paggamit nito ay itinuturing na tradisyon sa kasaysayan ng politika sa bansa. Abangan ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV.

0: Kabi-kabilang hakbang at pinatupad ng pamahalaan bilang tugon sa naging malaking hamon sa presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Nagsimula nitong unang bahagi ng taon mula sa pagtitipid sa enerhiya ng mga tanggapan ng gobyerno hanggang sa pag-abot ng mga ayuda para sa transport sector. Kinaulat ni Elijah Canla.
1: Nagbunga ng malalaking pagbabago sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino at sa takbo ng lokal na ekonomiya ang mga ipinatupad na emergency energy protocols ng Administrasyong Marcos Jr. Ang mga patakarang ito ay hindi lamang nanatili sa mga opisina ng gobyerno, kundi direktang naramdaman sa komunidad sa pamamagitan ng mga makabagong sistema ng pagtatrabaho, transportasyon at singil sa kuryente.
2: To all government offices, to find ways to be more, to save on energy. That applies, eto, panawagan ko na rin ito sa taong bayan. Maghanap tayo ng paraan upang mabawasan ang ating paggamit ng lahat ng mga sources of energy natin.
1: Noong unang quarter ng taon, ipinatupad ang mandatoryong bawas konsumo sa ilalim ng Government Energy Management Program o GEMP na nagtulak sa mga ahensya na magpatupad ng strict thermostat setting na hindi bababa sa 24 degrees Celsius. Dahil dito, nagbago ang operational routine sa mga public buildings at naging mas mulat ang mga kawani sa kahalagahan ng energy conservation sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. Sinimulan din ang compressed work week at work from home setup na kung saan nabawasan ang mga volume ng bumabiyahing sasakyan tuwing katapusan ng linggo na nagdulot ng bahagyang ginhawa sa trapiko, lalo na sa Metro Manila.
3: Simula sa Lunes, ikasyam ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10% hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo.
1: March 24, nang magdeklara ng State of Energy Emergency si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 110 na nagbigay daan sa paglabas ng subsidiya para sa fuel at transport sector. Ito ay sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ramdam ng mga ordinaryong mamimili ang epekto ng programa dahil napanatili nito ang murang presyo ng mga pangunahing bilhin sa merkado sa kabila ng krisis sa gitnang silangan.
4: Patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi masyado maapektuhan nitong krisis na hinaharap natin sa Middle East. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talaga sinusunda.
1: Nagbunga rin ang intervensyon ng Department of Energy sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM ng mas mababa

0: Habang buwan ng electricity bills para sa milyong-milyong kabahayan.
1: These days, I see many households installing solar panels to save on electric bills. I myself, in Ilocos Norte, installed on our house the solar panels. And what I learned based on personal experience was that it was very hard to sell excess electricity to the grid. Only because the procedures were not in place.
0: Inilunsad din sa tulong ng Government Service Insurance System o GSIS ang Ginhawa Solar Energy Loan na nagpahintulot sa mga miyembro na umutang ng hanggang 500,000 pesos para sa solar panels. Binigyang pagkakataon nito ang mga ordinaryong pamilya na maging self-sufficient sa kuryente at permanenteng mapababa ang kanilang buwan ng bayarin. Upang direktang maibsan ang epekto ng krisis sa langis sa mga kusina ng bansa, pansamantala ring sinuspinde ng Pangulo ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Sa kabuuan, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na agenda ng pamahalaan na makamit ang 50% renewable energy share sa national power mix pagdating ng taong 2040. Sa pagharap ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ngayong Hulyo, tampok niya ang mga proyektong ito bilang isang permanenteng legasiya para sa seguridad ng sektor ng enerhiya. Sa huling dalawang taon ng kanyang administrasyon, sapat nga ba ang mga dambuhalang infrastrukturang ito upang ang pangarap niyang liwanag para sa sambayan ng Pilipino ay hindi basta mapundi at maiwan na lang bilang isang anino. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang top-level meeting ng Security Cluster bilang bahagi ng paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Sa pagpupulong, inatasan ni Recto ang Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority paigtingin ang koordinasyon sa seguridad, trapiko at crowd management sa araw ng SONA. Kabilang din sa pinaghahandaan ng pamahalaan, ang agarang pagtugon sa anumang insidenteng maaring makaapekto sa kaligtasan ng mga commuter. Samantala, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at Presidential Security Command ang kanilang ipatutupad na security measures para sa pagdaraos ng SONA. Binigyang din ni Recto na dapat igalang ang karapatan ng mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobi kasabay ng mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa anumang karahasan o banta sa kaligtasan ng publiko.
3: Umikot sa usapin ng pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika, kabilang din ang Pax-Silica Project sa Luzon Economic Corridor, ang naging pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at United States Secretary of State Marco Rubio. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Sumentro sa pagpapalakas ng ugnayan ng United States at Pilipinas ang courtesy call ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Nagpasalamat ang Pangulo sa oras na inilaan ni Rubio para bumisita sa Pilipinas at makiisa sa ASEAN Foreign Ministers Meeting 2026.
5: The Philippines now holds the chair for ASEAN and there really are a great many issues that have to be dealt with, and I'm glad that you have had this opportunity to at least engage and have some exchanges with the other foreign secretaries, other foreign ministers, especially coming out of ASEAN.
4: Binati naman ni Rubio ang Pangulo sa matagumpay na pangunguna sa ASEAN ngayong taon. Malaking plataforma niya ito para makipag-ugnayan sa iba-ibang mga bansa. Ipinarating din niya ang mensahe ni U.S. President Donald Trump kay Pangulong Marcos Jr. kasabay ang pagbibigay diin ng kahandaan ng U.S. na mapagtibay pa ang ugnayan nito sa Pilipinas.
6: In addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. You know how much the President holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. And it's a partnership that is only growing. And in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship.
4: Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, nagpaabot ang Pangulo ng pasasalamat sa U.S. para sa suporta nito sa Pilipinas sa iba-ibang sektor kabilang na ang depensa at ekonomiya.
7: interesting time is basically with what's happening in the global arena, everything that's happening right now. It's interesting times in the sense that there's so much of these things that are happening, and hopefully the partnerships that we've had, not only with the United States, but other countries as well, will be a source of comfort for us, that we have a lot of allies and friends and partners all over the world.
4: Napahapyawan din nila ang issue sa China.
7: Well, China,
8: West Philippines
7: Sea. It's always been a situation that is always part of the conversation, in the sense that the hope is that countries will have a way to be able to persuade China to be able to respect the rule of law and international law of the seas and so forth and so on. So that's essentially what the message is. Coming out of many of these partnerships.
8: So, na-mention yun nung meeting, Ambassador?
7: It was not really mentioned in it was just in passing.
4: Kabilang din sa napag-usapan ng Pangulo at ng U.S. Secretary of State ay ang Pax-Silica at Luzon Economic Corridor na ikinalugod ng Pangulo dahil sa mabilis nitong pag-usad.
7: He's very pleased with that. It's moving quickly and that will definitely help the Philippine economy and our aspiration to have the kind of economic prosperity that we've been looking for, because it spells economic security for us.
4: Kenneth Pasyente, para sa bayan.
3: Muling pinagtibay ng Pilipinas ang matatag na ugnayan sa Australia at Japan. Matapos tanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang foreign minister sa magkahiwalay na courtesy call sa Malacanang. Sa pulong, tinalakay ng Pangulo at ni Australian Foreign Minister Penny Wong ang patuloy na pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at seguridad, kalakalan, edukasyon at iba pang sektor. Sa pulong naman kay Japanese Foreign Minister Toshimitsu Moteki, muling pinagtibay ang Comprehensive Strategic Partnership ng Pilipinas at Japan. Tinalakay din ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan at pamuhunan, depensa, infrastruktura at mga programang pangkaunlaran.
2: Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon sa kalihim ng Presidential Communications Office, maging sa Major Generals at Brigadier Generals ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Dave Molina Gomez para sa posisyong Secretary ng PCO, habang tatlo naman para sa ranggong Major General at dalawa para sa ranggong Brigadier General ng AFP. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa tanggapan nito sa Pasay.
3: Samantala, arestado na ang apat na miyembro at mastermind ng tinatawag na Termite Gang. Sila ang tinuturong grupong nasa likod ng pagnanakaw sa ilang lugar sa Central Luzon. Yan ang ulat ni Ryan Asigas.
9: Hating gabi noong July 14 nang pasukin ng mga kalalakihang ito, napawang mga nakatakip ang muka ang convenience store na ito sa Tarlac. Sa kuha ng CCTV ng tindahan, makikita ang apat na kalalakihan na ito na tila may hinahanap. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita na kinukunan na ng litrato ang ilang vault. Maya-maya pa, makikitang buhat-buhat na ng mga suspect ang vault hanggang sa tuluyan na itong naisakay sa kanilang getaway vehicle. Ayon sa Police Regional Office 3, ang grupong sumalakay sa convenience store ay Termite Gang. Ang grupo na ito ang nasa likod ng pagnanakaw sa isang bangko sa Nueva Ecija at robbery sa Tarlac.
10: Pinasok nila ito, pinutak nila ito sa inamin. Meron din silang tinira sa Isabela, tatlong convenience store, yung DIY na napasok rin nila at nakuha yung bolt. Termite originally, member ng Termite, then Termite Gang, then nag-divert na sila dito sa pagpasok na sa mga convenience store kasi mas mabilis daw. May pinuputas kayo, 28 days, weeks or months.
9: Matapos ang isinagawang backtracking sa kuha ng CCTV, natuntun ng mga otoridad ang mga suspect. Nang ma-corner ang mga ito, ay agad silang pinadapa kung saan kabilang sa naaresto ay ang mastermind ng grupo.
10: Yes, siya yung may warrant of arrest sa kasong frustrated murder at tragedy.
9: Nakuha mula sa mga suspect ang iba't ibang plaka, sasakyan na gamit nila at iba pang mga kagamitan na ginamit sa krimen.

0: komunidad kung sila-sila din ba ang sangkot sa insidente ng pagnanakaw ng mga pawn shop sa Quezon City maging sa Pasay City. Mula dito sa Kampo Karame, Ryan Lisigues, para sa Bayan.
1: Pinaigtim ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang mga hakbang laban sa dog meat trade o mas kilalang kalakalan ng karne ng aso. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi ng PTV Cordillera.
2: Hihigpitan na sa La Trinidad Benguet ang dog meat trade upang mabigyan ng kaukulang parusa ang mga restaurant o kainan na lumalabag sa Animal Welfare Act of 1998, kabilang na dito ang pagkatay sa mga aso. Sa isinagawang consultation ng lokal na pamahalaan, posibleng magpapasa ang sanggunyang bayan ng ordinansa alinsunod sa naturang batas. Kamakailan din, nabigyan ng Shokos Order ang isang kainan sa La Trinidad na naghahanda ng karne ng aso.
3: Na-discuss naman yung mga ano pang pwedeng gawin para mas strengthen yung ating programa, and at the same time may mga recommendation naman coming from the different stakeholders kung anong gagawin ng ating bayan.
2: Ayon sa mga dog lover kagaya ni Kylie, kinukundin na niya ang pagkatay at pagkain sa karne ng aso dahil maituturing silang pamilya at man's best friend.
4: Be responsible naman po kasi animal abuse and animal cruelty din po yun. Parang pumatay ka rin po ng isang tao na nabubuhay.
2: Para naman kay Jackson na residente ng Benguet, kaakibat na sa kultura ng mga katutubong i-Benguet ang pagkatay ng aso kung kinakailangan sa mga katutubong ritual. Hindi rin pinapahintulutan ng kanilang kultura ang araw-araw na pagkatay ng aso na walang dahilan.
5: Dati kultura nga kasi. Kasi mo talaga nga mo maiwasan ng agpartikalad tanga iti duk. Ino ada iti natay. Nung parang... Nung panagparti iti aso ng pangpulot ang katawan, iiwasan na matan.
2: Sa Section 6 ng Animal Welfare Act of 1998, nakasaad na bawal ang pagmamaltrato, pagpatay at anumang uri ng karahasan sa mga hayop kagaya ng aso. Pinapahintulutan din ng batas ang pagkatay ng aso kung may kaugnayan sa religious ritual o tradisyonal na ritual ng mga katutubo sa isang lugar. Bridget Marcasi Pangosfian, para sa Bayan.
1: Sumentro sa pagpapaigti ng kooperasyon, kalakalan at iba pang usapin sa pagitan ng mga countries partner at ASEAN ang nagpapatuloy ng mga serye ng pagpupulong sa ASEAN Post-Ministerial Conference. Nasa linya ng telepono si Gab Villegas para sa detalye. Gab? Gab? Alright, susubukan natin balikan si Gab Villegas para sa ulat na yan.

0: pasadong linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na consummated ang allegation betrayal o allegasyong betrayal of public trust matapos ihayag ng Vice Presidente na may kinausap siya umano partikular o para kitilin ang buhay ng ilang matataas na opisyal ng bansa. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
1: Yes, ay sa ikasyam na araw ng impeachment trial, Vice President Sara Duterte muling sumalang sa witness stand si NBI Director Attorney Melvin Matibag dito. Piniliwanag niya ang umani betrayal of public trust ng Vice Presidente sa naging pahayag nito laban sa Pangulo.
2: Public trust was already been consummated.
1: Yan ang tahasang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag matapos umuno aminin ni Vice President Sara Duterte na may kinausap siya para umuno patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tugon din ito ni Matibag sa tanong ng depensa kung maghahain pa rin ba ng impeachment complaint laban sa pangalawang pinakamataas opisyal ng bansa sakaling mapatunayan ng NBI na nagkaroon ng betrayal of public trust.
2: There is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, umayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitutes betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to everyone. So, pag nagbalakang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to everyone. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan.
1: Sinubukan naman ng depensa na ipabura sa records ng impeachment court ang pahayag ni Matibag.
3: The motion to strike off is denied. Let the answer of the witness remain in the records.
1: Sa pagdinig, kwenestyon din ng depensa si Matibag ukos sa kanyang konsepto ng kinetic force na anilay nagiging sanhi ng pag-uudyok sa iba na maglabas ng mga banta. Bilang halimbawa, binanggit ni Matibag ang insidenteng kinasangkutan ni Palace Press Officer Claire Castro sa Canada para ipaliwanag ang kanyang pagtingin sa kinetic force. Binigyan din ni Matibag na malaya si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na magpahayag ng kanyang pagtutol sa gobyerno.
2: Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa atin sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin doon, but there is always continuing threat assessment po.
1: Matatandaan sa pahayag ng alkalde sa rally ng Race Coalition o Rage Coalition noong April 12, 2026 kung saan sinabi nitong isang ulo lamang ang kailangan nila na tumutukoy kay Pangulong Marcos Jr. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi ni Matibag na aktibo at nagpapatuloy pa rin ang banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr.
2: Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa atin sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin doon, but there's always continuing threat assessment po.
1: Isinuwalat din ni Matibag na kasama sa kanilang inimbestigahan ang posibilidad na ang umano'y kinontratang assassin ni Vice President Duterte ay mula sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Ayon kay Matibag, may 20 individual ang kasalukuyang sakop ng kanilang imbestigasyon.
2: May mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala.
1: Ayos na tapos na ang paglilitis sa pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa grave threats o manoy grave threats o pagbabanta sa susunod na linggo, Miyerkules, July 30, ay muling magpapatuloy ang pagdinig ng alas 10 ng umaga kung saan tatalakay naman dito ang Article 1 na tumatalakay naman sa misuse of confidential funds. Dito inaasang harap ang dalawang opisyal ng Land Bank. Ice?
0: Maraming salamat, Bernard Perez.
4: Matibay para sa prosekusyon ng naipakitang mga ebidensya ng tatlong tumayong testigo para sa Article 4 of Articles of Impeachment. Sinagot naman ang House Prosecution ng payag ni Senator Judge Robin Padilla na one-sided umano ang prosekusyon. Yan ang ulat ni Vel Custodio live. Vel.
5: Dayan, sa pagtatapos ang pagtalakay sa Article 4 na Article of Impeachment na threat, kumpiyansa ang prosecution panel na naging matibay ang mga ipresentang ebidensya at tatlong witnesses sa prosecution para patunayan na may pagbabantang ginawa ang si Vice President Sara Duterte.
6: Dahil nga nagpo-corroborate itong mga statements nila, kita natin na merong na-authenticate ang video. Diba? Lahat tayo. Dahil mismo ang defense panel, inamin. At ginamit pa nga yung video yan. Hindi nila ginilay na merong video. Pangalawa, hindi rin nila ginilay na merong banta na ginawa doon sa video yun ang ating pangalawang pangulo.
5: Inihambing pa niya sa apat na kwarter ang basketball ang impeachment trial kung saan para kay Barbers lamang ang prosecution sa naging unang kwarter sa court.
6: Lamang ang prosecution panel doon sa first quarter na yan. And once the second quarter starts at magpresenta ulit ng mga ebidensya at ng mga testimonya mula sa ating mga witnesses, pa ating palagay, lalamang ulit no, ang ating prosecution team.
7: We had only 3 witnesses, and I must say that all of them are powerful witnesses. In the person of Agent Kalilong, Attorney Lotok, and of course, ultimately, Director Matibag, na naging very, very important ang kanyang naging testimonya.
5: Samantala, may komento naman ang prosekusyon sa pag-alma ni Senador Robin Hood Padilla sa pagiging one-sided umano ng prosekusyon.
8: Na hindi one-sided ang ating prosekusyon. Ano?
7: With all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case.
9: The prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense.
5: Dayan, hindi muna magsasagawa ng impeachment trial ang impeachment court sa Lunes para bigyang daan ng pagdalo sa State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Habang sa Miyerkules naman ay magsasagawa ng kontradaya o kontrasona dito sa Senado. Habang sa Webes naman ay magpapatuloy na ang impeachment trial dito sa Senado kung saan tatalakay na ang unang articles of impeachment na confidential funds. Balik sa iyo, Dayan.
4: Maraming salamat, Vel Custodio. Inilabas na ng Marvel Studios ang official trailer ng Avengers Doomsday na nakatakdang ipalabas sa mga sinehan sa Disyembre. Samantala, sa kabila ng backlash online ng aktres na si Ivana Alawi, inanunsyo niyang muli ang panibagong pamimigay ng mga premyo matapos mabot ang 50 million followers sa social media. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
10: Inilabas na ang opisyal na trailer ng Avengers Doomsday na nagbigay ng nakaka-excite na pasilip sa nalalapit na pinakabagong pelikula ng Marvel Studios. Sa 2 minutong trailer, makikita ang pagsasama-sama ng mga paboritong bida mula sa Marvel Cinematic Universe o MCU para harapin ang panibagong kalaban na si Dr. Doom na gagampanan ni Robert Downey Jr. Tampok din sa trailer ang Fantastic Four, X-Men, Avengers ni Sam Wilson, New Avengers, Thor, at Ant-Man. Isa sa mga pinaka-inaabang bahagi ng trailer ang pagbabalik ni Chris Evans bilang Steve Rogers, ang kanyang unang pagpapakita sa MCU mula ng Avengers Endgame noong 2019. Ang nasabing pelikula ang magiging huling full-length project na pangungunahan ni Andy Park bilang Director of Visual Development ng Marvel Studios bago siya tuluyang umalis sa studio. Nakatakdang ipalabas sa mga sinehan ng Avengers Doomsday simula December 18. Happy 50 million! Sa kabila ng mga batikos na natatanggap dahil sa kanyang online giveaway na kaugnay ng isang online gambling platform, nag-anunsyo muli si Ivana Alawi ng panibagong pamimigay ng mga premyo. Kasunod ito ng pag-abot niya sa 50 million followers sa Facebook kung saan nagpasalamat siya sa kanyang mga taga-subaybay at nangakong may mas marami pang papremyo. Ayon kay Ivana, magpapamigay siya ng mga iPhone na hiwalay pa sa nauna niyang ipinangakong 100 iPhone giveaway. May pagpipilian din ang mga mananalo kung iPhone 17 o 50,000 na cash ang mas naaangkop sa kanilang pangangailangan. Matatanda ang umani ng batikos ang nauna niyang 100 iPhone giveaway matapos hikayatin ang mga sasali na i-follow ang Facebook page ng isang online gambling platform na kanyang ini-endorso para makasali sa raffle. Nagdulot ito ng magkakahalong reaksyon online. Habang marami ang sumali sa giveaway, may mga netizen naman na kumwestiyon sa promosyon dahil anilay nagiging paraan ito para maipromote ang online gambling. Sa kabila nito, nananatili pa rin sa Facebook ang original na giveaway video ni Ivana na may mahigit 273 million views, 8 million reactions, at 7 million comments. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
11: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, at YouTube na at PTVPH.
12: At yun pong mainit na balita ang iyong Miyerkules. Saka po si Ice Martinez para sa Bayan.
11: At hanggang bukas, ako si Diane Karen, ang inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
13: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
14: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Good evening. It's now 7:30 p.m. You're still tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit,

0: 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa GYPSB Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiao.

0: higala.
1: Coffee.
0: Kape ang atong hisgutan, mga lods. Amigos, coffee, amigos, capsule. Mayong gabi, mga kabiti, radio tuburan. Latos on air na tadiha, DJ Ran. Para mga higala, ha, atong sugdan sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong amigos, coffee. Atong ipagawa si Nanay Bibian. Nanay Bibian, gawa sa diha, biyaho. Tara-tara mga higala, atong pamation si Nanay Vivian nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
2: Pina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Montigo ko ay.
3: Wakan ko ko yun, nagkaragyan si Pagkagbok, nag-iisap pagkagbok, ay di ko kita kasada.
2: Kamusta naman ka, Nanay Vivian Labidi?
3: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay one year na kong gamit, kanarad yun akong bigamit. Wala di ko itambar dito, mar kanarad yung Amigos.
2: O saan na katuwing ka na gamit ang Amigos Coffee?
3: Oo, sa nakatuwing, sa katuwing kape, nga maulad yun na yung akong gamit. Wala ko, wala di ko itambar. Wala ko sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kublawat.
2: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, sa kaya mga sakit ni mo, namalik ka, wala.
3: Wala, wala. Atang akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Opo, kanang normal na. Akong waiter, gamay na kayo.
2: Pilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
3: 400.
2: Ya, taro, normal na.
3: Normal na, kanang 103 na.
2: 103?
3: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong mag-atong Sabado.
2: Sabado, ato lang laging, katong laging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
3: Oh, ato pizza dos.
2: Oh, na, unsa man, unsa may experience ni mo, tagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bi, kay one year naman yung ka nag-inom.
3: Oo, antalang,
2: hindi na
3: taon na.
2: Sagod kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labidi niya. Taga-asa ganun ka, Nanay Vivian?
3: Ilongos Liti.
2: Ilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato Nanay no niya.
3: Oo, oh, katong din ako kabakot, nagkorog-korog ng tail, din ako katindog.
2: Okay.
3: Niya ka ng hangguiter sa una, arang dakuha.
2: Okay.

0: O goscolo pe să o văd bine o mată, la șer.
1: Bine.
0: Încă n-am sigur pe nimeni, sigur pe nimeni. Acum la oată, acum ca mort, acum licot, acum nu, acum nu ca pe să-mi găgoaină, îmi caut, mă dugă, la eu nu, ca n-a la din gână, ca nu ca cu găgoaiba. Catură.
1: Asta nga sa ni mong TV, asa ni mong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo,
0: right? Pila edad mo, sa limo, sura? Wala na, na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
0: 56.
1: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
0: Oo, 55 pa to nga. Diyara dyo ko na ulihan sa amigos eh. Karoon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karoon, okay naman ako. Tanan lawas. Okay na, wala na ko mag. Ano bang, hindi na mag-mulmul ako tiil, hindi na magkurog-kurog ako tiil. Kanang, pwede na naman, kung kakurosa, o nga, kadi mong kubiyaan sa kong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko silag sa kasakit ba, mulmul ako tiil. Nga, pagkatungan sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong ubana. Pwede na lang ako rao sa dili sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan, na-apil po na.
0: Oo, oh, di pwede akong nakatabang ako, ang amigos kay. Sukat di ko nakailom sa amigos. Kalo sa Diyos, wala di ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na di ka nang isa katong pagbagyong tino dire di hubak ko gayo amigos ra amigos ra may painom kang bana kalon sa Diyos inigluha na kong primo wala may dugo
1: wala na no, naulian niya nagpa-check up
0: wala na ito. Naulian na din at kung pagbagyong tino ang tukarag ako takit kami. Hello, I'm not a doctor.

0: Nami kwarta, palit ng karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit ang karton sa sino?
0: Kuya Ingil, dikan pag sugod ako ginom o gamigos, huwag yun ko undang-undang, hantag karon.
1: Is that straight, Ragyod?
0: Oo, ako na lang din akong bisaligan, kaya huwag kainom ko gamigos, mawala ang tanan na akong batiyon.
1: Katong imo guiter, gamay na lang saan?
0: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na po magsuot kung pinang makita kong riog ba. Niyato ang galing ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuhan istasyonan ni kuhan, sir nag, sir na head.
1: Mahip o.
0: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya wala ko yung premyo, ako paminaw sa radyo-radyo eh. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat niya kayo, siyempre. O ano ba? Dako pa ikausapan ako awas ron ba?
1: Ligo na, ligo na.
0: Na, ligo na buyag. Uy, kanang, ako naman ang galing makatrabaho rin sa walay. Mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimong kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Hmm, anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar. Gikan sa 400 na normal na karon.
0: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
1: Okay. Ya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar, ito naging semana.
0: Oo. Oh, oo, oh, nagpa-sugar ko ito. Di man ko nang bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
1: So, kung nakay pa rin man
0: every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay. Ya, wala na, normal lang yun.
0: Oh, normal na akong sugar nga.
1: Anya, ano mo?
0: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon, normal na sad.
0: Nga, grabe, mura na yung naumig bagong ninyo.
1: Nga naman, ganyan, ano magbi, nakota na si Idol Beauty Boy, ano ko nang mura mong bagong ninyo, ano man?
0: Ang angkay, makakuan mong bago, anong magkakuan ko ba nga? Sa una ka kung napakong sakit, halos akong bana, sibig panguhit. Nga, mura di akong kayo, hindi mo itik. Kaya nila, di ko magamit si Ara, di niwa nga kay. Niwa kay ko sa una, nga mura manggugog ka ng, wait, kuan ba? Kung ulang ang bana ato, nadlok na dali ko, basi hindi taglain ang bana.
1: Pero karan!
0: Nga, grabe!
1: Nga naman?
0: Kada gabiin ka man.
1: Kaya tawagin ka, di ba? Wala tayo na gano'n?
0: Upisip niya. Pero, mula na, mula o kung kagakong lawat. Panahon ni, mula na 30 ka, 20. Matawag naman, mula ko naman.
1: Tinuhon gina itong ingon ni Idol na ipagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
0: Isang magbutang ko niya. Isang magbutang ko niya. Uyag lang po ko, ganun.

0: mo. Maon nag-denay, pinakanindot niya, nagawat ng kulas kuhan.
1: Pagkapinansa na itong kuhan, pagkapinansa na itong 2,000 pesos nga car.
0: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos copy, okay yun?
0: Okay tayo, oy, kanang ang amigos. Maugay kanang mo, ang panan bitaw sa kanang wanag ay paglaong bitaw, pero huwag gamit sa amigos. Makuan, mabalik yung tanan. Kanang mabaskog ka, din, murabag, ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik, mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako paglaong sa una. Kanawat mo ko sa amigos, ang, ako magpasalamat sa amigos ko, okay.
1: Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Kahilak ko sa gunimo eh.
0: Ang kahilak ko ang mabay. Lalipay mong mabataya.
1: Lalipay dyan kayo. Kaya,
0: lalipay kayo ko ba?
1: Sige, ing na nga. Si Junil ha. Katong pagkanaon ha. Napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
0: Nagbitay. Sige, bitaw. Panghita din eh. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita, naotdan man, may gali atong December, nakapalit may upat na karton kay upat na lamang nabilin among Europe, yung sa ilang utda, tuloray inyo. Tuloray na palit na.
1: Ang pinagay ba yung pangalan mo, Bibian?
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya!
1: Salamat, mabush!
2: Tap, tap, tap! Amigos! Ang kapal sa mga bida! 15 in 1!
3: Sige, nagpa-test na ko sa doktor. Dito ko sa deparini. Then, sige na kung itong anang amigos ko. Then, nagpa-test ko ganina. Okay, ragid akong sugar. Normal na kuya.
4: Ay, congratulations! So, sa una, ma'am, sa wapag na nag-inom mong amigos coffee, taas imong sugar.
3: Oh.
4: Bila, sila yung reading si...
3: Kain ka po niya, ari ka dali kuya. So, niinom ka ito, kanang kadiotrad, akong gibalikan o ginom. So, kaya naglain man niya akong lawas, pero minti ba lain kayo kung lawas pamina o din nagpatigil kong doktor, ganina. Mauto, wala na, okay na gintanan ang akong laboratory, gilaboratory, gintanan kuya.
4: Okay, so, so before ma'am, sa wala po ka nag-amigos coffee, o sa'yo mga gipaminaw ni mo si mong lawas pa mami?
3: Daghan kayo kong gipaminaw kuya, kapoy, kanang basta, di ka nang ura kong malipong, niya, nagtuo ko o kanang taas ko o dugo o taas kay kong sugar, kaya inaanak yun nag malipong ko, inaanak ko, kung nga mauto, nagpa-test dito sa doktor, sugar.
4: Okay.
3: Oo, okay na gita.
4: Okay na gita, ma'am.
3: Oo, gingnan ko sa doktor nga, okay raman tanan ni mo, asang akong BP, okay ra, akong sugar, imong kolesterol, okay ra, good day, nalipay ko, kuya niya, mauna, sige, kung inom anak, good sa amigos.
4: Ay, nagkasalamat, ma'am, no, sa before nga, nagkuhan ka, nagkuhan ka ni Paminaw, niya, karoon mo ng kag-amigos coffee, nawala na kanin mo ni Paminaw.
3: Oo, kuya.
4: Labi na dyan ang imuhang kaya, bitik pa pa imong sugar na
3: normal dyan siya. Ganyan ko sa doktor ganina. Kaya dito manggig ko niya. Ang doktor siya, okay naman dyan. Tanan niyong kuhaan. Nagpa-laboratory dyan ko. Siya nagpa-general laboratory dyan ka. Ma'am, ingin ko ko. Ingin ko siya. Ko kay malipong ko. Niya, anak, baka naghang kay kong ipamasiba niya. Then, sige kong inom mo. Gamigas ko. Ingin ko, hala. Kasi maon na dyan siya. Nakakuhaan.
4: Okay. So, tinatamang sa inyo harang doktor ay hospital niya sa Cebu nga niya sa Liparini.
3: Okay,
4: so congratulations, mamami, ha, nagay kayo, salamat si mo.
3: Thank you,
4: Clinic Herbal Clinic. So, mamami, ang tupina diya sa lungsod sa Sipunga. Nagkasalamat, ma'am.
5: Ayong adlaw sa tanan na itong namagasuking pigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning atong lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa atong amigos sa 15 in 1 Scenic Herbal Coffee Mix, nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya magkapamatuod o kung

0: Sagot kay epektibo ni ato amigo sa 15-in-1 skinny herbal coffee mix kay kini si Sir Binting o sa ka diabetikong tao no nga nag-antos na sa iyang sakit so na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong amigos coffee natabangan gyud taon siya. So sir, hayong adlaw.
1: Amay kanto
0: sa kumusta usa may epekto sa atong amigos coffee nga na sa imong gihambing nga sakit.
1: Actually ang amigos kapi, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuong ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man. 360, usahin mo 400 gani. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, ako sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, naama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, naku kay down. Yung 178 na lang. So, nasya, bigay. Look, kakuan ba niya niya, kanang maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kini kaod kong bayo, gitas-taso balik, pero kung mo, sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
2: Down
1: yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mo na na akong gigamit ton.
0: Sa mga nabinaw karon nato sir, unsay imong ika awhag nato kanila?
1: Ang ako na ikasulti, kung naay amigos kapi sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kapi na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mo na nga, maanalan ko ninyo, try lang. Nya pagkaman, pagpacheck sa mo, alam may bawaan ninyo kung naabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuwan ako, magkayo ipikto. So, mo na ron nga ako, usan ako ka, kanang, nag-isuporta sa Amigos Cafe, o lato pagsulti, Amigos User sa inyo gulon. Okay.
0: Sige, salamat kayo. Ngayon, kabati mga tiksuran, si Sir Binting Aliego, agos sa mga nakabinipisyo sa ato ka Amigos sa 51
3: Street. Yes, ma'am. Kita gani ni mong name, ma'am?
4: Sharon Catalan, sir.
3: Sharon Catalan, taga-asa ka ma'am Sharon? Yes,
4: ako dali sa Lamintak Norte, Madalien.
3: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
4: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
3: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
4: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
3: November last year, so hapunta ka mag-one year that kinom sa Amigos
4: Coffee. Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
3: Ayay, nagkalain-lain sakit na gano'n.
4: Oo. Ma'am. Dakadi kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kayo edad, pero nagkakit yung sakit.
3: Pila edad mo, ma'am?
4: 20 city, sir. 20 city.
3: Uy, ito bata pa ni ma'am. Unsa yung mga gipaminaw sa atong, ma'am, sa itong kalawasan?
4: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake katong din ako kabaro October okay. So din ako kabaro din
3: naka
4: edema.
3: Kusay ko sa mga nang din nakakabaro
4: nagka edema ko nang hoto nang ako ang lapa-lapa padung sa akong tuhod nang hoto
3: sa siya hindi mama mo kuya idea da
4: edema is kanang manghupong sa kanang mutambok siya.
3: Bali, oh, dayon. Di na siya ko sa kidney problem, ma'am, like that?
4: Mogi na siya, sir, kay naku-history nga na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga, naku'y acute kidney.
3: Ayan, kay,
4: ako
3: manunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
4: Oo, sir. Oo.
3: Dayon.
4: Oo, sir. Oo, umoto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee. Ni-try ko na niya, inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Kasi isa lang ka sa shay. Wala mong bitong mo. Sakit. Pumunta ko. Hindi man ako nag-introduce ako ang
3: Nami mo ko sa kasher si ning samod siya sakit.
4: Oh, ni mo lagi. Oh, ni
3: pagkita mo mag hatag siya reaction.
4: Oh, oh, mo lagi baldado ko sa kong lawas ba mo. Ang ako sa ni palpit kita kung dughan.
3: Okay.
4: Akong kabuhi mo rabi samot, magrabi kita kung kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman ni akong giinom
3: ako. Ah, okay, di ko na ni.
4: Oo, oh, oh, di ko na ni Muragwa. Di ko na ni kauya na ni kape. O sa nagkasing kape ha. O taging lang ko sa katang diin, nag-introduce ako nga. Ipadayin lang na siya kay mo na siyang reaction. Niko ko lang po. Kung ito, habang nagpadayon po for 3 months yung reaction, nakahurutog mga 5 to 6 boxes, di-gunta na po ang kuan ang iyang reaction.
3: Tas-taas na reaction siya mong lahat, no?
4: Tas-taas kay siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidalas na kalawas.
3: O sa mga sakit yung mong gawas atong ipay, anak mo pong ka?
4: Oh, gawas atong second niya ako ang major disease na kidney. Naasag ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na ko
3: nga. Ulcer.
4: Oo, ulcer niya.
3: Nakatay kay all ma'am.
4: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ang kuhan. Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
3: Irregular ang menstruation.
4: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayon niya ang akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
3: At so na normal na siya?
4: Na normal na siya, taga monthly is ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
3: Mm-hmm. So para ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga, sige, inom mo, amigos, 15-in-1, ma'am.
4: Ako kayo nagnatatabang sa kaning amigos, sir. Oo, okay. Ako kayo nakatabang. Gihimugin siya sa Ginoo nga, instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kaya ang sakit ang good word, giligid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coping niya sa kabatom akong edad. Takang kitugon nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
3: Migraine,
4: oo, migraine.
3: Tapos ay migraine, ma'am. Insumya, unsad ka.
4: Oo, oh, okay ka nang na-diagnose ko ato before nga na hospital ko, low blood ko, dapat ipa-blood ano ko transfusion.
3: Okay.
4: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
3: So karon ma'am, normal na katanan ma'am.
4: Oh, as in sir, ang akong taga beauty queen nga lakaw sir, tulad na kaayo kay sa una. Magyupo-yupo mo kung sa tungod ka sakit sa akong kidney. Mura ko glula ba? Mura ko kuba. Pero karon ni, malik na ko sa point.
3: Ayan eh, malik na sa point.
4: Minyo, tama, malik na akong point.
3: Minyo, tama minyo.
4: Hindi liter.
3: Makapapa na ka na, Day.
4: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na.
3: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react sa primero, then, soon, nangawa lang, ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, sir, ka-advise ni mom sa mga listener na to, karon, ma'am.
4: Ang i-advise lang ako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihan nga, ginganan siya Amegas Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang din siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Siya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kay, ayuhon siya kaniya sa iyang tanang sakit.
3: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisakit ay mong names one again, ma'am, si Ma'am Sharon.
4: Sharon Catalan.
3: Catalan sa Lamintak.
4: Norte.
3: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
4: Thank you, sir. God bless. Yeah.
2: Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasunya Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. BPAD approved.

Yes, mga higala, amigos, amigos, coffee. Daging salamat, Ma'am Sharon Katalay. Nagkalain-laing mga balatian, mo nag-ihakot ng balatian. Charis lang, Ma'am Sharon Katalan. Pero maumang yun ang iyang gipamatis pang lawas, mga higala. Mga nag-iingon nga, amigos, amigos, coffee, haang kapeng proven. Subok na sa kadaghanan, mga lods. Yes, para sa atong mga higala diha sa Carcar. Mapalit ang atong amigos coffee, amigos capsule na diha sa Lee's Drugstore and General Merchandise. Yes, na po diha ang door ba? Uban sa hustong pagkaon o kahulan. Yes, mapalit ang sabiha mga higala nato sa Carcar sa QRX sa Pharmacy. Uniya sa atong mga higala diha sa Tuburan, diha ang atong JJKL Bake Shop 234 store. Napo diha ang atong Jawa's Bake Shop, mga lods. Ugsoban pang mga butika pharmacy sa inyong lugar. Yes, nagagandang salamat. Wala natin igong oras, mga ka-Hot FM Carcar. Ikaw na lay, bahala na ako diha, idol. Dagang salamat. Ay magpadami sa unahan. Mayong gabi is sa tanan.

0: Club Hadayun ta mga Cavite Radio Tuburan and sa ating mga kabantayan Astig. Tara let's mga idol at sa aning dramahan. Ingon naman sila, ingon si Kuya Nalds, wala ba tayong mga pagilok-gilok ka sa kagabihuan? Kuya Nalds! Gusto mo talagang mga pagilok sa kagabihuan? Tara-tara, atong dramahan ng kagabihuan.
1: Ngayong hapong kini mo, Kuya Angel. O sa tanan ni mo mga suki nga ti paminaw sa imong programa sa Amigos Coffee 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. Ako di ay si Dante. Kini ako ang isaysay sa kahanginan kabahay kini sa resulta sa paggamit nako o panginom sa Amigos Coffee. Ako og ang akong amahan. Aron masabtan ninyo ang tanan, mao kini ang istorya.

Bala maginibag inusara na lang ta Asa namin daw ang kasitaan yung butang karon. Gimingaw na kaya ko ni mo. Pwede makuwaon na lang ko ni mo sita para mag-uman ta diya, ah. Pagkabait, bala mag-edi kinabuhi, ah. Oh, ay. Kisa mo na yung lakang padongdari, ah. Oh, yun na pa. Si Dante man yan, eh. Ay, Dante! Dante! Oh, oy, pa. May buntag ka ni mo diha. Musta naman ka pa? Magkira ka diha? Maka mag... Bugat niya po ni Mohan niya dagway. Ay, parang magigkumot sa yawa ng dagway ni Buda. Di alagi dong. Maragi hapo ng problema. Huwag niya pong kadawat sa pagkamatay sa mga inahan. Muli man na lang magiging katuig. Ay, ikaw po't pa ba? Abi niyo mo ka na yung magibuhat. Pero ikaw po'y mag-anto sana. Kabalo ka kung buhi si mama. Ka na yung magibuhat ka ron nga nagatubang sa iyang hulagway. Nga nagsigi o gambugot. Di gito na malipay siya pa. Masuko inon to nimo kay imong dagway. Tunag iutlanan. Bitaw, sakto ka dong. Pero saan naman na ginidong na kung pa mo kumakadawat? Lagi pa. Ang

Sumasikri ito na itawahan na yung tao na nung bigat-bigat pa mang gihapon. Naarag din mo da pa. Eh, classmate mo mo na. Kamu'y pagsabot doon ako sa iyang mga sikrito. O niya, tugani po ko sa sikrito niya, Keron. Maapil po ko na yung halala. Sige dong. Sige dong. Ako nga doon doon, Keron. Aron, mangyayok mo doon. Masipan mo tamak, tas luwaan niya. Nala, sige dong. Matos ako dong.

asarod akong amahan eh. Gabi naman lamang upang magkabalik. Abe, taabot nanta. Tanaw na ko sa Facebook eh kung sa'y naadari ah. Wait. Sa mani ay. Takana sa nilay pa nila. Tapos abe, abe, tanaw-tanaw tayo sa'y maayo dari ah. Nag-i-share nila sa maning live nila. Kapi. Be. Ato din yung tanaw ning abe, masarap ba niya? Ato din yung tanaw ning ilahang live dari. In fairness, no? Iba para ba ning ilahang DJ? Pero si Maha Aparador. Ito ang tanaw ning ilahang live daw dari. Be. Sa ning live nila dari. Uy, bro, lindot yun ni Kapihada. Yun na pa. Akong order si Papa ni karon malagsik ito ang ihang lawas. Akong palitan ni karon labong na pa sa tindahan. Ako ang tuon karon. Let me tell you.

Hoi pa. Naon siya man daw ka dante ay. Betul ba po ni ato ang garter sa blip ani kalakihan eh ba? Mo na biya pa. Yung ano bitong hingapihon ka? Na, kuyo-kuyawan hinong ka. Ang problema na ro kung tubkay kagubag-gubag na sa mong lumot. Ito kalakihan ang bata ata. Yun na ba? Sa may ato, ganun pakorot-korot magbuntag sa iyo. Ay, hindi ba ba? Hindi mo ang nerbiyoso nga kalitan na kayo gali na makurat na resulta na sa mong hingapi. Karon kay nakapalit magkukapi dito sa tindahan, kanibang Amigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix. Pwede daw ni siya sa mga edaran. Pwede daw ni sa mga sakit ni nanay o ni tatay. Siyempre dahil sakit na ako dahil. Mungutan na pagkukap ba? Ano siya malagi? Ano pagkukap ka? Kada di usap na yung mga kadatikang niyo mo agay. O, kanimuhang rayo mo diya unsa pa na diya. Kanimuhang hyper. Masa mo na? O, sign of aging magodi daw. Sign of aging kagaroon. Di o, in maning Amigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix. Hala, sige. Sige, ito nang testingan. Kaya wala ba pumuhala ko anong testingan ha? Sige, ako nga, magtipla ko ron. Kailan mong gusto na kumukapi. Sige. Diyasa ka daw.

0: 3, 4.
1: Sabi ka mahanin taon riya, oy. Nga sige naman pong lakaw. Ha, ay, nabag ka ha to. Marag, gikubaan ko da. Sakay ni tabo at nung tibuwa nga to. Ah, este, ako ang amahan ni eh. Makasampi kong tagdili maon ng kalakihan ni nga babalaka tag mo lakaw dili mo ng head. Ah, hinoon, dili po mo to hingalimtanon. Pero karon ako na matiko din niya da nga huwag tayo magkalita ni panimalay. Sukad nga gitagaan ako og Amigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix. Ay, manangigid doon ako niya nga mga tukos diskuhan kaya na-disco karun. Ay, sao na lang gani. Matubog ako sa barangay mapablatter. Ah, kaya lang siguro ay. Basin mo uli na to. Magsulat na lang ko dariyadaan nga at tukos pikas barangay kaya mo-disco ko kay na ay fiesta. Sige, magsulat na lang ko.

0: na nakusdiskuhan.
1: Ay, daghan na bang tao dari ah.
0: Kaya kachatsa naman dahil yung mga tao dari ah.
1: Ano ba? Uy, wala. Si Papa man na.
0: Si Papa din na. Yun na pa. Akong dolan. Naman tumas ayaw kay maluyak
1: ka na. Pa!
0: Pa!
1: Dol! Oy, Dong Dante! Namay ka dong! Anna, mao na ni Ron. Ako pa'y bangutan na limog nga nung na ako. Dili ba? Dili ba? Masa ba dili ba? Bilang kung sakit mo galawasan. Sakit mo rayuma. Daghang kagipamati. Pero nga nung naamong adres pista. Ay, abi na mo dong. Ay, pag humana kong ino mo dong amigos kopi dong, mura mag naampik akong kalawasan dong, mura mag ninggaan. Munang ning uban ko dito sa akong mga classmate nga LGBT, lami igyapon, bisag tigulang. Oy, soda oy. Ay, pwede soda kayo dong. Awa, awa, tanawa. O, naskarla daw, nakala o. O, kanaskarla dong, biuda po na dong. Ato po na diskartian dong, bakit mura mag nanginit akong kalawasan dong. Kuya, kuyawag mo ipikto ng kapigod. Ano manginit magadiha pa?
2: Ako pa.
1: Ay, basta po siya. Hindi bang wani kang diskuhan, mura na siyang tari. Kana bang iniguli ni mo, baka biha ka. Nahalala, sige, sige pa. Enjoy pa. Birada na, birada mayo.

0: Carla. Maako na gyud ka karong gabi una.
1: Oh, si mo.
0: Imuha na gyud ko karong gabi una si mo. Ah, kalma. Kalma lang, kalma.
1: Oh, si mo. Oh, si mo.
0: Carla.
1: Ay, kagrabi ko ninyo si Moa. Ay, mapudpudo ba ito si Moa ni Moa? Si Moa.
0: Oh, Carla. Oh, Carla.
2: Yun na pa. Anong nagdalaman kagbaston dalias itong kwarto? Uy, tangtang nasa ng baston, bi, o gibutang nasa gawas.
0: Ano siya by Carlton Bagot? Nga, ang ako ang manang bakunawa.
1: Ah, sa?
0: Imuhan yung bakunawa? Hala, kadako! Abi, abi, abi, abi. Hoy, kadako, mingtoy, hakaw na! Dali na! Dali na!

kita po'y naka. Ihanghanga ka. Ay, on siya baigi ka po'y. Musokol pa ni Udoha karaw, tulo karaw, lima karaw. Hala! Hindi na kong gada ako. Inuog ginaging ko nilang alamik. Kaya po, bisag tigmulang. Dali na si more round two. Wow! Kani... Tamang mga loob!

0: Og modo kuya Angel, paggamit na mo sa Amigos Skinic Herbal Coffee Mug, nautro ang iyang kinabuhi. Abik na kayo siya. O gani, magtambay-tambay na gani skilid, mura nagbagets. Matingala lang ka kuya kay humot ka daadlaw, bisag na aras panimalay. Perting na pilitang buhok. Kumutog dang panglangaw, makaslayag yun. Naka-inert, magpa-shade-shades pag yun bisag gabi eh. Makatawa ko usahay sa kong amahan, nga daw samang ibalik pagkabagits. Pag nilamdag yun ang pananaw sa kong amahan. Kung masaba ko, giganahan na sa ko paggamit sa Amigos. So katong wala pa nakagamit o nakatry sa Amigos, pagtry na mo, ka-effective good kayo. Din hinalago ko ito ba, Kuya Angel, dagang salamat sa pagtagad sa kong sulat tampo. Kini si Dante.
1: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Ni may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, kasunya kambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal World Coffee Mix. BFAD approved.
2: Yo, sagandang salamat, amigos, amigos, coffee yan. Sana all daw ang drama ni Gerance. Makasukol na gid ni atong mga tatan. Yes, amigos, amigos, coffee sa ating mga kabantay na stig sa Kabangkalan. Puntahan niyo na ang mga butika, Parmasya John, mga lord. Parmasya Negrano sa Kabangkalan, available po ang amigos coffee. Tara-tara ha, dito tayo sa ating mga kabantay na stig. Pakinggan natin no, ang ka-epektibo ng amigos coffee.
3: May adlaw yung mga palangga, no? Arigli sa may boundary sa Baras kaga ang mabinay kaga Kabangkalan. No, so arin kasi may boundary dire. Kaga nabutan tali si Sir nga nalabayan tali nga gapangapi sa nga Amigos Coffee. Sino kay palihog pangalan mo, sir?
4: Si Ananias Domingo Coyanalda.
3: Domingo?
4: Ananias sa Apir Baras.
3: Ay. Oo, isa na Domingo. Isa ni sa mga palangga ka presidente sa nga ng peacemaker ako na PNP post multipliers na si sir naglabdan tadi siya nagainom sa nga Amigos Coffee. Sir, do kayo ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir?
4: Kuya, sa primero mga kuha na mga isa katuwid at tunga na kay primero ang testingan ko lang kung daw nami igid pero nauyunan ko gid kay ang mga arthritis ko na kuha diabetes. Ang tanan ko nga mga ginabatsak sa kitawak, nakuha ang tanan, kagdagdag balik ko sa hubin, kay 75, 76 na edad ko, pero daw na balik ko sa 40, kay tungod sa Amigos Coffee, kag itiktibugid, kag tested na gid ya. Kag hindi gid ka mo magmahay ang mga bro ya, kay nga ning tested ko na niya, duha kami na sa wahon ni, kag hindi na ko magbiya ni sa Amigos Coffee, mga 200 na ni kabakso.
3: Anong buto mo si Ingo, sir, nga nagbalik imo edad sa... Lasi mong 76 edad mo?
4: Oo, 76.
3: Anong buto mo si Ingo, sir, nga nagbalik imo edad sa 40 ang performance, sir, sa Uyab, sir? Anong pasada?
4: Ate, hindi ginaimalipatan. Bisan gulang ka na ya. Kalabaw lang tumatanda eh.
3: Sige, sir. Nga, sir, nga dugay lang imo. Kumusta, way klasubong sa nga, kanin mo, diabetes, ano itong, ano?
4: Oo, kuya nga, tested gid, kaya primero, hindi ko kaobra sa uma, kaya magilamon ka, kisa ati, simpre, kaya pigado ka, maduko ka, pagka, medya ura, duroy ka na lang, hindi mauntay, likod mo, pero subong, tested na lang ako niya, hindi na gid magbiya, di, kaya, ang dugo ko nga, 160, may maintenance ko siyang una, ginuntatan ko na kay subong 120 over 70 na lang. Kasi nagdubo na ako yung sugar, normal na. kati wala ko pa doktor sa una, pero may ko pa doktor pero pag-testing ko sini ilana ni ka to eh isang tungawan ko pa doktor kay gapabipi ko perme nag-normal ang dugo ko kumuna lang dyan ako magalin sini ya sige-sigihon ko niya bisan mahal ya.
3: Anong sinimtong gina sir? May atrayan to? Arthritis?
4: Arthritis, diabetes,
3: may pilaman sir ka bulan o simana halin pag

0: na mo sa amigos ko, peka gamit yun na aga, asa subong na wala na.
1: Sa primero ko, yung try ko primero, sa mga 1 week, hindi pag ima madali-dali, pero na batsagan ko, kaya nga ako mga ihi, daw naglain, kaya daw kalahin batsag ko. Pero sila sa amigo ko, nga sigihon lang, basta magsa kabulan, basta nga nagpila ng kabulan, basta subong, wala na ko sila batyag. Sige na laga ako, wala patay po bang kaya na.
0: Okay, may magusubong sila ng produkto ang amigos ko, pe. No, amigos ka, kapsul, huwag ka pa na siya katilaw, kung nakatilaw ko naman na, huwag pa.
1: Huwag pa, good, Kuya Nard, kay ang ginamintin ko lang, subong ang inalang ang sasilang, good, kay ti, daw tistin, good, kayo.
0: Yeah, okay, pero tisi nga, te, kung kayo may time ka, sir, bako dito ka nakabakal kay Diday Makuryo, bala, da, sa may public market sa bantayan, may ara da, kay Diday Makuryo, abay gos kapsul, eh, try mo naman kung na, ano, dipindi siya mo, ha?
1: Ati, sige, sir, kay tilawan ko na, kag kung makakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para mabalik tayo sa 30 anos.
0: Okay, si Sir Amir, ya. Ang si Sir Amir, kaya damo yung iya mga customer ko, no? Nagtilaw na siya amigos ko, kapsol, kay kanami ko sa amigos kapsol, kay kung kisa, gapasig na subat siya mga customer. Yun din na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis ano na, mag-inis ang tubig. Kaya mo na, gusto ni Sir Amir, kapsol man iya, kaya... Inang ide sa pagkini tubig, inom lang sa kulok na yun. Pwede mo yung pagkali katilaw, sir?
1: Huwag pagkini ko dyan, kay doon na, doon anab, nukub lang, timitirmos man ko, ti sa isa ka adlaw, katatlo, ti magtag siya 25, ti tigado man kami, kagalibod-libod na sa wahom, pero makarecover lang kay, ti kung hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, pero nga, ya, brato lang ya, hindi ka pag-pa-doktor. Tistig mo na ya.
0: Sige, sir. Nadumduman ko, sir, ang ambal mo, sir, nga nanad, sir. May nadumduman ko ng istorya sa nanad mo. Si isang mga bata, yan. Na, hindi ka na, Blanay, magpamana, Blanay, kay may edad ka lang, Blanay. Nga, rin mo kami yung mga bata, masagod sa imo, nga, mana, kapagid. Simple nga ba sa nanay mo? Iya, mayo, kamay niyo mga anak, kaway kong manad. Sige, sir, talamat, good, sir, kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si Sir Domingo sang
1: Upper Barasa, Ananias Domingo.
0: Ananias Domingo, isa ka
1: chairman.
0: Chairman sang peacemaker ako na pinti Poso Multipliers. Salamat gid sir kagamay nga aga para mabatyan sa aton nga mga nagpalamat eh. Kaga masiyat man ang kayuhan nga natak sa imo sang amigos ko.
1: Salamat sir.
0: Eh salamat man sir kagamay nga adlaw gid sa aton tanan.
2: Amigos, connect Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen green coffee bean. Diyan ang palaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, at vitamin C na makapaayo sa ating lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved, ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kagmadabo pang mga balutian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
3: Ay, apo, sakit na po kayo ang akong tuhod. Apilang akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilagaw.
4: Sige, nagyugagreklamo, analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Molo.
3: Usa man po na. Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
4: Ay, dili, Luloy. Sulit kayo ni. Amigos Lapso lang ngalan. Herbal na siya nga tambal. Nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
3: Tinuod ba na? O siya may naanabi?
4: Natural nga mga sangkaplo, nga makatabang mutawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
3: Hmm, mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Kapsul. Remember all the crowd. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko tarong.
4: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Kapsul. Basta, padayon lang o ginumlo ha.
3: Salamat kayo, apo. Nibalik na giyod ang akong kusog.
5: Para sa sakit sa lawas, rayuma, ug kakapoy, sulayi. Ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap, nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
6: Yes, sir. Si Kuya Injol ni Kisay. Pagkala na to, sir. Kaya nagpatawag man ka na ko, sir.
7: Yes, yes, Kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
6: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
7: Yes, Kuya.
6: Si ROC team diya sa 90.11 Cebu, no?
7: Yes, Kuya.
6: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, ROC team?
7: Nagsaisinta na, Kuya, itong March 26.
6: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutaan na lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad man jud ka nga mo testified.
7: Yes, Kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi din ni Nanay Kate Celestino. So, wag din may maglangay, Kuya, ning purchase ni inong bag ko ning Amigos Capsule.
6: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga na kainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kanaghanan nga naminaw ka rin.
7: Yes, grabe din siya ang effects ko. Kaya, anyway, before, bago din mo, kanaw kay Sony Mutian, may inong bag ko ang Amigos Capsule. Nga din pagka dayong katugpon sa gabi two times a day. So, nindot niyo guys, yes, naan siya yung lawas, pamati yung lawas. Kay akong nabaka manggod sa ihan cartoon ko yung dusi ka sangkap, no? Puro skirbal ang anaan ni ini. Din doon ay L-carnitin, ang palaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, nya dunay guyabano nya green tea sa ilang mga has nya mangustin o collagen nya napagigyo ta sayon. So
6: on say effect, yeah. On say experience nimo Kuya Rolly pag inom nimo sa Amigos Capsule.
7: Sir, sing nindo ta gyud siya Kuya gyud pamati sa imong lawas. So gyud kamahayan kung mogamit ka nining Amigos Capsule, kung mo tumarka nining Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko. So, naamgo siya ay ginseng ko, yeah. So, okay. Makapalagsik yun siya.
6: Makapalagsik. So, nilagsik yung mong kalawasan?
7: Yes, kay everyday naamday trabaho. So, kuan yun, mawa ang imong kakapoy. Gumika na ng ginseng na dibutang. Usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kanya naapos siya glutathione, glutathione Kuya, o kanyang collagen. So, daghan nito ulat, wala mo to, o nga sa isinta na po.
6: Ayay.
7: Masig na yun, kanyang hamis man nakuha ang naong.
6: Ning hamis ang naong.
7: Yes, Kuya.
6: Oh, nakita na yun,
7: amin.
6: Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan, so, ingon ang, ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kabira ni Ma'am Janice Marayan.
7: Kuya, as usual, kaduha man to sa gayon o gundo, pwede na.
6: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
7: Nanay pangiyod to, Kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalag nag pitaw ang mata, so, pwede gayon.
6: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, maabtik ang tanan.
7: Yes, Kuya. Good combination din eh. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. And gayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 yung nidota, o sa gabi. So, mag-iapon, mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee. Ngayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto ko yan. Alas 9 gabi, sugudan paghigda. Sugdan na yun.
6: So, ana, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly?
7: Mag-ituro-istorya sa Kuya. Ngayon, alam sa.
6: Alam sa.
8: Nyapil.
9: Yan, sa kanilang salamat, Kuya Rolian. Amigos, amigos, capsule mga higala. Amigos capsule, sa atong mga higalang dili mga pidihanon. Pero kung ikaw diha nga nagpangita og ka partner sa atong Amigos Coffee, Amigos capsule, perfect combination mga lodi.
10: Sa pagsubang sa matagong ka.
9: Yes, dua lang sa mga butika pharmacy sa inyong lugar kay untop alas 9 na manghipos na ko. Yes, wala tayong ikong oras. Kini na lang ang inyong DJ Bride. Dagang salamat ug mayong gabi is sa tanan.

0: the BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1
1: BT Radio. Radio.
2: Ladies.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligun sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: This for life.
3: Visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single bed, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
4: Pahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadgets sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
5: Start your day on a fantastic note.

0: morning. Araw po ng Huwebes. Ngayon ay July 23, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning.
2: Magandang umaga po Sir Alan at sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating traffic ko sa Moorseto sa may EDSA southbound. Asahan na po natin pagbagal ang dalay sa sakyan sa may Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na bilis ang dalay sa sakyan. May pagsapit po sa may Cabrera hanggang Top Avenue, asahan na po natin pagbagal ang dalay sa sakyan.

0: And sa northbound po sa may Park Avenue, moderate traffic. Pagdating din po sa may Evangelista, hanggang makarating na po tayo ng Bundia, asana po natin pagbagal dalos sakyan. Muli po itong babagal sa may Reliance hanggang makarating na po tayo ng Shobu ng Ortigas. Paglagpasan po yan, muli po itong babagal sa may Cubao. After Cubao po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may UP Town Center hanggang makarating na po ng Sabreville Avenue, magiging mabagal po ang daling sakyan. Moderate traffic po sa may Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli pong babagal sa may TNDC hanggang makarating na po tayo ng Arcovia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na pabilis ang dalang sakyan, masusunod na lamang po ng pagpagalit po sa may Upper Makindi. Ang ating C5 northbound, Debbie Mariano, hanggang makarating po tayo ng Upper Makindi, asahan natin pagbagal dalang sakyan. Muli na lamang po babagal po sa may Arcovia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na pabilis ang dalang sakyan, muli na lamang po babagal sa may Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo K3. Paalala po sa ating mga motorista na mabiyahe po ngayong araw ng Huwebes na may plaka nagtatapos po sa 7 at 8, bawal po sa kalsada simula 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa bang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay na ating trapiko sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Thank you so much, Ann Gozon. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 11 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Oh, ito, public service announcement mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ho, nakatanggap ba kayo ng text mula sa DSWD tungkol dito sa uplift assistance? Ito ho, mga kaibigan, legit ho yan, legit. Nagpapadala po ang DSWD ng official text message para ipaalam sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps na na-credit na ang kanilang one-time uplift top-up grant sa kanilang land bank account o kaya naman sa kanilang e-wallet. Yan. Pero ito ho, take note, mga 4Ps beneficiaries, ang text notification na ito, ang text notification na ito ay para lamang po sa mga 4Ps beneficiaries. Hindi po rito kasama, hindi kasama yung mga beneficiaries ng Group 2 at Group 3. So makakatanggap ng text yun lamang mga beneficiaryo ng 4Ps. Yan lang ha. So kung hindi kayo 4Ps, nakatanggap kayo, may malamang ano yan. Baka scam yan. Ito ho, mahalagang paalala. Ha? Mag-ingat po. Mag-ingat sa mga fake na text message. O, kasi ito rin yung binabanggit ng ano eh, ng CICC, ni Yusek Aboy Paraiso. Diba? Abay, ingat tayo. Huwag ho basta-basta maniwala sa mga mensaheng may kasamang kahina-hinalang link. O, kahina-hinalang link. O, kaya naman, mga numerong pinatatawagan para makakuha raw kayo ng assistance. Yun, peke yung ganon. Tumawag sa ganito. Kung gusto mong tumanggap ng tulong, yun, ganon. Tumawag sa ganyan. O pumunta sa link na ito. Wala hong ganon. Paalala po ng Department of Social Welfare and Development, mga kaibigan, isecure ang inyong account. Huwag basta-basta mag-click ng anumang link o kaya naman, huwag pong ibibigay ang inyong PIN o kaya yung OTP, one-time password o one-time PIN o password o anumang personal na impormasyon. Hindi po kailanman hihingin ng DSWD ang mga detalyeng ito o kaya naman ay maniningil kapalit ng anumang tulong. O, may mga ganun eh. Ha? May mga ganun text. Gusto mo bang mapasali sa ganyan, ganyan, ganyan? Magpadala ka ng ganito. Ako bahala sa'yo. Yung mga ganun, scammer ho, yung mga ganyan, ha? Eto, para sa iba pang mga katanungan, o kaya naman ay clarifications, makipag-ugnayan po sa inyong city, o kaya ay municipal link. Halimbawa, kayo ay sa ganitong lungsod. May mga link yan, ha? at i-follow po mga kaibigan ang official Facebook page ng Department of Social Welfare and Development. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 15 minutos na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
2: SONA.
3: SONA 2026.
4: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
3: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
2: SONA.
3: SONA 2026.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At siyempre napapanood din sa live Facebook streaming ng nabanggit pong mga impila ng Presidential Broadcast Service. Update muna mula sa Campo Crame, Philippine National Police, nanindigang walang harassment sa mga mamamahayag na nag-cover sa isang rally sa Pasay City kahapon. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
6: Yes, Busala, magandang maga. Kung si Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang tatanungin, walang nangyaring harassment sa muntikang pag-aresto sa dalawang photojournalista sa isang rally sa Pasay City kahapon. Sinabi ni Nartates na naprovoke ang mga tauhan ng Pasay Police na sila kasama sa rallyista. Pwede rin naman umano silang magpaliwanag kung magreklamo sa istasyon ng pulis kung hindi sila kasama sa nagkilos protesta o kung may nasira man sa kanila mga kagamitan. Reaksyon nito ni Nartates habang iniimbestiga pulis sa veteranong photojournalist o photographer at si Rene Dilan habang nagko-cover sa atensyon sa pagitan ng mga otoridad at nambang sa tapat na Pasay City. Nanindigan ang PNP chief na bawal ang rally sa lugar dahil ito'y hindi isang freedom card lalo't nagpapatuloy pa ang ASEAN Ministers Meeting hindi kalayuan sa naturang lugar. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
7: There's no such thing as siyempre nandun sila sa nandun sila sa hanay ng mga rallyista wala sila or whatever.
8: So wala po sir na rallyista po sila.
7: Akala ano sa meron ba? O, hindi punta siya sa police station. Magreklamo siya.
8: Pero akala po ba, sir, na na-release na po sila kaya po sila sinama doon sa
7: Ipaliwanag nila.
6: Yan ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. para sa Bago Pilipinas, Jmark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Jmark Dagala. Yan po'y direkta mula diyan sa Campo Crame.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 20 minutes makalipas ang 7 AM, kaibigan, tayo po'y magbibigay dan muna sa ilang mga paalala and maya-maya makakausap naman natin ang National Water Resources Board sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po na nabanggit ko kanina lang, makakausap natin this morning ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Sibilio David Junior. Dr. David, sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, kasamang Alan at sa ating mga tagapakinig po, tagapanood po ng inyong programa.
1: Yes, sir. Pag-usapan po natin, sir, itong PAX Silica Project. Ito ay isang initiative ng Estados Unidos, ano? At ito ay isang economic security framework na naglalayong bumuo ng maayos, ano, isang global supply chain para sa AI, artificial intelligence at semiconductor industry. At syempre, kasama ho dyan ang Pilipinas, ang isa sa mga nakikitang lugar ay dito sa Tarlac, ano po, sa New Clark City sa Tarlac. Meron ho kasing nagpapahayag ng pangamba, halimbawa, ano, tungkol dito sa posibleng epekto raw nito sa komunidad. Sa panig po ng ating National Water Resources Board, ano po, paano matitiyak na magiging maayos ang supply at ang kalidad ng tubig, ano, dyan sa mga karatig lugar? Dahil kailangan daw, of course, ang sufficient na supply ng tubig, ano, para dyan sa proyekto na iyan. Sa panig po ng National Water Resources Board, sir, Dr. David, ano po ang inyong pagtiyak tungkol dito sa usaping ito, sir?
9: Opo, no, kung titingnan po natin, no, yung sinasagaping inisyatibong ito ng PAX Silica, no, dito po sa New Clark City, ay ito napag-uusapan po yung pangangailangan nila sa tubig. Tayo naman po, no, sa NWRB ay tinitingnan po natin yan, no, sa pamamagitan, no, dapat po nakapaloob ito, no, sa tinatawag nating Sustainable Water Resources Management Framework.
1: Opo. Opo.
9: Ng buong New Clark City po, kasi alam naman po natin dito po sa ito pong New Clark City ay isang development, no, project po or initiative ng ating pamahalaan na hindi naman po PAX Silica ang nakapaloob diyan. Kaya nga po, at titingnan po natin dyan, ano ba yung pangangailangan, no, ng New Clark City, kasama na rin po, no, yung PAX Silica Project. Kaya nga po, doon po natin siya titingnan. So, sa ngayon po, no, sa batay naman po sa initial assessment ng NWRB sa tubig, ay may sapat naman pong mga water resources sa lugar, no, upang masuportahan po, no, ang pangailangan ng proyekto o itong inisyatibo ng PAX Silica. Kasama na rin po, no, yung pangailangan, no, ng mga komunidad na nakapaligid po dyan, no, sa New Clark City at ay mga nakapaloob pa rin po. Ganun pa man, no, kasamang Alan, ay hindi rin po di pa rin po dito nagtatapos, no, ang papel ng NWRB. Patuloy po natin i-monitor yan, no, yung paggamit nila sa tubig at yung kailangan po silang sumunod, no, sa lahat ng kondisyon ng water ng itong kung mga water rights po, no, na umiiral sa mga regulasyon po natin, kasama na rin po yung mas sustainable, no, pangalaga po ng ating kalikasan at yung watershed po, no, kasamang alang. Kasi sabi nga ho natin,
1: yes,
9: ay kung ginagamit po natin ang tubig, ay yung pong watershed, no, na kung saan po natin kinukuha yan, ay kailangan din po natin mapangalagaan para naman po mabigyan yung pangailangan natin sa tubig. At sa ganito pong sitwasyon, ay binibigyan na rin po, pa rin po naman natin ng prioridad, no, ng pamahalaan na manatiling ligtas itong tubig at sapat po ang supply ng tubig para po sa publiko, lalo po dito sa New Clark City at makarating lugar po.
1: Ayan, and maski si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nabanggit din yan na hindi naman ma-aprubahan ang anumang malalaking industrial project kung walang sustainable water management system. And of course, gaya nga ng inyong binanggit, dahil kayo po ang pangunahing ahensya na nangangasiwa sa water resources natin, and nandiyan ang assurance galing sa inyo na matutugunan ng PAC's Silica Project yung pamantayan na binabanggit po ninyo kanina, Dr. David, sir.
9: Opo, no, lubos po natin sinusuportahan, no, itong pahayag po ng ating butihing secretary. At sabi nga ho naman natin ay tayo naman po, no, sa NWRB at kasama po natin ang DNR dito ay yung sustainable water management ay hindi lamang po ito requirement kundi batayan po, no, sa pagbibigay natin ng water permit, no. Kaya bago po natin pahinuntulutan, no, ang paggamit ng tubig, ay sinusuri na muna natin ang kapasidad ng pinagkukunan, lalo po paano yung demand ng komunidad at mga proyekto, pati na rin po, no, yung buong ecosystem po, no. Sabi nga ho natin, eh, hindi lang naman po yung mga pangailangan ng New Clark City o Karatig lugar ang nangangailangan din ng tubig. Yung pong environment, no,
1: yes,
9: yung po siyang stakeholder dyan na kailangan din po nating pangalagaan at kailangan po nabigyan ng protection. Kasi nga po, siya rin naman po ang magsusustain ng kalidad at availability ng tubig sa long term po.
1: Ayun, okay. Now, sa related na aspeto ng tubig, ano, kumusta ang ating mga watershed areas base sa monitoring ng ating National Water Resources Board? Lalo na, although ngayon nagkakaroon ng mga pag-ulan, pero ina-anticipate of course ang maaring maging epekto naman nitong impending na El Nino sa ating bansa. Kasama na of course ang supply ng tubig, Dr. David, sir.
9: Tama po yan, no? Kasamang Alan, sabi nga ho natin ay ito pong El Nino ay may tuturing nating medyo para sabi natin isa sa mga malakas, no, or na epekto nito sa atin sa history po, no. Katunayan po, no, itong mga dams natin na pinagkukunan po natin ng tubig ay sa ngayon po ay nakakaranas po, no, ng kakulangan ng mga pag-ulan, no, na medyo sabi nga natin historically ay nakakaranas tayo ng mga mas mababang level po, no. Katunayan nga po itong sa Angat ay mas mababa po ng mga 5 metro doon sa yung natala dati, no, na pinakamababang level po ng Angat Dam dahil na rin po, no, sa kakulangan ng pag-ulan. Kaya nga po patuloy po, no, yung panawagan natin, no, sa kababayan po natin, no, na hangga't maaari po ay magtipid po tayo, maging mas responsable po ay sa ganito pong sa ngayon pong panahon, kasama ng Alan, ay bawat patak po ay napaka-importante, no. So yung pong mga non-essential, no, na mga paggamit ng tubig, no, yung mga pagka-carwash po, ay kung maari po, kung hindi naman po masyadong madumi pa yung sasakyan, ay baka maari pong wag muna natin, medyo bawasan po natin yung mga yan. At kung maari po, ay gumamit tayo ng tubig ulan, no, at kung pwedeng ipunin po ito. Kasi
1: apo,
9: sabi nga ulit, nag-uulan po dito, no, sa Metro Manila, at pero doon po sa watershed ay hindi pa. Kaya hanggat maari po, ay pwede po natin ipunin ito at gamitin sa ibang mga pangailangan po natin, na lalo po yung mga non-essential at yung mga essential na kagali po ng mga pag-flush ng mga CR po natin o pwede paghugas, ay mapapakinabangan po nito, natin ito. Ngayon po natin kailangan kasamang Alan, no, yung suporta ng publiko, no. Gusto ko nating i-manage yung supply po natin, pero sabi nga po natin medyo may limitasyon din po yan kasi nga po umaasa po tayo sa mga pag-ulan na hanggang sa ngayon po ay sa mga kabundukan po natin ay hindi pa po nakakaranas ng mga sapat na pag-ulan.
1: Okay, well, Dr. David, ganito po. Babalikan ko lang ng konti, nabanggit niyo yung level sa kasalukuyan ng tubig sa Angat Dam. May nabanggit ko yun ng 5 meters. 5 meters below the normal operating level na 180 meters o 5 meters kung ikukumpara sa mababang level na naitala noon, sir?
9: Tama po yun, no? Yung mas mababang level, no? Yung normal po kasi 180, nasa 152 po ngayon, no? So halos ano po yan, mga more than 20 meters po na mas mababa siya, no? Dun sa normal, yung minimum operating level na 180 meters.
1: Mm-mm.
9: Pero yung pong natala kasi dati na historically na mababa ay yung 157.55 noong 2010, no? Mm. 157.55 po noong 2010. Ngayon po ay nasa 152 na lang siya, no? So medyo mas mababa po siya.
1: Ayun.
9: Ng 5 meters dun sa recorded, no?
1: Mm-mm.
9: Recorded na mababang level po. Pinakamababang level po ng Angat Dam na lumalabas po kasamang Alan, sa ngayon ito pong level na to ay siya nang recorded na pinakamababang level po ng dam.
1: So far the lowest na recorded na level ng Angat Dam in recent history, kumbaga ang nagdaang pinakamababa was 2010 at mas mataas ng 5 metro, 157 meters. Ngayon 152.
9: Tama po yun, kasamang Alan. Tama
1: okay
9: po yun.
1: Sa lingwahe po, ika nga, ng ating National Water Resources Board, pag sinabing 152 point something meters ang level ng tubig sa Angat, ito po ano? How would you describe it, describe this, Doc? Ito ba'y critical? Paano po ang technical na description sa level ng tubig ngayon, sir?
9: Nung bababa po, nung bumaba pa po na po, no, sa 160 meters, no, yun po kasi ang sinasabi natin critical level,
1: okay,
9: no. Kaya nga po nung bumaba po yan ay na nag-declare na tayo na nasa critical level, no, ang level po na ang Angat Dam, at patuloy po siyang bumababa. Kaya po sa ngayon, kasama ng Alan, ay tayo naman po ay nakikipag-ugnayan, no, sa NWSS po, no, at siya po kasi nangangasiwa ng distribution ng tubig, paano po mapakinabangan yung iba na ating mapagkukunan, no, para po makatulong, no, dito sa kakulangan ng pag-ulan sa Angat Dam, no. Nandiyan po yung mga ibang dam kagaya po nung Lamesa, Ipo Dam, at itong mga water treatment facilities po, no, dito sa Laguna Lake, at yung po mga deep wells, no, pinayagan na rin po natin ng NWSS at mga konsesyonaryo na i-activate po, no, yung mga standby deep wells, kasi nga po ito po ay makakatulong, no, mga karagdagang mapagkukunan po ng tubig iyan, no, bukod po sa binibigay na tubig po ng Angat Dam, kasi nga po sa ngayon dahil below critical, medyo may limitasyon na rin po sa pagbibigay ng tubig na regular o normal tubig na binibigay po natin mula sa Angat Dam.
1: Okay, so sa panig po ng National Water Resources Board, mayroong rekomendasyon na ba sa mga water concessioners, halimbawa dito sa Metro Manila, na magbawas na ng volume ng tubig na sinusupply sa mga households araw-araw, sir?
9: Sa ngayon po, ginagawa na rin po dati yan, no, yung pagbabawas po ng pressure, no, kasama
1: po, yes,
9: no, yung pressure management, lalo po yan sa mga parting medyo off-peak hours, no, yung mga sa gabi, no, para naman po hindi maramdaman ng kababayan po natin.
1: Mm-hmm.
9: At yan po ay inumpisahan na dati pa, no, pero sa ngayon po dahil patuloy po, no, yung pagbaba ng level ng dam at may kakulangan ng pag-ulan, ay pinagustuhan natin pagtingin, no, yung kasi kung yung demand naman, no, yung paggamit, no, doon po sana tayo pwedeng makatulong lalo na po yung publiko, yung paggamit po, no, yung pagtitipid at tamang paggamit po ng tubig natin. At yung mga tagas po, no, kasamang alam, napaka-importante po niyan, no, at kailangan nating maagapan, no, ng karampatang lunas agad-agad po para naman po, sabi nga ho natin, sa kasalukuyang sitwasyon po natin, eh, bawat patak po ngayon, eh, medyo importante po para yes, mas mabigyan naman natin ng matugunan din natin, no, yung mga basic po na pangangailangan po natin sa inaharap po.
1: Okay. Isang puntos pa, Dr. David, sir, considering this situation o this level ng tubig, napakababa sa Angat Dam, meron ho bang recommendation o coordination ang National Water Resources Board, halimbawa sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan, PAGASA, Philippine Air Force, posibleng magkaroon ba ng cloud seeding operations doon sa mga watershed areas para makapag-induce ng ulan at makadagdag sa level ng tubig sa Angat, sir?
9: Opo, no, ano po yan, no? Nung palampong mga nagbigay na ng advisory ang PAGASA, ay patuloy po tayo nakikipag-unayan kung sakali pong ito ibang inisyatibo kagaya na po ng cloud seeding, no, kung makakatulong yan, no, sa ating kasalukuyang sitwasyon. Pero kasama nga lang particular po, no, sa Angat Dam sa ngayon ay ang gusto ho sana natin yung mas malawakang pag-ulan, no, doon po sa watershed kasi mm-hmm. po medyo mababa po siya at pagka medyo nag ganito po may habagat, may pangamba ng bagyo, kung minsan po yung effectivity din po ng cloud seeding operations, eh medyo nag-iingat din po tayo kasi kung uulan din naman po sa watershed, eh baka bakit kakailanganin pa mag-cloud seeding, no?
1: Opo.
9: Pero doon po sa mga ibang lugar, sa labas po ng Metro Manila, ay patuloy po, no, yung ugnayan ng iba-ibang pamahalaan po, no, kagaya po ng DA at NIA at PAGASA, kung paano po makakatulong itong cloud seeding operations. Kasi nga po, itong epekto ng El Nino, kasamang alam, medyo malawakan po, no? Kung tayo po ngayon, tinitingnan natin sa dito sa Metro Manila, yung water supply ay sa labas po ng Metro Manila, ay yung pong mga sa sektor na agrikultura.
1: Opo.
9: Kasama na rin po itong sa area ng Angat, ay nangangailangan din po ng karapatang supply ng tubig para mapagalagaan yung pangailangan nila.
1: Okay. Well, Dr. David, sir, in closing, mensahe, paalala sa ating mga kababayan na makiisa sa pagtitipid sa tubig, sir. Go ahead, please.
9: Yes, kasama na. So, sa ngayon po, ay tayo po ay nakikipag-nanawagan, no, sa ating mga kababayan po. No. Sa kasalukuyan po ay patuloy pong nararamdaman natin, no, itong initial epekto ng El Nino at wala akong masyadong mga pag-ulan. Kaya nanganawagan po tayo na hanggat maari po ay gamitin na ng tama yung tubig po natin at maging mas responsable, mag-recycle at mag-harvest po. No? Pwedeng ipunin natin yung mga tubig ulan po, no, para mapakinabangan at magamit natin sa ibang mga pangailangan para naman po tayo mabawasan yung dependency natin, no, doon sa mga sa tubig kagaya po ng Angat Dam na sa ganito po sa kasalukuyang sitwasyon po ay kailangan po natin sa ngayon. Maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you, Dr. Sibilio David Jr., ang head ng National Water Resources Board.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Kumustahin muna natin ang biyahe ng mga pampaserong jeep sa ilang bahagi po ng Quezon City. Oy, ang initial na info dito eh, tuloy-tuloy naman. Ha? Sa kabila po ng sinasabing transport strike.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Alamin natin kay Mary Ann Bastasa. Mary, good morning.
10: Alan, nananatiling normal ang sitwasyon ng trapiko dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, particularly dito sa may bahagi ng Filcoa sa Quezon City, sa ikalawang araw ng transport strike ng grupong Manibela. Sa mga oras na ito, Alan, kahit na nagsimula na yung kilos protesta ulit ng grupong Manibela, dito lang naman sa gilid ng isang gasolinahan sa Filcoa ay tuloy-tuloy yung biyahe. ng mga POVs ng mga pampasaherong jeep at hindi na rin gaanong punuan yung mga ito dahil humupa na rin yung morning rush hour. Maging yung libreng sakay ng gobyerno ay tuloy-tuloy din ang pagkuha ng mga pasahero. Kanina may namataan tayong libreng sakay na bus na mula ito sa DPWH na mula sa Welcome Rotonda ay hanggang dito sa Pilcoa nag-pick up ng pasahero. Sinabi naman ni QC Traffic and Transport Management Department Chief Dexter Cardenas na walang naging malaking epekto

0: Radio Público.
1: 738 AM.
2: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, na nariyan po sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. So, yung sinasabing pangalawang araw ng jeepney strike ng grupong Manibela, hindi po nararamdaman dyan sa gawi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Mga kaibigan, maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Metro Manila Development Authority. Ha? Baka kausap natin si MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. At yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning muna at salamat sa panonood, Marisa Mabaw. Thank you for watching at good morning din sa iyo. Sandali lang, ilan muna mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Publiko.
1: 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Publiko.
1: 738 AM.
2: 43 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At tayo po'y makikipag-ugnayan ngayong umaga sa General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Baka kausap natin Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
5: Good morning, Sir Alan. Good morning sa inyo mga tagapakinig.
2: Yes, sir. Una, sir, makikibalita lang kami sa preparasyon po insofar as the MMDA is concerned. Dito po sa gaganapin na State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating po na araw ng Lunes, Yusek Torre, sir.
5: Opo, sir. Kami ay nakapagsubmit na ng ating traffic plan sa Office of the Sergeant at Arms. At ito naman ay na-aprubahan na, na-finalize na at i-rehearse lang ito at titingnan kung ano pa ang mga kakulangan. Magsistress test na kami over the next few days, including the weekend.
2: Ayun. So, ibig sabihin, everything ay nakalatag na sa panig po ng ating Metro Manila Development Authority, Yusek Torre, sir.
5: Yes, sir. Opo. Andyan na yung ating mga main routes, alternate routes, mga zipper lanes, saan ang mga blockade. At yan ay ipapublish namin sa aming website, sa MMDA official website.
2: Ayun. At syempre, sir, on the day itself, nariyan ang tropa ng MMDA to guide our motorists kung sakaling kinakailangang mag-detour sila, kung sakaling may mga pangunahing lansangan po na kailangan pansamantalang isara, sir.
5: Opo. Opo. Opo. Yung mga directly involved dyan ay nasa 500 na mga atin, including ating mga traffic aids, ang ating mga road emergency assistance group, meron tayong mga medical personnel din dyan.
2: Ayun. Okay. Now, Yusek Torre, sir, of course, ito sa Lunes, maghahayag ang Pangulo ng State of the Nation address. Ano? Of course, sa panig ng MMDA, we understand, ang isa sa mga matinding tinututukan sa kasalukuyan ay ang aspeto ng traffic management at of course ang mobility dito sa National Capital Region. Of course, share with us some updates sa aspetong ito sa panig po ng ating Metro Manila Development Authority, sir.
5: Ang MMDA, sir, ay patuloy na nagsasagawa ng iba-ibang mga hakbang para pagaanin ang traffic, especially during the time of the son of the president. At nagsisimula na rin kami ng mga road clearing, yung mga alternative

0: ni Truth na identify ay sinisigurado natin na yung mga potholes, mga schedule na mga gawain dyan, na mga utilities, at ang iba pa na pwede makaapekto sa ating traffic ay nagawa na namin ng rescheduling or kung anumang mga intervention na dapat gawin.
1: Yes, at ang isa sa mga na-highlight din of course ang pagtutulong-tulong ng iba't ibang ahensya at lalo na dito sa Metro Manila, sa National Capital Region of course, ang MMDA, yung aspeto ng urban governance at public service. Halimbawa, yung tulong-tulong na paglaban sa o na paggalaw para ika nga kung umulan man ng malakas ay hindi magkakaroon ng mga pagbaha. Yusek, sir. Yusek. Nawala.
2: So, alam, parang... Sir, alam, parang naputol kayo.
1: Yes, sir.
2: Pero you're saying about urban governance.
1: Opo, of course.
2: Urban governance. Urban governance naman dito sa Metro Manila ay ginagawa natin through the platform of the Metro Manila Council.
1: Yes.
2: Nagsasama-sama ang mga local chief executives, nag-uusap-usap kung ano ang gagawin. At ginagawa yan ng MMDA based sa unang mandate namin na interagency coordination, yung regional coordination and harmonization ng lahat ng mga gawain ng mga... ng LGUs ay ginagawa ng MMDA through the MMC.
1: Mm-hmm. And through the MMC also, we understand na yung pagtutulungan to make sure na ito, panahon na ng tagulan, na kung sakali ay palaging malinis at maayos ang mga daluyan ng tubig para hindi magkaroon ng mga pagbaha, lalo na dun sa mga mababang lugar dito sa atin sa National Capital Region, sir.
2: Opo, Sir Alan, together with the other national agencies like DOLE na nagbigay ng tupad sa amin ay ginagawa natin ng mga estero clearing, estero clean up at saka making sure na ang mga daluyan ng tubig ay open at walang basura. Pati na rin ang kampanya laban sa basura, ang pag-reduce niyan, ay ginagawa natin together with the local government of Metro Manila, most especially yung mga barangay, para sa barangay level.
1: Opo, okay. Well, Yusek Torres, sir, in closing, muli ang inyong mensahe at panawagan sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Thursday. Sir, please.
2: Maraming salamat, Sir Alan, sa pag-aatong ibinigay niyo sa amin para maihayag ang mga programa ng MMDA. Kaya mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
1: Yes, sir. Thank you so much and good morning, Yusek Nicolas Torre III, sir. Good morning po. Si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 49 minutes. Makalipas po ang 7 a.m. Sandali lang!
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
4: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan, Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
3: Ay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ang latest sa bagyong Quiapo. Pangalan ho, Quiapo. Letter K ang simula. Narito ang report direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
3: Radyo Pilipinas Weather.
1: Narito po si Benny Estareja. Benny, good morning.
6: Good morning po sa inyo, gayon din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, patuloy natin minamonitor itong si Tropical Depression Quiapo, na ito po yung naging bagyo kagabi. At uling namataan naman kaninang madaling araw at 950 kilometers silangan ng Central Luzon. Mahina pa ito sa ngayon at around 45 kph malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos west-northwest at 20 kph. At base po sa latest track ng PAGASA, posible pong tumbukin ito by tomorrow ang malaking bahagi po ng Northern Luzon. So maapektuhan directly ang Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. At posible rin po magkaroon ng landfall scenario dito po sa lalawigan po ng Cagayan. Sa ngayon, nakataas ang wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga. Ngayon din ang eastern and central portions ng Mountain Province at Ifugao. Ilocos North ang signal number 1, Northern Ilocos Sur at Northern Aurora. Kaya asahan po yung mga pagbugso ng hangin simula po bukas at posible pa tayong mag-raise hanggang wind signal number 2. Yung natitirang bahagi po ng Luzon, gayon din po ang Visayas and Mindanao, affected po within the next 2 days ng hanging habagat or southwest monsoon. Kaya taasahan din po na magiging makulimlim ang panahon. Sasamahan po ng mga kalat-kalat na ulan at minsan malalakas, lalo na po sa may areas ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at Soksan din. So mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga updates. Yan mo na latest mula dito sa weather forecast ng PAGASA, Benny Estareja. Good morning po.
1: Benny?
6: Yes po.
1: Nabanggit mo na posibleng umabot sa wind signal number 2 sa ilang mga area sa Northern Luzon. Tama. So, posible, ang ibig sabihin nito, posibleng tumaas ang kategorya ng bagyong Quiapo o maaaring maging tropical storm, Benny, ganun ba?
6: Yes, from 45 kph, possibly po by tomorrow, umabot pa siya hanggang 65 to 75 kilometers per hour, which is tropical storm po.
1: Ayun, okay. Sige, Benny, salamat na marami for salamat the updates. Ha? Thank you, good morning.
6: Ingat.
1: Thank you, ingat. Benison Estareja. Si Benny Estareja, direkta mula sa PAGASA.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod, ngayon pong umagang ito ng Thursday. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin. Thank you, Ali Gumatay. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Reparial, Mary Ann Milios, Mark Boqueron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyo lahat.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. 98.1 BT Radio.